0: agbado. Ọgá wa. Ọgá wa. O ba mi ka ibi ti won ti deru ogonu.
1: Nigba na ni awon olukuluku beru.
0: Won beru.
1: Olukuluku si kigbe si Oluwa Larunra.
0: Nigba ti ijide.
1: Gbogbo eru ti o wa ninu oko.
0: Gbogbo eru ta ti foju aye won se lalale lori.
1: Ninu oko.
0: Won ko danu sinu oku.
1: Lati mu
0: ki oko fere.
1: Ajo na so kare lo si.
0: Aya bada.
1: Gbe oko.
0: Eni gan to mu atuni danu wole.
1: O si dupule so wara.
0: O sun wara. Eni to mu atuni danu gan wole. Oun sun wara awon eni eleni deru won dan
1: I don't like everyone losing their love
0: e kan fi yawo le le o do o lo si ajo lo sise o sise lajo fun ode di odun meji ko wale
1: for 2 years he did not come
0: e re tin ko bo le odun meji
1: and it's probably that he was coming up
0: at tuni dan lo de gba gbogbo e
1: anti ara take everything
0: se ma gbadua
1: are you going to pray
0: eh da mi lohun o se ma gbadua Iji atuni denu.
1: The stands of MTR.
0: O to denu ayan ma mi.
1: O to denu just
0: today. O ti tu denu. O de gboda. Gbogbo ti ma fi je eyan laye. Ti atuni denu tu denu. E de gboda. Iji goro Oluwa. O to ku ninu aye mi. De gboda.
1: Yo
0: Ibi o ba se de yen na ti to. Abi o ti to ni. E ki gbe so gbe de wodo. E ne kan to lagbara.
1: The only president
0: has. Lati de ijiduro.
1: To start the star.
0: E ba lo sinu we mark ori kerin.
1: O papa si wa.
0: Mark ori kerin verse 38.
1: O papa si wa ni idi oko.
0: O wa ni idi oko.
1: O sun lori o sun.
0: O sun.
1: Lori irori.
0: Yes.
1: O ba si ji.
0: Jesu ni ye o.
1: Won wi fun pe.
0: Won wi fun pe.
1: Olukani.
0: Olukani.
1: Won ko bi kita.
0: Won ko bi kita.
1: Bi awa ibasegbe.
0: Bi awa ko ba se
1: O ji o ba fefe na wi
0: o ba ji na wi
1: o si wi fun
0: wa
1: pe
0: o si wi fun
1: wa pe
0: o wi fun iji pe
1: da kaje a fe si da
0: amana gada balia e paroro si de
1: Yes, sir.
0: Ota re ran le mo ni o.
1: And me are just bragging against you.
0: Jesus ba wole.
1: Jesus could enter.
0: Mo paroro ni o.
1: Oh, yes, sir. There will be camp.
0: Yes, sir. Awon ota re ran le ni o.
1: And me are just bragging.
0: Wa le ni o. Bi koko to fe gbe ni mi.
1: Like a wolf that wants to swallow.
0: Bi Jesus ba tese wonu ni ajo.
1: Go
0: ba wonu ogun aye re.
1: Into your battle.
0: E dake roro ma wa.
1: There will be total calmness.
0: So le kigbe.
1: Yes, sir.
0: Gbe eyin anini lara mi
1: o
0: ma gata egbe oluwa e da kejojo ma ka pandalia se le soro so gbe eyin ayo ni lenu doju ale
1: o ma tumula
0: eyin pon ni loju doju ale
1: o ma gata
0: eyin tun ni danu doju ale
1: o ni westa
0: egbe oluwa jiova mo pa se fun yin loruko jesu Epainoma Edakaja
2: Eyin ara Sangwota
3: Gbogbo Sangwota
2: Gbogbo Ogun State lagbagbo
3: Oh yes sir
2: Egbo ikede
3: Egbo dada o
2: Eyin ba mi ni eru
3: Ka bless Olorun o
2: Owo Oluwa ji mi ni oru
3: Jesus
2: Oni omo
3: Yes sir
2: Mo fe ran oni irin ajo kan
3: Adani wa yo
2: Mo ni kilode
3: Ka bless Olorun
2: Oluwa ni tori awon ayan fe ni
3: Oh yes sir
2: Egbo ito ni o
3: Egbo
2: Oluwa wi pe
3: Ka bless yo
2: Se won ma gboran
3: Yes
2: Mi o ni.
3: Yes, sir.
2: Ko gbagbo.
3: Rara o.
2: Se mo soru eri.
3: Rara ato, sir.
2: Mi o ni o gbagbo.
3: Kabiesi o.
2: Wednesday. Esa, ko sele ri o.
3: Kabiesi Olorun.
2: A fe se crossover.
3: Oh, yes, sir. Bene.
2: Ari beko.
3: Bene, sir.
2: Ni Wednesday. Oluwa ni a o gbudo se.
3: Kabiesi Olorun.
2: Mo ni kilode.
3: Yes.
2: Oluwa wipe.
3: Oh, yes, sir.
2: Nitori.
3: Ao.
2: Awon ayanfeun.
3: Yera yo loro
2: mo ni kilode
3: ka be so loro
2: oluwa lo nfe ran abo

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan anbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti kosi latana eyin omo olohun a dan kan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ninu eko e mura o ngbo ba dole gba woli odekunle epafras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command e so ni gospel bus stop e wo nube 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la shidi awe but loni ope anu ati itusile la ni laro yi mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi laro yi o e ba n pe baba blessed memory ka jo dupe nibi ta ba wa olohun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laro yi ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi kodun yi o to pari o kosu meta bayi loni omo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi.

I mean, my boy, you on that gojo si baba mi. Eni to da o si, tebi tara. Gbogbo eyan omo Olorun ko ni da ko mo mo dupe o. Mo jiju ope ko mo yo. Gbogbo igba to ba segun osu, to reyin osu, lo ye ko mo yin. Ni osu to koja ngba ta nse suya night. Baba kan fun wa ni owo ta sere kan. Oni ki npin fun gbogbo awon eyan. And mo gbe fun omo kan to pin fun gbogbo won, mo ra won tin dupe. Won mo ni won ba bo se mo. Imi o tun ti se mi. To ba tun ti dale lori YouTube, lori TikTok. A tun mu awon die. Bi emi Olorun se so pe ka se niyan. Odo ma wa lori Facebook, YouTube and TikTok laaro yi ni ago mefa. Enikan ni bi elo lo nfi ile, ni ti so yen. O di baba do Facebook, ta ba do YouTube. Ma so to se. Won ni yin ni yin ni ke ni o se mi. Be mi gan ti mo je woli yin, bawon eyan kokan ti mo so pe e sanu awon eyan bayi. Be lo Olorun sanu emi na. O dupe, e dupe lowo Olorun faye temi na. Baba ara. Evergreen lori yen. Inu mi si dadun lati fi dupe lowo Olorun. Mama bo se dupe mo fowo kan dodo, mo fowo koju, mo fowo kan yi. Gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o mo fowo kan. I'm born church loni. Pepe yo pomo. Ose ti nbo Olorun la bere isin gbowole loni rabaji gan.

Ah, nigba tin ba yi ewo go testimony ta ngbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook, YouTube ati TikTok o dekunle Epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin a fe se nkan ta tun se ri mi lati iwo rodo ewo moto gbagi eleve sokale ni wema ebere church olorun ojiji ni bi garage so o fe ki n tun mo ki gbe laaro yi ni laduru gbogbo n to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olorun gbo anu ni ki se nipa agbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e to ba n pe babara e je won to yin oke e ba n gbe soke

emi se bi bo se nfo work kan gbo nkan all of for work wo ope na ni e san wo ope la ro kutukutu oni in gbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san bo gbe yan ni o bo ope la ro ati wo to wa ninu prison attending be ninu ewon attending be o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program ti o fojo kan fail so mo jo lati igba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati igba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 19 66 36 38 73 tayo oni mo fe oninu didun olore 1960 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re oba to ka emi ati eye ha si o tope ni engineer.

0: se lu odogbon le bo sibe bi lu se le to o si nsanu re olalawe wa bere bayi nisi gbugbo eyin te wa nilu eko e gba woli odekun le epafras la leju nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin e o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji in te mo dani niyan o si di 12 Independence Days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri nti hostel on the one ola ni one gbogbo eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le vessel kale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wole odekun le Epaphras la lejo Agent Shibai, eyin na egbon ta n gbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni Olaniran Akinku Owo.
2: Nice sir.
1: Gba ti ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma n listen si program awon pastor ma se ma se bo ko dijo yen ni mo fe lo wenu be true emi kan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio e awomi ma n lo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on Deo de ni koko ti mo nse lowo ti mo n pay for olorun mo apply for canada visa mi mo ri pe awa marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sa n gbadura pe olorun sa se ko jade bo gba ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ke nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program yen e wa ni nigba te ma se e ti be program yen kin to debe kin to session radio yen bo nko prayer kan te ko so ni pe eni keyan lo fi ara ti
2: ara gana bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gana bedroom yin
1: so igba ti mi ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: e mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe any thing about fe wa si program 77 which is o joke je ni eh so bi mo se de shop mo so fe a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then ngba te ma bere program be wo pe kin to de be a wa ni keyan pledge for 10,000 fun program kini auditorium ton se yen keyan fi bere nkan to fe de mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the time pada sile koju be 4 days e won ko send approval letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba canada visa ni e
2: e ti gba canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
2: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni south africa ta jo n gbe tele ni o ni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply for canada lemeji nigba ti mo de nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gbangba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo le lo ni o ni $85 mo be $85 ka to se o ni ma san for e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se se biometric the second one ko approve visa yen
2: aish
1: de lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin canada bayi
1: eh baba mo ti fe ma church wa lo
2: aisha no we ninu awon iwo ni o fe ni adu eyi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta mo ba pade in us ni uk ni canada en kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi o ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilo ofo ta bi de canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo ji o gbeyan ko wonu yin lo ogbon te da si te bi tete niwe ko wonu yin bayi lara awon ta jo mo je sa mo jo sin jesu ni ilu canada eyin na di kan be

0: boyoyin mi mo mi mo boyo ndupe lowo e mi mo boyin. Oh my God, baba re mi lo a jo pari eto ni bo go se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi nba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba ipo nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok eni kan ni a dan kankan mi wo ta ba tin ku nbe ma bo sinu church so ni ago meju abo ni lati wo road e wo moto gba gele version we ma e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ago meju abo to ba tun di ago merin a se sin elekeji and to ba di 9 lale e make sure pe get isu ye le se fun ayin nu leki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti dale suya night wa niyan pass over night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan. So we pray and ago mesan lasin yen si ago mewa abo ko ju ba yen lo but e make sure pe ti get isu ya yin le eh in kankan be ti awon kan ti won enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon yan e won ti mo bi an se same last time imagine ngbe gbogbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo ti ngbun mi to ba wa di ola nilu eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira olidi owa. So ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command eleve sokale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko juba nlo enikan ni la ago melo 12 gere lo san gan e gbe eyin te ba loli communion ifun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo holy communion pelu osan meta osan la fi break lo la pelu eyin meji 2 hour pere ni ohun olon leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori n ta fe denwo njo sunday so gbogbo eyin omo olon te ni ojo sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito na. Olorun aja bale Olorun ti wi be ti si se be mo ti mo nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
2: gbagbo nu po Olorun ojiji kan wa
1: mi gbagbo tori in ti mo n gbo pastor kan ko gbe mi ri o amo n temi mo n gbo pa awon pastor n gbayan ko je ki n le dara le pastor kankan
2: o ma se
1: jimi lo
2: mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen e bibi ese ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri Olorun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan Jesu wa mu mi sodo.
1: Mo ti mo daddy yi ti pe o ni Kumasi compound seri awe ekorin amori kan church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun o mo pelu yin sebi ya yi ba tin korin awa yo awa gbo leyin in wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu Kumasi compound amen awon omo bi amo wa sinu service awon pastor wa mu won pe so si na ni so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ni.

0: yom.
1: Oni boni wogade, loruko Jesu ma jen wa la igbare lo.
2: Eni kan gbo mi bayi to je pe iwo na wo o mo pe ojo to ba faye sile to ba ti ni Jesu bi oluwa ati olugba lare o di lai lai pon gba fun awon oku kan ku bayi won asimi won rin kaakiri ona meji ni oku oni fi simi number 1 oku to ba ku ti o ti pari to wa se laye yo ma rin kiri ni elomi ba se so lowo yi o nbe loju titi nbe o emi re wa to rin kiri to so pe boda se ri mi egbon se ri mi ebi pa awon omo mi nu le bayi ejo se lo ba to da omo mi iyen ni to ba ran ti bi titi nbo ni o elomi to ko si Facebook sabe photo re pe rest in peace ko rest in peace yo se lo rin gbogbo Kano o ti lu Abuja lo kiri gbogbo awon family ni farahan kiri lowo ti ni ka awon ba soro no to pora now iwo to ba npo mi bayi kilo le se to pare sinu egbe ayeraye o make sure lati oni lo ma so to tawon kan ba ni kawon jo jale so ko se tawon kan ba ni kawon jo lo robu mi kan so ko se ta ba lawo fo lowo ko le gba lati ko be nikan so ko gba ko ma ba wa di gboran ko ma ba ni lalai kan ba fun o no wo soke
3: yes
2: elese la fi ise fun enikan ni ti o ba ti gba Jesu Oluwa to lu gbala a so sinu adagun no tori pe oruko re le sinu iwe yi gbogbo eyin te wa mi ti gbere nbe lara yin e lo toro dariji gbogbo eyin te ni ose dudun le te gbokan le ijibiti te gbokan le alawo te gbokan le alafa ogun te gbokan le pastor ologun e tete lo dan to fun yin sigbo o to ba ti yato si adura to ti yato si omi ati ororo to de foruko Jesu se e gboro ba won lo eyin kan ni o ka ele lo lowo o ka ele lo yen te ra tani ki se file mo lo dede tani ki jan kari wo mo ba le se kini mo tani keba le lakojo kini yen da adua yin duro abati pari ni ke yo ke so sigbo so pe mo faye mi fọlọrun
3: mo faye mi fọlọrun
2: mi o ni pasan laye yi
3: mi o ni pasan laye yi
2: ma wa pe adua kan tori mo ri mo se so lowo mo ri enikan emi egbin be lare be ni mo so fo iwo sa so tele mi e ri bi o se ma lo se so pe iwe emi egbin
3: iwe emi edin
2: kilo senu aye mi
3: kilo senu aye mi
2: oye jade
3: oye jade iwe emi edin kilo selaye mi oye jade jade jade jade jade Jesu Oluwa wa
2: amen
3: amen
2: Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu
2: no we soke emi keji ti mo ri eja lewo sadi bayo lo o wonu agbo gede sale lo yen so pe
3: emi sina
2: jade lara mi
3: jade lara mi
2: aya aya aya aya
3: emi sina jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi Jesu Oluwa wa
2: number 3 so pe emi sekuse
3: emi sekuse
2: jade
3: jade
2: aha number 4
3: yes sir
2: so pe emi alakisa
3: emi alakisa
2: faye mi le
3: faye mi le
2: number 5
3: yes sir
2: ejo e pariwo mo kini o so pe agbara egun idile
3: agbara egun idile
2: o le gba so lorun mi
3: o le gba so lorun mi
2: faye mi le
3: faye mi le
2: hey oluwa ni omo iya meta kan gbo mi
3: yes sir
2: so meta ni boda mo ri iya kan na lo bi eyin meteta so wa ri wo to ba gbo mi na to bi yen iwo ni ko kejo awon aburo lo tabi ka buro keje gbon lo e ja we ti o dari ile
3: yes sir
2: so pe agbara to ni mi o ni gbori
3: agbara to ni pe mi o ni deri
2: lati agbere baba ati ya
3: lati agbere baba ati ya
2: jade lara mi
3: jade lara mi
2: amen
3: amen
2: Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu
2: ejo ta lo le na wa soke Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu
2: Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu
2: Oluwa ni enikan gbo mi mo ri ohun to Oluwa so fun mi nipa eni pe enikan duro o roju ekiri fe nikan eni na tun roju fe lomi so pe ogun to fi mi se yeye
3: ogun to fi mi se yeye
2: Oluwa danamo
3: Oluwa danamo
2: fire
3: fire Jesu Oluwa wa
2: Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu
2: Jesu Oluwa wa
3: ami Jesu. Jesu.
2: Ejo awon to wa leyin se ti gbo o ye tete sile ninu adua awon kan wa lati Abuja so won je oko ati yawo sodo iya oko na wa iyen grandma grandma e ti dagba won de sodo grandma won so ninu soji tori won wa nitori won bimo ni o na se wa lati aya Abuja so ba se wa de egbo kilo si iso oru ba lo lowo ni ito ni ba jade pe adua ta fe gba pe ki gbogbo e o US e wi pe iwo to wa ndi oro mi mo ken lese pa so o kaluku ba ngba ese lojo yen bi iyawo se ngba ese e je ngba lona Jesu Oluwa ah elemo ti US e morogo o fe gba orogun iya re farabale somebody hallelujah
3: hallelujah
2: so bi iranse jade pe kokaluku mo US ti alagba ti ba yo lenu ni yawo ba ngba ese gbogbo ijo ba ngba ese okan ti e o kawe loko ba gba ese o ba be pe dia o de gba di enu ese yi akukuro bi la ja meni to se wa gba di enu ese yi o ni nonsense ni pastor yin se o ni bawo ni ayo mama gba ofurufun ni ese o ni rubbish ni na na gba so ya yawo be nibi to tin gbo o ni we o lo ma try o ba ni oya anybody to wa ni di oro aye mi mo punch her down oko oko e ba ti wa o do pua o gba keji pa yawo ba be o gba keta pa o ni ma gba lo o mi e gba meta yen lo awon ara abuja na won soke o lo le gba ju meta lo a pari so oru ba se dele odo gama na ngba lo igba na ti de si o ri ekun na ba gama gama ki alode igba tan de odo gama oju gama ti wu ki lo ba yin loju ala ni kan lo gba le meta kini o si gba mi le meta gba ah abe yin le se wa ni
3: eh
2: ni yaba ni emi ni lati 50 years 30 romo bi o olenu yawo e mo fi sagbara
3: hey
2: and no wo yin soke
3: yes sir
2: oni suba ba se ti gba mi oni mo release omo yin ba se setan iyaba ku lojo keji so pe ta lo wa ni di oro aye
3: ta lo wa ni di oro aye mi
2: so pe oluwa da esebo
3: oluwa da esebo
2: o ye mo gba e mo gba
3: Talawa ni doro aye re Oluwa desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo desebo
2: Oluwa desebo
3: Oluwa desebo Talawa ni doro aye re Oluwa desebo
2: desebo Oluwa wa
3: Ami Jesu
2: Jesu Oluwa wa
3: Ami Jesu
2: so gba ise yen dada
3: mo da
2: ota daran loni so pe ota mi daran
3: ota mi daran
2: jesus oluwa wa
3: ami jesus
0: I lori tete sile friday ose tutu yi gbogbo eniyan e tete lo ko letter kale letter te fe ko e ko si arugbo ojo e gbodo je ki kini ti mo fe so I wa ninu letter te fe ko arugbo ojo oruko mi ni bye bye mo ko letter mi si o ma je n pada sunkun lori omo ke de ranti bere ola atola e fi nkan rere te ba fe e ko sinu e eleyi letter sarugbo ojo ni o ni isale letter yen e wa fi account number yin sisale te ba ni account number e lo fa account number eni ti olon le dari owo si bank re e wa salaye fun pe ti koruko account number re siwaju arugbo ojo ai mo to ba ri yanu ko mo gbagbe yin o tori o ti mo ri ni agbara sa e ko letter yi wa ni friday laaro ni church arugbo ojo kilanko lati pade e so pe e lo fa garage te ba ti de kilanko junction e bere arugbo ojo church arugbo ojo lati pade aro friday ago mejo aro agbe wa go kabo aro friday yi e ma tun wa gbagbe te ba ti nbo e mu ike ofufo kan lowo eyin melo ni e gbodo mofo laye e pariwo be se n gbo mi pe emi o ni mofo iyen o di ojo friday lose yi gbogbo eniyan e gbo iroyin ayo a gbe isoji meta bo to luwa ti palase fun mi pe mi o gbodo mo se o di october 5 6 ati 7 Monday to Wednesday ni irole irole ni o se se kojo on the 6 and 7 to jo kejajijo ketaun a le se oni aro ati irole so but irole ni meteta oju akoko yo je irole on the 5 6 ati on the 7 ni osu october osu kewa e mo prepare kale Kwara State Sports Stadium to wa ni on the Taiwo Road gbo gbogbo eniyan a gbe ni on the 5 6 ati 7 ibeyan cancer lo ti waye ibeyan deliverance lo ti waye ibeyan ni healing gbogbo awon to laisan e to mo so waju gbogbo awon ta ni e prepare awon kale gbogbo awon ti ya nje ti esun pon loju egbe won wa olorun fe fu ajagadanu ka jo pade ni on the 5 on the 6 at on the 7 irole irole la go merin asigbo wo bi 6:30 ta ba tutu wa se lo o se se ki mo fi aro se castle ki mo fi aro se deliverance ati lati so iran fa won ti won ni lo ona ba yo so ra ye won e prepare akale a pe handkerchief handkerchief ma tu arugbojo ankobo ta ma pe fu gbogbo eniyan e mo prepare ma de pe ose ose ti mo n pray si kale ose ti ma ti pe fun yin e lo fi we ami aye dana e lo fi si gbogbo ikorira eteyin ta kin ro lore e sa mo mura kale gbogbo the stadium or the 5 6 7 ni lo ri ni o e mo prepare gbogbo eyan ogun aye yin

Rajini, oga de jise, la ratone, sakpa bia jisakpa to, semble biko, o tu fe ma se menkwe, to pinpin lori gbogbo ti won ba tun wi ti won ba tun so, la gbe re daraya, la tori le de wa Nigeria, iti de gbogbo koro kan du ile adulawo Africa, la kono to pinpin, wo gbogbo ile oke Oni kaluku le ma da ti e mo lai daba mo la ti be papapa eyin ti Manchester City eyin te je aburo Manchester United all citizen la pa be ti le toko e ko de ku bi kan se lo lotu losi ne pa agba kan awon eso ti won fi kan yin ne ko ko ejeji ki ma toyin de tori pe ki n jero yin mo e pe ninu esan marun de ni ogofa 150 allegations ele ti won fi kan yin yen merinle la dofa yen 114 o lo je wi pe won le kede je bi re abe ti gbagbe eyi to di fa kaja la gbo bolu alefese gba la agbaye niyan ka kiri tubutu rodu agbalaye eya latose tu koja yoro to ti te je jade bo ti le je wi pe Wow, ti gbe idajo kale ni sansan sugbon ki ma toyin ojo tana idije league lori lede gesi premier league won ti video oro mule o won pe looto ati lododo leje bi gbogbo awon esan ele ti won bi kan yin ni koko ejeje semble bi ko won le dowaru e se makaruru lori iye owo to je million lona ojile legberin odi mewa pon eye 830 million pa lani odun 20

agbara taje gbogbo private council rete o ti ri yin lapa be yen mi igbo ko yin e dojo e damo ba mi mo sino special apostle awotu yi o ya ma jo lo ku sawe awon sabe mi duro sapa bi ati sapa jo le bi ri mi gbo te bi ri mi wo da kiri tubutu ro le agbala aye porata porongodo baraka si ni wa momo fula ni dagba eyan bubu lele ni momo ko sara sawama babiki o ma pizza eyan gogogo lawon mo bo ti jangboro aye simply because o ko mo gogogo ni janu mo ayo de jayo la loko mi e west sport mr legacy kale awa joni joshua eyan me weather ile so mi laarin gbogbo won olorun oba lo pe ri be simply because ile so mi teri yan kede dojo yi lo o o de pa papa ka ka bara bo chekere o le lanfani ati dato fu eleyo raya o ye yin teme e tu darapo mo mi logologun darapo mo mi logbologba simply because omo logo mo ti tu wa online o ma le rokojo bi ojo omo tuntun lojo po facebook te ma ti talk yen e wa spot updates. E was for today. Yon be gagaga ni mo lafane. La ti segere si. E ya lo juma to ma la rotu ni gagaga. Ke wa bank pe ka kiri tubu tu roli akbala ye. Beba she kwa mi le. E mi ke de mama ye ye si ni ye. Beba she ye mi si. E mi mama kwa yi le. Sembli bi ko. Ma mi le te ma ye mi si. Oma ya ni wa lo do te me. E ju be lo. Ota kwa papa. Li je kwa kuto tori le de wa Nigeria. Awa je le vese wa se. Yo kede wa ye lojo tun ni o yo ma ya mi farabalẹ kin gbe beta kin gbe debe kin de lafani lati je beta ti ko ba yi pada awon fese won se ti o kede wa ye eye lojo tun ni re o eni dije league agbokuta ti le wa Nigeria iro match Nigeria Premier Football 2026-2027 ti se ma de tu awon fese won se ri eyin ba yo ma benta.

0: Eddie Atojo Oluyoko, Enya for Anthony Joshua, Ati Frank Wani, Tojo Oluyoko for Taisi Furi, Wanti Tako Di Mimo, Wepe, the press conference, Ipade Awon Royin Yen, Yo Waye Gagagan Loni, Awon Mejeji, Yo Soto Kwon Jadi Leni Gagagan, Weje Jani Yen, Ema Gbagbe Wipo Ajo Kokola, Oshu Kejila, Odun Ta Waye, Enya Nipa Basere, Adi Principality, Lori Lede United Kingdom, Nombe Gagagan Ni Jala Gbara Yen, Yo Ti Waye, Awon Abesheku Bi Ojo Mejeji Yen, Weje Jani Yen Ko Bejo De, Oya Gbagba Pako To Di Pe Mo Mama Muro Yen Toku, Ma mu wonu ara won e je kin gbe alalaye mi to ga yata to menu e agba free yoyo agba ti o ba wo je e je kin gbe wole awon kan so pe agba olote ko ye mi. I don't understand.
1: Won ni to wa kon tenikan
0: okay. Okay. Okay. Meta lo je lo.
1: Mo bo se na tan bayi e wa to dukun lo lo je nle.
0: Mo wa ro nkan kan wa gba. Mo ro nkan kan. Ko ma je pe meta to ti Nigeria je lana. Loyin Segun sun to wa fi ro pe ah o se je meta last na je lo to ti tun abi ka wa so pe eri che je boya ololufe asta bi Chelsea ni ti o ba fi di December eto odibo le to je ti awon FA lawon pele ati awon ese kuku won ni ti won woye pe o sese ki won se lenu aipe yi sugbon pelu iroyin ta wa gbo lati Glass House pe o sese ki won gbogbo
1: gbe so gbele na ni se bayi asi mefo ni a de so pe ko ti si principal igba bayi lo sele n ta fe se lele now en to decide to resign FIFA da ko won committee won da na no se committee kale won na visit Nigeria to visit Nigeria ibo lori borun re gangan kosi boko dakile mo wa ko mo lo lori
0: se si NFF fi lo ko lo wa
1: de ko eluko na ni problem ti
0: okay lona
1: wa ba o se bench awon player to lo ni first match iro aina wa to se play lana wa lo start awon ni lana so then awon player kan le wa buju mo fun 50% blame tori pe player coach ko ni gbagbo e o bi akwada se gbagbo bi aye lori field lana even wa demara lo kan kan o sun form so wa na ya ko boya bo ana ya ko won force won kan e sa bo so di papa e sa kan sa gba 90 minutes kan ko lo ri feed bo se ri niyan itaraje us lara
0: aso le wa nko
1: aso le wa gogo na
0: ni wa bali
1: eh wa bali gan o kan be ni se ri emi temi kan o re temi kan le ro po a le se nisin bi a pa ka kan fugo ka tuleka tori mo se wo yi awon le yi won so ko fe gba ball fun ah that's why to pe gba mi gan to se ba n pari wa mo ba o si me boya o wa react kosi be o be mi se bo agba bolu gan ko be o bo na lana bayi
0: awon to so pe to si me ba wa nu bo yen na lana pe kosi kankan ta mu
1: olohun o le mo bo e to ba play itara yen mo wa lara kede pe boya ba wa nbe mi ro pe ta wa nbe boya jawo olubodi sugbon itara pe mu ba fun Nigeria mo wa lara because score become encourage awon team mate but na na yen kosi kreba the chance bo itara pe afa gbagbo fun Nigeria o si nbe to dun emi niyan won se mo na Nigeria pa lo afcon yen ko toto 2017 a lo lera lera so bo itara pe guinea bisau na nigeria 2017 da lo egypt ni o ja lo
0: o ife se won se karun nu la ni nigeria ti guinea bisau
1: won to wa

0: ni.
1: African Praise at 30.
0: Iyin lo ni rabaji gan.
1: Ope olori adanda tan.
0: Nibi ayajo odun African Praise.
1: Ope ogbon odun.
0: Eto yi o ma waye
1: ni Ijo Crescent Christian Center.
0: Leyin ilewe Eucharistic.
1: Asadam Road.
0: Ilorin.
1: Ni dede ago mokanla owuro.
0: Ojo kini osu kewa.
1: October 4th.
0: Si ilu to ni ton ti jo la ma fi yin eledumare.
1: Fun atileyin re lati ogbon odun seyin.
0: Baba wa
1: Bishop Israel Olaiyalawa.
0: Lolugbalejo.
1: A ma se yin todun yi.
0: Pelu awon laba laba.
1: Gbogbo eniyan la pe.
0: E wa kajo damuso.
1: O bo ni bu ore.
0: Be ni African Praise Mosque ya ti gbaradi.
1: Fun iyin lola kan ojo kan.
0: Oko fe yo wa lati pa awon eniyan.
1: Ni ogba soludero post office.
0: Ati ile Popovas of Agara.
1: Etuyaya etuyaya.
0: Kajo fi iyin fun oni bu ore o.
1: African Praise Mosque ba gbe ogbon odun.
0: Olorun.
1: Ogo ni boruko re.
2: Won tun bere. Won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
3: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: lo bi ejo
1: mo wa ni bilodun akoko
2: lodo 2020 o so pe oko yi ko le dagba soke sugbon mo si wa ni bi o
1: family ko di ile itaja ko di eleka meta
3: odun mejo orule kan soso
4: owo ile iwe mi di sisan iya mi gan le fendo lori orunro
5: Ohun ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ibùgbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìtàn kan ṣoṣo.
6: Síbẹ̀, ó dára.
7: Obey at 8, real people, real stories. Obey, it's okay.

0: To e ka bo pada si ori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan Diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara abala kejire abala lame to labara yin ma to wa ajowo lowuro to ni ni be ati yin era le ka so fin pe to lede roni atenu lame ta odo ati ada seto yo je woye ti yin ko ni se ipo kan ma pe sanu ni lorin abi okan awa atokun eto mejeji ajo aroni won to ni kale won je lameto awujo won gija agbara won tun pe fun ijoko awa mekunu mekunu lawa na awon na ni comrade Abdulaziz Zain omo tosho comrade akinpe kojumo
1: se dai o aro itun yato de omidan mo kin yin ku mule lowo eyan yin pastor ibi ti pastor baba bayi ile re ni aki won kuko am se dai o egan wa lori de Nigeria yi olorun ba wa sodogo
0: amen
1: asun
0: ah eje ka kan lu agbami to comrade le South Africa n ta tun gbo ni pe won ti ja okun emi amole yi meta laarin ojo merin won pe eyin na e gbagbe pe laipe yi o kan kan la South Africa lori ai kolu didogu so ni tori oro ile ameta pe xenophobia le South Africa oro yi gele fi oro yi
1: e seun tata yo se rin to fe jo po fe je occupation Nigeria bai won again travel out omida ke bi to mo Nigeria nroju ni pe bolo won se you know exit ko lori di Nigeria se mo to ba wa le won si ni le babo mo won ni e bo mo leru fa ba won ko le babo mo won bo mo leru se mo to fo ni ju ni ki e mo awon desert area la won bi to lagbara to run buruku mu ti e kan ma gbe oko gba lati travel awon yan si risk life won lati gba be ti ba ti won pa si bi ti won de ni a n gbo yi awon ti won ku loju ni loju ati won rin nko se ti understand e popo da ba tun wo oporo pa awon eyan wa mi na n ko so wa awon agbe ni so weru that is awon kile man pe awon traffickers atara wi pe awon na ro pe ta ba ti de lu ajeji awon o ri green pasture e ri pe ki en ma wa wo pe travel se se mo pe traveling lele yi exposure la san la lu ka lo mu nbe de ka lo keko ke se pe ona abayo ki wa lo le mu ile alejo doju le oni ile eni lo tin fa ni ni sun le mi lo ni ku onunu le mi o tumo si wi pe ile eni na se kini o ori bakan ohun ni e agba ti mo ri news yen gbo mi atenikan jo nso lana won so fe ni e pe awon ni mo ke won pa won na eni wa ni awon so ke won pa won mo ni awon mo won se pe ta ba koko ko yen de luka awon in better our country kan ni to ra awon yen kan to lo be won na bo lenu balu bayi omi na gbogbo won fun ka ni re won fe pe oni won wa to wo lona to bo fe mo gan document owo won gbogbo ogbon ti won fi extend there won ni won wa se you understand awon ni baba ma ka te ri un ta ma nlo ta ni mo ka lo se sin un se ri won lo mo ka bayi awon ni to wa ta ko won pada wale on lo se pare won ni won ni fe wale mo ki lo le mu yan koku nle re to wa de le onle to wa ni le onle lohun se kini be lohun ku se won ni wale to won mo ile ni ka fura si wi pe ile yen ku die ka to de ti ese royin mo situation Nigeria it is very feasible even to the blind and to be the girl for o mo pe lowo ta wa yi o the kind of country to decent fun gbigbe Nigeria o joru re lowo yi but je wi pe ki se pa won yen gidi o si lori lede yi na so ti ye to ra yi gaga fun ra re mr taiwo aye ese to da tan yan but to da nbe nu aye be na lori lede Nigeria wo ta wa so pon se le yi ta ba ni ni South Africa ta so for example sabari record case in security ke boya gaga jalu te ba ta awon kan wa in secure ni be yen awon paapa awon Nigeria ni awon ti won je ajeji tori pa te n soro xenophobia attack nisin e ri pe ori oro bi owu jije ni ni pe awon leyin sise ju wa lo bi lara but ta tun le pe ni lara na o da bi to gbo modo wale fomo re se pe ke bi e ko ni awon oro yen o e to mo modo wale fomo ti e se pe yo mo pampa omo re ni pe ko mo fo bo ko mo fo so to ka roju wale wa dun omo ti omo to lohun le gbo mi custard kanu awon won ti le po te ba wuro omo nipa kekere re ri pe yo modo bi merin ni won gba fun awon omo re gba sibe yi e ri pe en san osu fun won e tun training won bo ni en se ngbe aye tori awon ba mo nada won mo bugbe se oko ba wa fi omo do roju ale ni gba nu omo do to gbogbo to ko nkan fi build omo na ti fi build ohun ni tin bi ara rin ara omo Nigeria ata awon ara South Africa ni ijoba won so toju ilu de bi wi pe won ati e ni ti ati sise a ri documentary kan won ka ba tun gbase lowo re gan to omo Nigeria tun da se le to tun gbase ita fi sise 5 days in mi run to ba ti le rowo ti o na jo meji bayi to tun sise me nlo lenu se mo pe ara so de won de bi pe won fe mo pe yan mo nse but awa ta won fara sise e ko mo Nigeria se won da le si ta ba ti wa rowo gba tan ilara wa setting se you understand ite no kan ro olori ni pe awon yan ti so ti ka ka ka tun mo ka ka mo fara life ka mo fara life enu menu bantin sele yi ni ilu ni ke je ka tun se awon lo ni kan ko ni only when you see omo Nigeria everywhere across the globe even in li ajoji tan so yi gan awon iboro dabi ile ajo dabi ile amọ ba fọ ko gbọ je kin fe kan dola je ndo ni ni ajo yi nana iju mo re ni pe ile o se kini
0: comrade fara ro wa dimu leyin ko age yete ne bodo a wa wo pe Nigeria joba Nigeria esi ori e kan fọ lori
1: ah
0: ta pa re ale lekan si akin pe eku ikale

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owe ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo motu yen nko
1: mo ti se iyen na
0: ah ah o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamo ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to daraju eto ifowopamo lori ero aye ara bi asa ti o ni fowosoya ati ise sinsin awon nibara ti o le gbekele te *7*7# lati se account pelu ile fowopamo ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: beni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
0: ile ifowopamo ti npf lati mu ki

0: Eka bokoda sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejire abala lame torejo aloni awon na ni comrade omotosho to je lame tawojo won pe fun joko awamekunu ato le kan kan ta wo ni pe eni south africa wi pe ah pe oro yi pe ilara ni ati pe to ni pe oporopo to ndo sibe na bo se nira to yi pe ile ile e ka tun se
1: e pe ni ilara o mo ni to jo
0: ilara
1: so pe a kan soro wi pe nkan to jo she ti understand ki mo ki mo gba re ko to jo ni pe ta ba lara yan ki lo ye ki yan se ki yan ku nbe na won ni ba gbe yan ba wo wa se ko lo ta ti feran mi bo ki lo ti le ku mi to tin lara mi ibo ni lo dis ni ba ku mi to tin lara mi o bi ba lara mi bi tin lo kini won kini se re si mi won ni ba ba ka mo ku e ta ka mo te ta ba ti wa te ka mo ku ruku ta mo toro mo sa ta wo ka ni won fe mi nbi nisin Ọlọrun si ma Ọlọrun na je ma ja fe ra wa to an fe ra fe nwa bi ibi si ma lo bo mi to ba ni ni bi ti lo se pe bi ba ti le bi ti lo bi kankan un ibi ti ti ba to ju mi ba ni bi ti mo wa yen igba be mo so pe won ti ma kan won pa won keje ko ti ma keje ko so fun pa mo wa pa yin iku to npoju gbe ni owe ni npa ayi be ko ni xenophobia lati jo so re nisin na ni te wa bi se ri e re pe emi sa ba fe fe nu kan ro ka ke re correct kene kan laro yi eh lagbara ti ma pe fun joko mekunu kankan rather ka pepe eko wo le ki mekunu oni kilo ye ko ye wa kilo ye ka mo se ti get ta ba ti jo ma won kan yen bi papa n lara wa loye ta ba ti jo ma won kan yi ati ri joko ta n so ngan yo rorun bo mo se ko e ma ke ko ni gugu e to se ba ye te n so fun wo e le ri kankan se
2: comrade je ka wo bayi sa ri pe ni ajose pa mo le dan bayi e wonu ara wa
1: emi na n bo nbe ni
2: Nigeria awon ara won other countries na ti won wi le de
1: ko
2: si ba se fe so wi pe ko ni kaloku joko si
1: le possible
2: amama travel e je ka wo nipa eto aba omo le Nigeria loke okun ta ba fitile South Africa sile a ri pe orile Nigeria awon mo be na tun koju nkan mi laipe imo ni celebrity kan ilu moka ni to sowe nipa ohun toju e ni ile arab oni ni ile arab gba to won lo be ohun se ile aja la won san 100,000 ni won fa won gege bi owo osu sugbon 4,000 lo nta won lowo lososu lati fi ra pad in case ta won ba nse nkan osu oni to ma to wa de sin debe bayi na tin gba pali ni ajo ta ba wa wo ti start up ama pe ki se gba kokko lele ki si so dun yi lati ngbo ohun to jo omo ile Nigeria ri lo ile de arab yalla ise yo ki won lo se fun ba lo so modo a le gbe orile de wa gbogbo wa ko nje kini o ye ko je eto abo ti ijoba gbodo mojuto lori awon omo ile Nigeria ti won gbe lawon orile de miran yalla pe won lo se nkan to gbogbo owo o le dogba eto abo omo ile Nigeria yi loke okun e je ka wo eto abo awon ara ile oke okun mi lori ile de yi a ri pe bi nkan ba se omo le won ti pari social media ati gbo twitter na ti gbo ki lo ye ko je eto abo papa julo lawon ile de ti enu tin kun bi ile arab ile south africa
1: se pe me o mi den e ri pe ti en ba wa responsive ara oju se iko ba kokko ni pe kan ni itara omo niyan se ri e mo ti n ta ti question la ro yi gbogbo papa ma bujoba ẹni tí ò rí i ṣe ó sì bẹ́tà ẹni tí ò ṣe rárá bó ṣe yẹ pé nígbà míì náà ó dìpẹ́ndì ọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá gbà wá wọ́n wà ní pé wọ́n ní àkúkù jalè àkúkù àkínsẹ́ rúṣàn ju kí n jalè lọ mí nìpẹ́ láwọn ìgbà míì ká mọ̀ sọ fún wọn pé ṣẹ̀kan má ṣe é sì wá dájú ṣe kò ṣe tó ṣe yìí lọ bọ̀ nígbà wọn láwọn sọ̀rọ̀ mi lábẹ́rẹ́ pé ẹni tí sì ṣe tí ò rí i ṣe òun ṣe á sì tún yìn bí ẹni tí ò ṣe lọ ti báwa nìyà yín jẹ mr taiwo béèrè béèrè kan lẹẹkan kí n fi jóun tó mi náà béèrè ẹni kí ló yẹ kó jẹ èsì tíjọba ó fọ tẹ bá wo tí òyìn ti jáde wá ó fi hàn pé kò tí ìfẹ torí ti study ẹ tí ìdájí ìfẹ sí ìbàdàn tí ní fact ìfẹ sọ consulate wa ló sọrọ yìí náà àbí ẹkọ ni aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà níbẹ̀ yẹn ṣé kí wọ́n sọ̀rọ̀ ló kàn ni àbí kákó wọn ti bá wọn ti ń ṣiṣẹ́ lọ ṣé bá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tán ṣé wọ́n ń jẹ́ ká yóò mọ ti ń ṣẹlẹ̀ ni àbí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ lórí rẹ̀ ṣé ti ọ̀nà ṣe mọ́tọ́ pẹ̀lú consulate ni ibi táwọn aṣojú orílẹ̀-èdè tiwa tí wọ́n ṣojú ìjọba wa lọ́hùn ti ń ṣiṣẹ́ táwọn ọmọ wa ti lè mọ ọmọ kíní ṣẹlẹ̀ nípa ìjọba náà lé wọn ṣé ṣe mr taiwo gẹ̀dẹ̀ tẹ bá ní ìjọba kíní ìjọba fèsì ṣe wọ́n tún fẹ́ fọ̀ nítorí ìdókàn sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ sọ̀rọ̀ kan nísìn kódà lórí àwọn ọmọ ìlú mi tán bá dé bó ti yẹ pé náà ó bówó dé kò bọ́ fẹ́ dé ọlọ́pàá táwọn ò rí lò ẹni ń sọ àjòjì nílùú tí wọ́n ń lù àbíọ́ ti yé táwọn ọmọ ìlú sì wà tí ó pé àbò olè ti wá gan orí ara kò mú yẹn kó ẹ sọ̀rọ̀ kẹ́sí mi dùn bí mo ṣe ń gbọ́ tí mo kàn wọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ nítẹ́ ẹbẹ̀rẹ̀ gẹ́lẹ́ lèmi gẹ́gẹ́ lọ lẹ́mìí pé àbò sí fún wa nílé kò tún sí fún wa lájò but ẹ̀kọ́ kan ká dì mú láàrọ̀ ẹni pé ọmọ nàìjíríà ẹja lóòótọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nàìjíríà ní fẹ́ẹ̀lì ṣẹpọ̀ tọ̀ ni pé tábà sọ pé governance ẹ continuum ni mr taiwo ó bẹ̀rẹ̀ ni yóò dájọ́ ti dá nàìjíríà yà báyìí ẹ sọ ọjọ́ tà níjọba fún mi ẹ sọ pé pàtẹ́jọ́ dá nàìjíríà lẹ́ o fún certain period àwa ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ko si abi o ti ye all combine ati monitor ladoda ati aradua ati gbogbo ati te we ko down e ko papo kini effect governance lara omo ri Nigeria
0: bi to bi ha bi ni pe laipe yi aso bi kan pe pe South Africa pe awon ile ise won ile Nigeria pe boya ere tan wa ti je pe boya kan fun awon toro kan nile yi tan tan da tan le ko tan le tan wa South Africa ni ati ba ra mo le bi awon yi bayi kan fun lo gba ma binu
1: ninu luwa gangan awon ara lu n pa pe a ni ona to da a de n be lo awon asofin wa ki te lo ra oko to won to bayi ni ma te bi n pa ilu ajoti ye eni ke sta asofin fun wa won ni pe tori pe ona o da ni la fi ra oko gidi I understand. Say, Kyono, that you see one. I become worried to my yoku and be. So, the bottom of our own, again. So, kill off his own power, don't be a yarrogiri. Eh, boy, mammy, move on to our question and equip. Terry, a bit of a lay. I laid you with your back at the particular time. Because I need a Tinubu da, I lay no, Tinubuko. Oh, no, what I get again, da. More lava at the meeting, governorship candidate Galan. Quaking one be. Se gbo mi bo bayi bi olorun ba se kan kan mo wa nbe mo wa so fun bo ya tawo ke mi o so bo ya won mo mi why this is me after the inauguration mo wa be ro mo na won te nso pe won da te le gbajoba lowo won yi won la won ti se eko pari won ti ko classroom ti o de si ro nbe so mo eko fe sa won se so mo won wa si school yen o mi da se ta ye ba de ko ti no wa si school yen se general school ti me su lere yi se yin no mo gba toju nbe se ta wo won pa te wo pe e ma se o ti yin bo se te mo be lo won ti o fun wa tawon ti ju ta so pa nlo yin nisin se school mo lo won be oto lohun no mo lo to mo lo sin be oto lohun let's go and do this findings so on ti ta to la won gap yi ta ri ta yi ta papo se ti understand no to ba ti ba ti e wa iya to de de lo mo wa la ati pe nigba ke Nigeria yin na ko fi ta ta ra so lowo na ta di ka nje so lowo na nje su abi o ti ye ati jo nje yin ni but nisin emi ati na mo e ko tin be laarin olosi ato lowo to ba ti le lowo nilu ibayo ni nanu to ba ti le lowo nilu o ti kini o ti nina niyan ta ba ko dey close ninu le na e ti ma mo wa pipa ki won ku sa jo se mo sata wo o mi kini mo wa ba nile awon na ko derun se ti won pipa desert ta gbe gba nu ile ko asale ta gbe travel lo

bere ti ma koko ma bere bi mo se nwole sori eto e ba wa da se hagmo ti e ka eto ilera ni kon ni diamond 88.7 fm ilorin owo na ni wipe bawo ni imototo ara re se ri

kan pataki nipa imototo ara ti a ke saba soro nipa re e karo e ka bo sori eto e ba wa dasi agbon ti e ka eto ilera gege bi e ti se mo omidan olayin ka ajani ajipade le mi nje nje tu ko ojumo o ninu ile lodede lenu ise ninu oko lori okada ati laye kaye tete lanfani lati tun ma gbo wa laaro to ni

0: asiko to mi mo ba tun ran na awon asiko yun eh bawo lo se ye ka toju ara wa from sweat oju wa ngba mi gan bawo lo se ya toju e lasiko run fifi perfume lo fin da si ara sohun nikan lo le se how do we appear outside how do we take care of ourselves inside ibi tawon eyan o le ri bawo la se ntoju elomi ibi tawon eyan o le ri e o doti ju sugbon ibi tawon eyan ri agbo ah this guy is clean this guy is fine ah fine boy cute boy ita ri la no cute be ba wo bi te ita ile ri elomi ha e ki olohun ku se sugbon lere eto laaro yin ha wa lati wa se eleya enikeni awa lati wa da yin leko a o wa lati wa da yin lebi awa lati wa ko yin nitori pe won ni eyan ki ndagba joun teyan o ba mo lo nitori ne je ka soro nipa awon nkan won yi ni gbangba kini o ye ki a ma se kini o ye ki a yi pada ki lo ye ki a ma se awon asa imototowo ni agbojo fi ye si o se pataki gan nitori pe imototo ara wa ohun ni koko ka to le so wipe a fe monitor a koko gbodo mo ninu mo ni alejo lori eto laaro tini ti won je okan gbogi lara awon alejo wa lori eto yi ti won ma ki awon rale e ba wa ka awon rale pe won ka ro ma
1: e ka ro sori eto ilera loro ara ile wa o
0: e se adope e ba wa da ko yin fun ise yin
1: nurse oluwa toyin be ti se mo
0: nurse oluwa toyin no ni alejo wa laro yi e je akoko bere wi pe ta ba nso nipa imototo imototo pe lorisirisi sugbon laro yi imototo ara la fe so nipa imototo ara lodo awon mi bi mo se wa isin beyan ba ri mi isin omo mi don yi di o se o awon un ti mo ko si sale beyan ba wo ngba mi o le o pe orun de obuko de ki la n pe ni imototo ara gangan ati pe kini gbogbo ohun ti o wa labe imototo ara
1: e se ma mo ti e koko fe bere gege mo ti ma koko n se pe lowo wa ni le pe ati ni le loko ati loja ati ni bi se wa gbogbo ni pe bawo la ti e se ni imototo to imototo ara ni won so bawo la se moto that is how clean are we or how clean are you a ma n we lojojumo a ma n fo ni lojojumo but awon kokan wa te pe o je oto nipa ara wa ti je pe ngba tan dagba a o ni mo si ehn so a so nipa bra brace ya ta o ni ma wo komu nipa pata nipa boxer nipa towel ta ma fi nura then nipa body odo ati private part ti oju ara wa to je ibi ti apamo so awon kan won yi wa to ye pe a nse lojojumo to ye pe awon mi o ni mo si pe ko da rara we are not doing it correctly as in personal hygiene ago ara wa to de lewu
0: ta ba so nipa awon imototo ara ni iwoye tin keke bi obirin keke bi abiamo keke bi osise eleto ilera ona te pin sepo kini awon asa imototo ti ope niyan ma n foju fo ti won si ye ki won ma se dede
1: yes ma personal hygiene number 1 imototo ara ki koko divine ni wa it's not kon se pe ka kan we ka do mi sara nikan nikan ta n pe ni imototo o je imototo je bi pe ki a overbody ba se n toju ara wa ara wa ta n foju ri bayin ati awon private parts wa to je private part armpit is also a private part ni abia
0: be ni
1: so ko n se pe bi
0: oju ara nikan
1: ta n wo pata si nikan ni private part to le dena arun infection to le prevent infection odor ati awon aisan ti a o ti e book fun ta o ti e fe rara but ti a ba se imototo yi awon nkan won yi ko ni wole si wa lara so it covers the mouth the ear the hand underwear menstrual care so imototo niyan imototo ara pe bi o se ba se ntoju ara wa enu wa irun ori wa owo wa awon nkan ta won tele aso wa ati gba ta won obirin ba se nkan osu bi a se ntoju ara wa nkan ta n pe ni imototo lele ni ona toto
0: e je ka wa wo ti komu fun apere nje bawo lo se ye ki a ma se itoju komu wa e je ka kokowo bayi opolopo awon eyan ma bile pe to bere ba ni komu dudu black bra ta n so yi o bile pe obun ni sugbon lapo odo temi gege bi obirin emi ma n kojo ni idi ni pe ti mo ba wo because this program is to enlighten people
1: yes.
0: and kin se mo so pe kin se lati fi shame eyan abi lati fi tenu benu tembelu eyan ko si aso ta ba wo gege bi obirin e mo yi pe dudu oni han ko saba han labi aso mi oni wa conscious wi pe Shabra mi o ma transparent. Toki ni gba mi wa iwo to wa oni mo pe kini yen transparent. Sugbon to ba bota, awon mi o je ni so fun e go because they want to mind their business.
1: Yes.
0: They will not tell you. Especially ba je pa won okunrin lo kokko ri. Won ni so fun e pe kini yen transparent. A de pe mo tin cost boundary mi. So I feel safe always. Lati ma wo dudu. Mi ba ra kolokolo. Mo le ma wo osu mefa. Sugbon amu ni dudu yen gepete. So this is to tell them pe ko birin feran ko mu dudu. Ki ise ara idoti sugbon bawo la se ntoju e ibe ni mo wa fele bawo la se le toju e
1: kobirin ma wo komo dudu that is black bra is good because be se salaye pe ta ba wo other colors mi o ma transparent no awon aso wa o possible ko ye pe a se a han ti ta ba awon aso ton ta awon ma so fun an ta pe iwe wo nkan te wo yi agbo tele yin o ma han ni ta age bi obirin ko ye ko ri be sugbon komo dudu o da pupo din ko to kon je pe a kan le se nipa e ni pe a le ma a mo fo wash after 2 or 3 wears yes
0: so edo mama abomina o mi pe 2 or 3 wears mi pe ta ba wo le meta ka gba pe mo mu le ni bayi mo wo ni Monday Tuesday mo godo fo ni Wednesday
1: yes
0: okay
1: se mo pe
0: lawo lese meta
1: se mo pe ito funfun yen awon komu funfun yen
0: o ma tete
1: o tete ma show dot
0: show dot ti beni
1: so komu dudu de ni ko je show dot o ma conduct it o ma gba oru sara
0: okay
1: je pe to ba gba sweat sara e n dete mo o awon funfun yen to ba gba sweat sara
0: o ma ma ti dudu
1: to ba gba ogun sara ni
0: mo
1: e ti ri pe o ti dudu o ma ma rin lara gan e ma fe sare fo
0: fare fo
1: but that's why I said on 2 or 3 wears on that occasion in all the for common
0: so ta ba ti wo for second ati cross lane yen
1: ati cross lane e se mo pe o ru to ti gba sara that is the sweat
0: se mo pa won kan de wo for osu kan
1: e mi gbori o
0: e gbori
1: osu kan po
0: e won re ni so fun won ni
1: ah that's too bad
0: se mo pe mo so le kan mo ni pe opolopo mo ni tan ba mo one you understand but all of me wa ojo kan lo ti fo eyo kan sugbon opoloko ma so wi pe e je ka ti wo bayin o ma ni ta won ba fo komu irin to gbe komu duro o ma n saba go out of place
1: yeah
0: the way ta ba se n fo komu si opoloko challenges ti awon bi mi o se saba fo komu lowe kowe I pe ton ba se n fo komu si ni irin yen se mama wi amate ama weak si so bawo la wa se fe fo ti awon irin to gbe kini duro ti o fi ni baje gbugba kola lowo ka koko mu jo
1: exactly cherry awon ti won foko mu ni after a month leyin osu kan yi I'm so sorry to say e ma binu o ko da rara o nitori pe idoti ti wa ninu komu te gbe kale fun osu odidi osu
0: so won le fa isan
1: o le fa isan omo yen gan ni ni ilera
0: ko ni lafia
1: especially for the breastfeeding mothers awon mi to won fun omo loyan awon to won fun omo loyan te wa gbe tori pe e fe fo irin to wa lara we can still change the bra every 6 months e osu mefa mefa
0: le ka ma change bra wa
1: yes
0: awa kan tin lodun ma osu mefa mefa o baje ko baje
1: osu mefa si odun kan
0: lo ye ka ma change si odun kan
1: to ba se economy ti o wa ni gboro mifa o
0: komu mi wa to ye pe yan wa lo re ko re o si tin lodun keta emi
1: emi yi emi yi lo ni everlasting lo ra but no matter how we buy you bought our komu ba se ra si je ka ma se moto to le lori olosu kan deun o le ko aisan bacteria si inu
0: so lo fi ma fa awon aisorisisi ninu omu
1: ninu omu omo tun wa gbe senu
0: tamo
1: o te ba gbe senu na
0: wa wa lo mo sa isan wa wa ni onjo nje gidi o nse gba won wa ni le o ni le trace the source of the aisan yen
1: beni tori awon bacteria mi ibi to ru wa ibe na ma like o ma duro si si won mo moist o wa moist o ye pe e mo
0: ta ba ti wa wo ti form form to ma wa lara komu to ye pe form yin o ma ko gbogbo kini ta de le ri form yin gangan
1: so mi advise bi pe on 2 or 3 wears e je ka fo komu yi ko no wa ni nkan kan lati fo o dudu ko dudu iseju mi leyan fi fo komu bra to de wa nbe ton ni irin wa bi kini bra yin e le lo brush you can get a good brush ti won kan le fi for rent just to make it ke won economic pa pe ko ma ba ba dey on time
0: o de je ka lo sorry bawo ni o se ye ki obirin ma fo awon pants ati se awon pants won bawo lo se ye ki won ma fo mo ranti pe tin gba ti obirin ba ni this what they called, I don't know if it is correct. Lati pe ni toilet disease.
1: Okay.
0: I don't know if it is correct, but un ta man pe awa layman o niyan pe o ba ni wa gbo e fo pata yin hayan nu e sa si bi to run wa gbogbo olojojo pants yi pe poju, you know, how do we care for our pants? Igba oluye ka ma change pants abeg be ti se salaye ni ti komu yi
1: pants obirin ka koko so ti obirin ojojumo lo ye ka ma change pata wa o
0: every day.
1: Yes.
0: Ah,
1: e tori it even elomi o le change two times in a day ko se pe boya nkan kan ja ye loju ara ti o da o, but convenience wa bi se yan lo bi sensing o lo bi se fun wakati mejo to ba de e to en lati bo underwear ko fo o ko re ko soke ko we ko clean up won se pe ko gbe underwear en sara fun 12 hours fun 24 hours eyan elomi o gbe lo bi se yo gbe lo business center gbogbo to si se to ti lo se isowo ati gbogbo a tun gbe dele gan a tun gbe sun a tun wo be a tun sun
0: do a tun fi sun so
1: o se imo toto because oju ara obirin o fe
0: no so to yen e je kin sare labe se ko da ka ma fi pants wa sun le so
1: ko ti e tun wa da ko obirin ma fi pants
0: ko da ka fi sun
1: yes ta ba dele ta ba ti fe sun la leta ti we kawo nightgown abi
0: category le fe si gbogbo ibi colorfin
1: gbogbo bi ta ti ati do mo kini
0: on lati aro
1: o tun wa da le to ye ko simi awon nkan to ma gba cancer sara na lele yi
0: so gbogbo bi ti aisan ti le wole gan lawon bi ta mo gan ehun te so ni pe ba ma je gbogbo ohun to ye ka je ba ma mu gbogbo ta ba toju awon iho tin be lara wa yi ijamba tun ni loto a ma wa wa bi ti I'm a very careful person. I'm a kinikan. Ni mo pe latara awon kan won yi ni. So ta ba ti dele ka bo panty wa ka o je kategun fe si ara wa moju.
1: In fact mo prefer ko birin to ba at each to ba to ko ma fo die.
0: Ko ma fo abe. No se Oluwa to yin e ba wa pe e ba wa so lojojo e die. E die o. Kere yin lo ti mo mo be se ma nri. Ni ba ko mo tun woju yin e mo pe e ti la opo mo le bayi.
1: Because
0: ta ba la mole ko le te ma do speak to o je yin ki won ma fi omi fo oju abe won oju ara won
1: because ito ti abato ta ba se imi ki no pe to wo isa
0: ni
1: abato elomi yo tun se imi remainance imi o tun duro sinu pata ta ma wo mo ta ba
0: fo mi fo
1: ara yen tori irun to wa labe elomi o ma nje kito ko store sinu pata
0: okay
1: to ba ti fo to fa gbogbo danu ibe yen gan ma clean ategun alafia to
0: fesibe o fe sibe e je ka wo bi a se nfo oju ara na so Oluwa to yin mo ti fe wo oju dada wa fe ke wa careful on how to explain this tori se won ti mani lori eto ni eyin doctors and eyin nurse gbagan e ti la to ko luwe to lohun fe correct yin e je ka ba se nfo oju ara opolopo awon obirin wa ni won ma nfi ose because awon kan wa she ba shine pe ka mo yi awon kan wa won tun fe over mimo won tun ti poju you know we just want to clean we just want everywhere to be you know so to be neat so elomi wa a wo pe a ni sori awon ose orisirisi e ma lawon ose kan wa te pe they are mild ebo te ma nlo
1: mild
0: awon ose kan wa awa o se bayin le koyun awa kan wa te pe
1: awon ose kan wa to je mercury agan emi o ye kan yan gbe de
0: bi be yen emi o wa mo be tin pin se wa ri ta ba ti fo se sowo bayi a fi fo gbogbo be yen ko le you know ko le mo toto ga awon daddy wa ko le mo dada bawo lo se ye ki a ma fo oju ara wa ti a o si ni ko ijamba ba oju ara yen
1: emi prefer ki obirin ma fi omi lasan fo oju ara
0: ko si bo se le doti to
1: ko si bo se le
0: doti omi ti kaju e n ti mo fe ke mo niyan ti mo fe ke so niyan
1: omi kaju e ba ba se fo dada si ta mi ba fo omi lasan fo nkan ba fe fo omi lasan fo bo fun yin gan e tun tun abon yen wo pe
0: se bo lo ti ko se
1: nibi tell omi wa very efficient in using water water is good you can even use ordinary water to wash your hand be clean so ta ba bere si lo awon ose ta nlo awon da creams abi kini ko feminine whatever sorry to say about that don't say that vagina abi oju ara
0: oju nozolu wa to ni
1: oju ara wa o wa alkaline ko ba gbogbo awon kan ba yen to ba ti di pe a fi awon kan ba yen se oni le prevent awon
0: aisan
1: kokoro ti o ye ko ma wole si oju ara
0: so ati fo se fo koko gbogbo awon kan to prevention yen danu
1: so naturally I wa in do pelu gbogbo awon kan ba yen na to je pe wa nature nature se fun wa pe e fo se fo o e lo fe mi ni whatever o e se kini e fo mi lasan fo nkan oju ara gangan ni preventive kini ti e o depend lori baba se handle
0: baba se handle si so in a nutshell ni pe ko si bi oju ara obirin se le doti to eh laye pe eyan sa fi oju ara gbole
1: bo kilo ma ti awado ti ojo wa dusty ni abi kilo ma ko ti
0: be eyin le mo yen o eyin le yin mo yen o so on dey be something ni ko si boju ara obirin se le doti to omi kaju e
1: omi kaju e
0: tori awon ka no you know o ye awon obirin o ye won so omi ko si omi do se mo pa awon ko to awon ma nfi alon sinu omi ti won o fi fo pe ko le e mo pe te yan ba fe fo igbe te mo po ma nyo se ba ti falom si yo da saka pe ko le je ki gbogbo e se nje eleyi na nje o wa medically acceptable
1: no it's not acceptable medically because alom I think ba oju ara je niyan o die die because awon arun bi cancer bi gbogbo kini eyan pe mo wole niyan o ti o ma rin lo si bi gbogbo binu nkan

0: Kaba kwada sori eto ba wa dasi ni koni da Monday to 8.7 FM lo mi han soro nipa isetoju ara wa pelu nurse Oluwa Toyin won si ti so fun wa bi o se ye ki a ma foko mu wa awa ta je obirin won ni emeji ta ba ti lo le meta o ye ka foko mu ye awo tele wa ta n wo si oju ara wa ojojumo ni o ye ki a ma paaro re ki a ma fo won si ni ko si bi oju ara wa se le doti to omi lasan lai fi o se fo oju ara won lo ti to o ti fo fifi awon nkan miran soju ara yo ma mu yakuda yo ma mu idena ba awon eroja ti eleduwa ti seda si oju ara lati ma ba awon kokoroja won ni bi ngba ta npa awon eroja won yi ni won ti wa se lalaye fun wa bi o se ye ki a ma fo awo tele wa e je ka wa lo sodo awon okunrin lori boxer won opolopo awon okunrin mi ma ri boxer bi sokoto se mo pe sokoto okunrin mi ko to foso to ba ti wo sokoto o ti gbon o ti fi sabitategun wa ni to ba ti e tuni ti ninu won sasa okunrin ni won wo so le kan ton jo to won ti won fo won gbagbo ninu ko ma tun aso wo okunrin sa ni mi okunrin sa ni mi an latara be okunrin mi ma ni obodi odo ti won ki mo nipa won ni ka mai ti wa so bo ti wa se nse awon sokoto won aso won yi na ni won se nse awon awo tele won nje bawo lo se ye ki okunrin ma toju aso ti won wo ati awon awo tele eleyi ti won wo soju ara won
1: ba se so nipa tobirin na o applicable si awon okunrin because every day on lo ye ka ma change awon awo tele wa ah le so pe tori pe je boxer ka ma wo fun osu kan ka ma wo fun ose meta o awon okunrin a ma tete ngba oru si abe wa
0: ju obirin lo
1: abe wa ti ma ni ki we call it a scrotum oru a ma
0: e fun ni iseju kan mo bo
2: Ìlọrin iṣẹ́ ti ṣetán.
3: Àyájọ́jọ́ yìí kì í ṣe ní.
2: Darapọ̀ àwọn eré oko ta ojúlówó oúnjẹ pẹ̀lú owó tí.

0: ba fo pata ti na kon sa sibe bi orun orun ma pa bacteria ko de kin je ka won bacteria le duro sibe elomi a fo boxer tan sa sinu bedroom elomi a fo panties e ton bra won sa sinu bedroom is not ideal ibi orun ye le e ka fi sin so boxer de ni ti awon okunrin ma wo wearing same boxer for 2 or 3 days ojo meta ta wo boxer kan o ma cause fungal infection fa awon okunrin e ri ton won yun won mo okunrin won mama yun di ni won mama o a ma pe kini e ni jock itching iwon mama kon le duro bayi won ti yun ibi bottom bayi bi oju ara okunrin won ti yun because boxer yen ti o ti mooru fun bi ojo meta ti won ti wo repeatedly so that's why I said it's good for the male kon ma fo oju ara won okunrin kon ma fo boxer won ton wo soju ara ni every day or 2 days so at least pe amu wo loni okay mo fo ni ejo keji bo ka ma fo boxer fun ojo ka ma wo fun ojo ose kan osu kan yen
1: so ose kan o ti ikoja aye
0: ni
1: yen
0: fungi ni o fungi nkan to pe ni bacteria kan wa awon bacteria orisirisi wa we have fungi we have bacteria o so te pe won le duro si bi ibi isoko to yen o ma ma fa orun won tun ma ma ba ibi oju ara okunrin je won ma wole sibe won a ko si wahala
1: so o mi pe ojojumo
0: change it daily
1: ni boxer no
0: yes
1: men e te mo won leti
0: men change your boxers daily
1: mi okunrin sha ni mi okunrin sha ni mi o ma nje ki beyen orun o ma nje ko orun so fun idi eye itoju ara wa nigba mi ki se ohun ta nje ki se ohun ta mu because o ni se pelu bawo la se ntoju ara wa bawo la se nse awon orun to njade lara wa awon osise na si o ma bi wa ni bere a ma so in jeje ku je in mumuku mu mi se kini kan sugbo ihun te nwo sara yin ko won ni ran ti bere yen lowo wa because so bi pe is a common knowledge to ye ka ni nipa bawo mo se fe se toju komu bawo mo fe se toju pants mi boxer mi aso tawon okunrin wo sorun se mo pawo obirin ori eke to le ri obirin ti yo ma tun aso wo tori pe oru ni asiko oyun oru to ti ma wo ara wa ka ba je wa so asiko ojo je ka wo asiko oyun in particular but awon okunrin ma ngbagbo wi pe okunrin la won so ton ba ti wo aso lekan kaka ki won mo pe aso mo ti wo lana je njule won ma fe tun aso yen wo fun igba keta igba kerin bawo lo
0: si
1: ye ki
0: bi mo se soro boxer lekan to okunrin mi gan won le turn ton ma wo oju boxer loni bayi won a tun turn e si
1: o ni le pa o
0: need the other day that direct road to infection ni o ti wo o tun wa turn e si the other side e to wa nu yen o gbe sita e to wa to gbe sinu direct road to infection ni so there na be aso wa aso wa o ye ka ma at least boya awon aso to wa expensive but to heavy to soro fo pe mo wo aso lo ni mo po lola
1: bi awon jean
0: yen we can scrub our jean like maybe 2 or 3 years tori bi oju ara yen ta ba ni ka ma wo lose kan oju ara yen na ma marun bi jean yen oju ara yen ma marun
1: gbodo imagine bi te ita wa gan wo fun ara wa gan ka wa ti wa so pe
0: okunrin
1: wa so nipa pe to ba je jin awa ankara nko ko si lawon boys yi o ki nwo ni 5 days si o ankara nko awon shirt nko tawon yen o le ti won
0: elomi le so pe tori economic factor pe ankara to nwo pe ohun ni fe ma fo ko ma state
1: ko ma sha
0: mo le advise won pe okay because of economy let's just say this way bi oju sokoto yen tori pe ohun wo you can take water rinse the place ni bi oju ara yen gangan
1: tori o the sweat on the body fen to man sweat
0: the armpit too you can take water
1: ki wa la se kuku fo gbogbo
0: e tun ma ton ni aso sha
1: aso ma sha ohun nko
0: so we think the other way
1: e se to ju ara wa lo n ta n gbe yawo lori eto loni ni Kani Diamond 88.7 fm Lauren e je ka lo sori ibusun wa
0: okay
1: je ka wo bayi awon kan wa te pe ti won ba ti lo bed sheet se mo ke bed sheet igboke gbodo wa a ma bo si inu baluwe a ma we fa wa ti a ni imo toto ta o le se ka ma we lojumo le meji lojumo te awon kan wa ekan ni ekan yen gan tipa ti kuku ni awon ba ti we le kan olorun so wa jo keji ni sugbon awon kan wa de pe o si bo se fe di a meji yen gbodo pe to se pe a ba si ti wetan a gbori ibusun lo show necessary fun re ni be lati

bi atide ati bo bi ati bo awa na ko olorun oba ni mo wa ki ni gbogbo bi te tin gbo ikanni diamond 88.7 fm ode odunbi atabi tete ni lose to lo olorun lo tun wa ni ki tete wa o je ka fi lanfani lati ma gbo mi kete kete egbe yawo leto eto legbe yawo lojo wednesday ki la ma nse gan lori eto egbe yawo awon komboki gbankogbi awon erogin agbose ahin kayefi royin to ba ti jade laarin ose la ma mu wa fun yin ko tun wa di pe a tun wa mo tu pere pere royin na se ti gbo yin a kokko so akole iroyin na fun yin ko tun wa di pe a mo tu siroyin na de isale ikoko ko wa si di meji ta fi mu awon eroyin wa si eti gbo yin ju wi pe ko ba le si yin ni gbere ipako ko ba le to wa sona ko ba le la wa loye ko ba le da wa leko ko ba le je ka mo pe bi tenikan ti jin sofin ka wa na ka mo ba ji si ofin be on la se ma mu awon eroyin wa si eti gbo yin emi si yin toto Olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo tun rogolo tun ma rogolo titi di ojo ale amo lara bi oyinbo awelewa bi eye okin emi na ko anu olohun mo ri gba e ki mi deledele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori kotosa omo sekun se ki bogun leru omo nilu ijero ekiti ekiti kete mo wa fe ke wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ka su jo gbo awon iroyin to je kaye fi awon gbankogbi iroyin to ti jade ninu ose ta wa yi okan soso to ku ninu gbogbo nkan ti mo fe se nile aye re ta lo tu keke oro peter fatomilola lo tu keke oro awon osere odi oni nilo lati ma se agbeyewo itan ti won ko a ki se egun oni o lere paimo lo so be aji ni gbe wo agbo ile kan won gbe gende lo ni koyi ile olopa mu afurasi meji nitori iyawo so pe won ototo meloto oko pa iyawo re lo ba tu gun omo won obirin lobe ile ejo tu igbeyawo olodun meje ka laarin iyawo atoko kilo falabare e wa pere ke fi tedi iroyin eleyi oni bakokan orejirin egbegberun re o lo o baba eni odun merin le ni adota kan o mo lo gbemi ara re nitori ore birin to ran lo si ile iwe to gbo bukata re to fi se sanifasiti so pe ohun o se mo ni baba ba para re awo shikun awon agbofinro titi arabirin kan nipile ebochi lori esun wipe o fi omo odo o fi pa orogun re nise ni arabirin kan bo sori itapo ayelujara o oni egba ni elaja arabirin yi lawon eyan ki wipe asokale anfani o be eyan ba ri yo ri pe asokale anfani le eyan mo ki o olohun to wa ya on lenu ni pe o mo jade nle lojo yi ni pelu bi kun yi se gato larakunrin kan ba tun denu ife ko ohun o lo fe kokko ki gbele lori pe ritualist awon afinise ogun owo re o wa wa sori itapo ayelujara o ni eyin aboyun akegbe mi se won konu ife seyin na ore oko iyawo o mo gba mic nbi iyawo o ni ewo gbogbo awon okunrin ti mo njo pelu oko iyawo o lalai ni kan se ni won o oni se ni won ni kan wa do bale nibi ti iya oko ti fe san nkan ri iyawo o ni amo onje na ma njijadu nibi igbe iyawo o lalai ni kan se lawon okunrin ti mo woso anko te loko iyawo obirin kan bo sori itakun ayelujara onu ndupe lowo olohun ki la arabirin ndupe fun nise ni oko re afesona re tan fejo se igbeyawo lo ba lohun o se igbeyawo mo o oku ojo meji lati won yo se igbeyawo lo kansu re arabirin ba bo sori itakun ayelujara oni ewo e ba nkuku dupe lowo olohun
nise ni iroyin eleyi iroyin agbosogbanu ni nilu osogbo awon olugbe ilu osogbo won ka wole ri won fese ejole ona won ti to ti lu awon ni jibiti owo ile ise kan ti won tin ta unje apo iresi apo ewa spaghetti ororo atawon kan mi ni won ta ni le ise yi o na ba lu gbogbo awon kan yi ni gbanjo gbanjo gbanjo gbanjo gbanjo kawon eyan wa ko ni opo ku oyoku lai mo pe se ni won fe lu awon ni jibiti o awon ti won ri pe gbogbo nkan ti won ta ni le ise yi opo ku oyoku ni na ba dawo jo won ko fa won to ni le ise yi a million million naira pe kan ba won ra oja ko le po dada o Number de le se yi won ti gbele okun eti won ti mori legbo won yi ati awon iroyin mi la mo gbo e won nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tu suroyin na de isale ikoko agba oje osere ori itage peter fatomilola ti so pe okan sese loku ninu gbogbo nkan to nfe se ni ile aye o baba fatomilola soro yi nibi ifarawanilenuwo to se pelu ile ise iroyin ori ayelujara ilu moka osere na so pe nkan yokan yi ni ohun le so pe oba oke ko ti fi ohun telu fatomilola ni emi ati iyawo mi agba ati dawole nkan ohun mo fe lo ko ile kan nigba na ni eyi ti mo si ti bere mo ko ile na di oke ti won pe ni lintel bi mo se ko ile na de ipele lintel ni iyawo mi jade laye baba fatomilola fi kun ro re wipe o ko gba pe gbaju gbajo osere theater to se alaisi taiwo azani tawon yan mo si ogogo nse aisan rara o agba osere ori itage na so pe nigba ti omo biri ogogo kira ke gbajare lori aye lujara pe baba on se aisan ni ohun to mo nipa ailera na oni bo ba bo n ba mo ni tori won ni awo ni ngba won gbowo bawo baba won gbowo awo ati awo asiya oni bo n ba mo pipe o se aisan bo n ba gbo nipa aisan yi bo o ba si ele mo n to n wo ohun tun le bere lowo awon eyan nipa ohun to le wo aisan na amo ohun ko gbo o wa ni ohun to ku ohun ku bayi ni lati ko ile ile gbe fun rara ohun soro ere theater ti cinema ni le yoruba oju ni agba osere elere paimo ti opo mo si eda oni ile ola ki se aimo foloko o ti le ni ogoji odi ti agba osere na tin ko pari biribi ninu cinema yoruba ti opo eyan si ma ran ti awon ipa mo ni gbagbe ti oko ninu awon ere bi ogbori elemoso saworo ide agogo ewo abibili ati bebe lo ninu ifarawuro ti agba osere na se pelu egbeyewo lo ti se alaye bi irin ajo sinu ere theater se bere ati bi to de duro loni agba osere na se alaye pe lasigba ti awon ti on ti wa ni kekere ni on ti feran lati ma sere film eyi so mu ki on pa ise oluko ti o lo ko ni ile eko oluko ni ti lere pa emo ni ifere theater ni o gbe onde odo yin adejobi ki on tun to bo si odo ologbe duro ladipo lati ma sere theater o so pe odo duro ladipo ni on wa titi ti on fi da duro laaye ti on laaye ti on na ti on si bere si ni gbe film ti on jade nigba tun soro lori ojo tinu re baje julo laye alagba lere pa emo ni ojo ti on lo ra oko keji amo ti awon ni ijamba oko to gbemi manager ohun ninu on baje julo bakan na lo ni ojo ti ijoba fi oye mfr dahun lola pelu awon ikan ilu mi ninu on dun julo agbo sere na tun so pe on ko ti pa ere sise ti gaga bi igbagbo awon kan sugbon to kan je pe itan to ba ni itumo ti won si pe on si nikan lo ma n kopa ninu re bayi lati nu awon ma ni gbagbe cinema bi ogbori olomoso de asiri nla atawon cinema mi ni agbo osere yi ti fi ara re si aye ma ni gbagbe lokan awon ololufe cinema ati igbelaruge itan asa ati ise yoruba

onile ti nbe leyin mo ki yin ira lejo ti nbe lede gbogbo yin pata mo ki isokunrin isobirin gbogbo yin pata mo ki o omode agbalagba te mo yun na atase edi alako omo ba yin bi gbe ise mo gbadu extra on bi lati ma da onu ara wa dun lati jo n gbera wa debe papa julo eyin temi emi ntiyin ta jo ma jujuju jojojo te ti ma nte o ti ro tele te ti te bo o ti lale bi laliga tele tele okan yin doti sa okan yin doti ma te ti la o ti dun tele gbogbo awon ta jo meto to ni wa to ma fi du ti gbogbo ma fi ko si bere la to do baba lalubarika o gbe kan ni alalubarika ikale ije jo jere omo ni lo bi omo eleni ade nkan omo eleni ewele era su omo gede se lule ejesa eye laso ni mi je yesi ere yesi oka ije so ridi isana ile leru owa ti muna roko bami mo ki yen ka so o de mo gbogbo loga loga kan niye bere latodo giwa wa alagba michael abiodo olare waju baba mori yin be ma o e seun gan an baba baba ti nbe lapa osale gbogbo yin na mo ki o a dari te ka te to gbogbo ti n jade taiwo adeyemi ejire ara asoko weni weni loju orogo ejiworo loju iya re o se mo dupe brother mi awari ni abere ari ni abere wo ayo deje ayo la loko mi akan ni yin kan soso re emi lo me lechuro keje alu egbe pa yoyi ti ti ngba ti kin so ma le e churo ekiti ni le baba to gbe bi mi lo mo be ba wa wa mi be ba ri mi le alayan fe le wa mi si efe on bi tayo deje ngbe seroge oma baba tisha olope bi gbe laruge simply obg nitori pe mo ti ba won sakeke mo fi regbo fa mo ba won kabaja mo fi redi opo ojo pagi lapa kan de pa kan si ojo bo ba pa mi ko ma se po re mi yes ke wa le ni re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro e fo re lu waro ko mo bi won se nki won lode waro aja nikan lo mo bi won se nki won lode waro to mo bi won se nki won lode waro ka jo to de dogbo won le yo ara le okede gbo nkan ta ra oko nso o ye bi pe ngba jade lo pe gbogbogbogbo gbogbo eyin alangua eyin magaji gbogbo eyin ori ade orun leke te nbe labe ohun mi lose ye gbogbo eyin otoku lulu gbogbo yin mo ki o gbe mo se nko bere feledua to mu wa bere irin ajo osu kesan to si to mu wa yori re ni were di were ti o ba fi di lola a ma ti wo irin ajo osu kewa na nu nigeria yo pe omo odun merin din ni adorin 66 years eni ko po ke to po fa owo ta la ti wa bere birthday cake lowo nigeria ba birthday cake nigeria owo ta la ti omo odun merin din ni adorin 66 years nigeria yo pe a ma celebrate nigeria iyen dose ti nbo e ma gbagbe ero ibanisoro te le ma fi ateranse yin sowo si e fe ka celebrate yin fun ti ojo obi yin abi eleyan ti n sojo obi omo yin ni oko yin ni aya yin ni ololufe yin ni alabagbe yin ni ojulumo yin ni ayalegbe yin ni te fe ka celebrate us last episode fun ti irin ajo osu kesan September ona ni toni I see my pain in log boncho, knowing that Joshua Kesson. What you love what I do, where I know. September, October, November, December. Ire, ayo, iduno, kumaba, said, any cocoa. Eh, my father, di abe busy. Boy, I dare I shall make and deck up Puloa Jaina. King Puloa Jatim Bellori by being bawa de. Gbogbo yin omo lojo bi ninu irin ajo osu kesan ka wa be sin celebrate yin lo ni fere njogi 0916 95400436 e fi ateranse sowo ejube lo e je deka polowo ja

0: kobirin ori lenu loro ibo obirin se pataki o ye kobirin ori po adari dimu ja dara po makitiyan to da lori ati yo awujo obirin kuro lo fi ideye sini won sinu ilenu loro lo se lu ati ikopa ninu isejoba obirin o to ida kan ninu ida mewa awon tan dibo gbe wole lorilede Nigeria ise nitori aikunju osun awon obirin ki se awon idiwo to ko ifaseyin ba ikopa won ninu isejoba ati ipinu lori oro ilu awon obirin lopo mu lero onu ile igi leyin ogba awujo ati orilede asiko ti to to ye ki awujo obirin ri ipo to to si won dimu e sa ti leyin fobirin e se koriya fun won ninu ikopa ninu isejoba e je ka se agbode gba fun dede emi pelu re le fowo so wopo lori bi gbogbo eni oro kan o se lenu loro lawujo ja fowo so wopo kako awon obirin Nigeria kuro ni po eru eyin bo sipo ara waju ajo to wa fun rogun sapa awon obirin ati idagbasoke odo women environment and youth development initiative woyodef pelu atileyin latodo e ka to ri soro awon obirin lajo so kan agbaye UN women lolukede
1: Diamond FM imole to kariaye
2: e shunwe ka bo pada la che ka polowo oja wa e na le ma ko ipolowo oja yibo lori eto yi tabi lawon eto mi te ba njade nikan ni yi e ja ba yin polowo oja yi ani bi o ba si ti tagiri awo ni le wu ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge ikan yi o yato si telegun jekun ka akiri tubuturo ole agbalaye ni won tin gbo wa awon kan gbo wa Saudi Arabia awon kan gbo wa nile America United Kingdom awon kan gbo wa nbe Bikibi te bawa e le gba app ile ise wa sori ero bani soro yin eyan lo si Google Play Store e te diamond nbe wallahi aje yasin e ja ti download e abi ka lo sojo po radio garden e ba wa nbe aduro tan sapa be bo si je lojo po alatagba wa www.diamondfm.net Wallahi inkile vala fala lawa pa be yen gan ni bo se je ni yen gogogo e je ma te waju Abdullahi anyway we celebrate you message te fi sowo leke na le tun fi pada sowo Yeah, today is your birthday, Abdullahi. Long life and prosperity. Many happy returns. And more money into your account. Oje ekpe, amu Abdullahi toje. All the same we celebrate you. Koma gaso lono ayo. Koma dodu tombo. Oye doba wafai kudekbe rani. La shede dua, oti ribe. Si pele dati ema ambi dati dati ema woto di pe won tun lu alojo nsin ibadi won le si yin nkan ta ma damo losan yin e mo si mi e mo si mi ka akiri gbogbo le kile se ti duro ore lapa be sa azumi omo yin tin be loke oku o mu oko tabi iyawo wale O wa ti je eni to je wipe e ti jijo gbe leri e fara bale o omo yin tin be loke okun o mu oko tabi yawo wale eni to wa mu wale e o wa je eni to je wipe e ti jijo gbe leri sugbon gba te bi jijo gbe lehun e mo tu to pa boya okunrin ni bi dudu se wole npupa njade O ti ye yin sha. Bi bu pa se njade ntudu wole, boya obirin ni. Bo ye ngbe laaro, elomi wa nsun lale. O ti ye yin, ife bi gbogbo enu po ma alaka ni. Omo yi to wa de lati oke oku yen, o wa le eyan to nfe fe re o. E gbo se ma fula, se ma gba laye ku fe sha. Boya je ti mo nipa e ti mo pe eni o le bi mama abi oni to ba te se gan ko le do mama o si wa nje godi mi mo yin wa nje godi mi mo pe o lo gba on le loke oko pe spoon de eleyi on fe fe ajo ma explain ta ya ni ko se evidence je ma gbo mo yin laye lati pe ko fe ah kan lo nsanu ko saye wi pe o sare wa mu go kan mo bayi sare ma bo la sadam ke yan ma be tanke ari ah ora ma bo ma bo ma bo la sadam o si wa tanke sare wa mu go kan everybody lo wa mu lo wa mu tanke mu la yara nkan te po so wa danu Oba to wa oke ah okay boya o ti e fe gbo kada bi o fe gbe keke go to di asada lati lati tanke o ma ye to tella boya o fe gbe moto e fe gbo moto abo fe gbo kada o ma ye po to mara everybody lo wa ndan ke mu laya re o sare ore abe agba ma bo sare wa mu go kan ko si e mo Oje baba Tinubu yo da fun everybody ti wa lori owo e ja lo ka sare bi ese rajo die ko to di ko won se ojo opo yen le feyin temi eh eh se le gba omo yin laye lati feru eni be mo n bo wa e ma yi kuro

0: Oye Jenshi Ojo, Boye Ele. 0913-655-6952. Iye lojo, Bote Ele, to wanu ya, like, bo, saife ye, bo, show le, ba, kome, feru, eni be. Ome, ombe loke okun, boya o she, mbokin, shala, yifwe, abimi kwe, ewa, ama ba, atisha, gile, gile, nukwe, kadasi, farabale, ko, tumbo, bai. Ome, tim, be loke okun, ombo, kota, biya, wale, oko tabi iyawo to mu wale e ti jijo gbe leri sugbon gba te jijo gbe le ah ton ba ni panko pi ina piti lokunrin boya okunrin ni boya ngbe dudu wa lo ngbe pupa e ti tun wa mo pe ah nbi to se de o ti ku awon kankan pe ojoje ko pon yin ko ba le ehn o ti ye yin abi o wa jobirin oto leni ti o sun laaro otoleni to sun lale otoleni to gbe lo laaro otolodi eyan ti o lo losan omo yin wa bu wale oniyawo oniyawo ta boko oni sugbo olore o oloje loke okun je ma pa agba 0913655952 hello somebody
1: hello
0: eni eni dati e mo lojo mi
1: e ti dati e mo
0: ah e ma ji be mo o
1: eju e wa ta
0: ba ijo o ko yin baba mi
1: oruko mi ni abasedo agba
0: okay latoke bonke okay baba
1: ti n ba ri won ni ba won ba mu eyan ba wa
0: eh
1: ah, eh,
0: ni si jo lori e, America bi ni Canada.
1: Ah, ti mo mo pe ni nkan kan se.
0: Ah, ti mo mo pe ni nkan kan se. Se ko ma le pada sa America bi Canada mo ni.
1: Ah, lori Olorun o so na mi.
0: Ju gaja.
1: Ojo ale de pataki.
0: Eh eh.
1: Ojo ale ke. Awo la ri.
0: Ambassador agba. Ambassador agba. Lato ke bonke e so pe po
1: emi o le gba o
0: o te la
1: e wa na le
0: gba o da mo ti mu ti
1: chairman
0: o ya ko ma ba da ba mo ko si ni da ba mo fun wa e shalu barika
2: naija owo
0: ameda ni ma shambo ni kan brother mi amuni dara ti o ni baje fun ma ba ntoju eyan mi pataki awo mi mu le mi gama ijoba gbogbo fashion awon toga nla le lori sakama ni naija road ni alaye mi duro si to tin po wole were bi were bo je bo ti gbagbe wa hello somebody
3: that's your ma
0: o ya se o ajere jon lo
3: ekwetu latofa ni
0: atofa o ko yin latofa mami
3: mami kola ni
0: la mami kola che ba nguro mami ayo latofa n gbogbo di ore okay.
3: I'm going to go to America. Ko
0: jojo ko si be o si beta
3: o tori ala lo abo ntumbo o
0: ki le po po yin elekan si mami
3: mami kola ni
0: mami kola kola ko kola wole wa
3: ami ami ami ami ami
0: ah sugar ja e so pe po o o ta wa ai sugar ni ah ba mi ade oti thank you very much e sugar mo dupe mo mo lore o won dara po mami lojo po TikTok e sugar ni mo dupe o won si fun mi nkini e sugar ni mo dupe o agbalagba o pede pede latori le de Nigeria te mo orile de United Kingdom e sugar mo dupe o e sugar ni hello somebody
3: dati e mo
0: mama lalu barika yo da fun
3: omo odun nu
0: yo da fun yin
3: ko da fun o pupo
0: abi ase olorun mami
3: o ni damu
0: abi ateyin na
3: e mo dan ni bi da mo di se n te e mo dan ki go de

Eko ojoro, iroyin ni soke lati kani Damo Reti 0.7 FM nilu ti Ilorin. Ijoba papo ni won ti kede ola ojo ojobo ti se ojo kerinu osu kewo odun ta wa yi bi ayejo isimi lenu se o lati fi se ti ajoyo odun kerin din la adorin ayeye ominira tile Nigeria gba minister foro abele nle wa olubomi tunji ojo lo kede oro na loruko ijoba papo ninu apile kokan to bu won lu latodo eni tin se akowe agba ninu ile ise ijoba na Magdalene Ajani loni ojo ojoru ile Nigeria ni won ti ro won o fa won to fe gba werinna lo sile Germany pe ki won tele gbo awon ilana to ye lati tele saju a nfi awon iwe gbogbo ranse si ajo to je ti eye to ri soro asoju ile Germany nile wa nipa soju opo itakun yime ye bi won se ni eyi yo wa fa won to ba wa ise aba won to fe rin ajo ile ise eyi to je ti asoju ile Germany nile Nigeria lojopo itakun e si won loni ojoru won fi oro lede lori awon iroyin ti ko ye ni to lori awon igbese teyan o gbe lati gba iwe irinna visa ni ati lole ohun senator Adams Osiomole tin se are teleri fegbe osise NSC nile wa lo ti benu atelu gbakeji are teleri nile wa Atiku Abubakar lori erongba pe bo n ba di are lodun 2027 on yo da ikunpa epo pada Osiomole so pe Atiku nigba to wa nipo bi gbakeji are se loko loro to kalaye se fun pe awon idire o to je pe ikunpa epo o gboro di yiyo ku o ajo to nse idawo ati wole eko giga nile wa jambo ni won ti ton se afikun o si gbendeke ti won fi lele fa won akeko ti won ni ona ti wole eko nle laarin odun 2021 si 2025 won ni iyi ti o se pe won le gba won tabi katako igba wole won ni atoju ko igbani wole ajo na ajo ni won wa kede pe afikun ti deba oro asiko gbendeke ti won fi lele ohun o ninu apile eko latoju opo itakun esi won loni ojo ojoru won ni awon akeko toro kan awon fun won di ogbon ojo ninu osu kokan la bayi o odun ta wa yi lati fi gbegbese eye lopin iroyin ni soki e se nse ohun fun be sin te ti gbo ikan niyin eleyi to ta won yo.

mo de loni ni time yin lakoko ni njebe. Aha. Nigeria at 66. Agba nde die die Nigeria na ndagba. Wa je ka fi wo mo niyan ni o ye keyan ma di rapati o ba je po ba lowo aye nu. Mo 66 years. Bi o ba te ti ni grandson abi granddaughter. O ti ma po na tin di baba die die. Orile de ya mi ni Nigeria. Ilu teledua to fi oru ati awon alumoni to da eye to po po si o po pupo o fi kea. Ilu awon logbon, ilu awon loye, ilu awon lopolo pipe ni Nigeria. Amo ilu tawo kan ti won tori tarawo ti won so iwa baje di torofa kale. Ilu tawo kan ti won korin banban layo aha. Ilu to gbasin lori tayo andale sele orilede temi na nu. Ilu to mo leyin mi ti won ti ro lori won fin. Olori mi na to tori eleyi to sora won di daju ma rere uwa ika. Aha. Ilu to po odro ti won ti fe sense. Afowo ijowo jiji finegun se. Ilu to se pokan wa so mo lokun obe na ni olowo ta wa ye. O nbo wa dara laarin awon orilede to ni lalagbaye. Ilu ta orilede to je alagbara lagbaye ti won bo wa fi torilede yi toro lojo waju. Ilu ti ito wa ni gbagbe awon olori eyi to ba sere atawon to ba tun se idakeji lojo ola. Aha. Se wo wa si ninu awon ti won pe orilede yi o le da mo. So tori o si lara won. O si lowo be ninu awon ti won domi ala fi orilede yi ru. Bo ba gbe temi na gbe dada a tete gberu lori a debi ta nlo ni rorun. Se wo sinu awon ti won se be. Ton selesi mesele ya meya, ti won fori esi eya, abi iya poro oselu ti won fi run se be fi wa lape. So sinu awon ti o je ara ilu ko se be. Ka gba lori won gbo mo tori ba pe ara nkan bayi ni ye bayi bi bayi la se. Abi eyan yen mo wo pe afo lolon lo, won na lo nu ni won so. Eh. Nigeria ama ku ajodun 66 birthday, aku ayajo ojo ibi. A so pe laye logo Olorun. Nenu ofe ati isokan na lade ti se logo tolohun aku odun aku ayajo o omo Nigeria bo ni bo lo la o seri ama ku ayajo odun kelonu odun kerin deni adorin 66 years ele to je pe ati gba ominira ah e ri pe ye ka kira pe aku orire aku ayajo ojo ibi

Okanjua eyan tin be Nigeria o. Awa ni ebi. Wo bi a tin be Nigeria o. Awa ni ebi. Ma banjidun

gbogbo koko ni oku ile o si ma be emi a ma so fun awon ota bi ku ba de ti won ma fo.

0: ni ade oju oni paro ko so ko gbagbe ile eni kan pe mi elo e kuro le o ko yin o
1: elo e kuro le o
0: e kuro le mo ko yin o
1: abi Nigeria ye ba wa layo
0: ami olohun
1: eyin ga se ele kan
0: ah se eleyi ti mo nka fun yin ni yoruba nke kalede bu e to fe gbo mi
1: eyin ti won ta yin ke tun e tan ni ti eyin ga ka
0: se e fe kari abi e fe bere bere
1: Oyin
0: ga mo so pe seyin ga ka e le pa duro le
1: omo
0: na bi o le le tele
1: e me ka fun yin ba yin
0: o ba le ka e ti yin
1: le so pe yin o le ka ma ma fun ilan
0: 100,000
1: e ka ma se coin se mi wo se coin eh ma wa fini get yin
0: la ro la
1: e ka
0: eh bro
1: mo
0: lo wa
1: la la la
0: so wa
1: boss ma
0: bi bonu
1: queen
0: ah ti da bo ba e ko leyin o
1: ni e wa
0: ka fun yin e ka fun yin e nkaju won ni e nlo yo e nkaju ara afi ore bi kan ah ke lo de se wa sa lo ngbe le ele kore 1000 wa eh 1000 gan bi ba se pe kini 1000 ti o to ra kare de bi pe honestly sari orilede ta wa yi e ti eja kokko wo na orilede wa ni bo si wa orilede wa a gboro pe torilede wa bo a gboro mo wo pe orilede yi ko gboro baje gbogbo nkan ta wa America n se ni a mo pe America ah America America I want only mo she God bless America God bless America eja mo se ni gbogbo gba eja won mo gbogbo awon to je to pa orilede ti won ba ta won joba ba fowo to da mu ni gbogbo le o ye ka mo ka o eni ti o ba ma ka o ye won le kan ma le ko Nigeria ni o iya to pe so ye kan ti le won ko Nigeria kan ti ju yona Ghana bi abi Niger kan pe e ma lo Niger abi e ma lo Ghana ko pe ibi ti orilede ti mu dada pe a fe mo kini lo kokun do eni o ba ma ka won pe ah e gbo ona ko lowo se o ja si o ra pona eyin ona le nu pe lo ni ibe lo ja son orilede bo mi pe e ma lo Nigeria we hede our own their native land. Don't tribe and tongue medieval in brother we stand. Nigeria, I'm proud to serve our foreign motherland. Kilo wa mbe, inti o le. Melo na gota kana, baba wubi, se manu abi melo nani. Inti o le. Po bati le ka, second stanza. Second stanza, where our flag shall be a symbol that true and just a rain. In peace and battle on our hand this we can't again. To an unto achieve the neighbor now without it. Ko gbogbo le in to simple lati ka ni melo na ni bo ba je ku ti o ba yo ba mo play fun je ba ti ele ka meta na ni be ba wa le ri meta keke yo kan kanu e a fin gbori lede wa laruge ni iru iya to pe bo ba pe mi ni are ni Nigeria mo se wa yin sin ti pase pe e ba wa le won kan awon di eru o gboro koja aro la o ba go mesan ba ilu ba won Nigeria lo la won ba la won bo mi o a lo re ju won si Canada abi ka lo ju us ni UK won na won ti awon ti e ni deru kankan ni awon ti e ni deru kankan ja won ma lo e je won lo pelu asorun mi na se bi UK ni e na re ju bi UK e lo mi kankan ajo tun Nigeria se ni e ajo lo di bayi na ajo tun se ni alejo mi e ka mo sori eto ta pe ni ade lara na kori akoya bi e ka be ba ka won le
2: e se lo ti a ki bo ara di lokun ati lobirin lomode ati lagba pe ekuse oni o asiko ataro atoku ipari osu September
0: oni ma lo sun pari lo do ola ni ojo kini eh kabi osu olohun
2: osu kewa
0: e ba da ko ibo le se je
2: oruko mi ni oluwa teyan labode kuku ola lati Diamond Amusement Park ni lorin
0: baba ola ayajo oto ni
2: eh
0: e ba nsoro e ba mo Nigeria soro
2: e se olotu a fi asiko iro toni le telemu lomode lagba pe ola eh an gbonu jowa soro wa papa bi je wa so pe jowa fa lolude lola
0: jowa te ti kede
2: won
0: ti kede ola bi ojo olude
2: ojo olude
0: o dede ke wule so Mr. Tojo won ti soro
2: so Diamond Amusement Park lo ni wa so pe ebi to je keyan wa lola lati wa dara ya lati wa gbadan ara re oni Diamond Amusement Park pe ke awa obi ati awa alagbato ka ka awon mo wa jade ki wa jo siri jade ge bi molebi pe to orilede ti du bo se du bo se du to ina
0: to
2: won sibe sibe ayope si yo e je ka wa fura wa ka fura ka muna ara wa dun ni Diamond Amusement Park latago mewa aro lati si titi dagu mejo
0: alegbon a aro
2: lati si lekun wa
0: lola
2: lola lati gbalejo titi dagu mejo alegbon ajo ngbadun ara wa lo ni pelu ro fun Olorun ti wa ni pe atun awon lati le yawon sa lati le yawon pe to ti so wi pe eyan 200 to ba kokko de lola o
0: awon ti ajo ti won do opo pelu wa
2: to do opo pelu wa ni sa awon alagba teru pe eyan 200 to ba kokko de lola ofe ni wole
0: pe eyan 200 to ba kokko de lola ofe ni wole
2: be ni sa
0: e da to mi
2: mo lotu

0: wọn la si fẹ ta reti
1: awọn eyan to yayi awọn eyan jankan jankan awọn eyan to mọ pe VIP ni won very important person awọn ti o fẹran jagidi jagan
0: ti won fẹran ijagbon
1: ti o fẹran ijagbon awọn to fẹ ki Nigeria lo siwaju la n fẹ ni damo da muslim park ki sa lo Nigeria ti o le damo aye Nigeria ti baje
0: no ra ki sa won to ma wa kẹun soro agbe Nigeria o
1: ki sa won ni go green abi awọn go white mi to buruju go green lo
0: aba won ti won wait bi ti bi awọn to won wait no paper
1: gbo awọn fu fẹ bẹ ni
0: damo afaye gba won damo saye furu awọn yen lola aha lati wo bi
1: awọn to jo mo lu abi to fẹran to lo so ori lede Nigeria to fẹran lafa ni pinle Kwara ti ni lorin ru won la fẹ ni damo da muse park lola
0: lola ode yi o da baba be ya baba elo lowo wole awon kan pe mi won pe elo lowo wole mu ni se ti ye pada be ye pada won awon fe gbo mu ni o da e gbo lori eto fini e tete egbe to
1: e se lotu owo wole da mother mu se park lorin pelu ro fe olorun ta ti le baba to ni ile ise wa ko ye pada 500 naira pere na si ni
0: 500 naira pere
1: 100 naira lona marun
0: ah Benisa. Tu tore nera. Meji ati mori marun.
1: Ati mori marun ko. Better life lona mewa.
0: Lo ba pari.
1: Lo ba pari.
0: Eh suga ba jayo ba. Eh wo order beyan ba wa nbo be a se so yi. Awon kan so ni awon kan se se le fi wole pelu 500 naira ti o fi sere lofe.
1: Ah olu to sin fun beri. Te ba wo da moda muse park pe pelu 500 naira mu da se wo da moda muse park. Enikan bi mewa te fi sere lofe.
0: Bo ti e wole pelu 500 naira ye.
1: Be nkan bi mewa.
0: Ni be nle.
1: Ni be lofe te fi te ni sanwo fun mo. She basketball e fe so ni she swing ni she si so ni horse merry go round mini rocking horse long tennis gbogbo awon ele ofe lo bade
0: gbogbo te n kakale yi
1: ofe ni gbogbo ele tun kakale yi
0: bi olohun
1: so awon ele to e to fe so won le lori na ni gbogbo ile Nigeria ati even ni pinle ni ile Africa dulawo ko si park to cheap to diamond amusement park ni lori
0: ah eh awon kan tun ma ngbe awon oro kan kiri o o si ye kemi obiyin o won pe beyan ba loyun sinu ba ba iwo ba ile so pe marun lomo nu re o sanwo omo marun beyan ba loyun pe o ro pe ah ibeji le ma bi yo sanwo omo mejeji nu re eh da ko ba sale aru awon eyo lo le san 500 naira wole
1: e se lotu eh pelu ro fe olorun lati omo odun kan soke pe omo to ba ti le da sen to ti bere sin rin to ti le
0: fi omo to ti le rin fun rara re
1: ni sa owo la tori won lowo wole ti bere tori bi a se se system diamond amusement park ni pe a ni machine a no nka to nka eyan to wo diamond amusement park so boy oyinbo ti se kini ni pe o tun le sense age
0: ti o tun pe omo odun bayi lele
1: be ni sa te ba lo ba won staff wa gan to nbe omo ti o ba ti due fun ticket ta won bi le ba so wo re a da wo won pada fun pe omo yo ti
0: pe loju ese pe omo yo ti to sawo
1: omo ti to won ticket ṣugbọn omo to ba ti due fun even ka epon seyin to pe ti ye ko sanwo wole te
0: ba o ti ma re ke wa le gbe epon
1: machine o mu asics gbowo re lowo yin so lati omo odun kan soke lo ti neto ati sanwo wole si diamond amusement park
0: pe ki se pe e wa wo iku e wa pe ah
1: so pe a gbo
0: omo
1: omo
0: nu yun
1: radmo amusement park ko si be o be mi sa
0: to eh e ti neto bere ni ago bewa lataro le to ti bere te ti sile kun le o ni e se da won to ba wa na lara ya se dj gbogbo a ri si sa won lorin le dj gbogbo e so wa bi o
1: si mo se so le ojo aje ojo monday pe a di ti nopolopo nkan ta ti lakale lere da
0: lawon eto
1: lori to lori si risk to mo ladun ti won fi ko si pe a ni dj bi marun le mo da ko la pe a ni dj rezi a ni dj scatter a ni dj crack a ni dj high cash a ni dj wari
0: so mo kan lo si wa ni badi o ta mama jo
1: o o ale ola ibadun la wa sa
0: titi di ago bejo ale ola
1: ibadun la jo wa ndamara ajo bi nigeria la se 66 years ki mo so modi ojo
0: ah nigeria na dagba o ye ka ma flejo ka ma gbadun okay now eyin olaye o ma dun lagba olohun eh logo to olohun eh awon eyan mi nu wa to ye pe awon na le fe wa pelu family won wa neyin aba won fe ko pe de wa ko meeting gbogbo e wa saye ma wa fa won na tan ma ma bo igbese olu ye ki won gbe saju aba won to fe wa taja bebe lo o
1: eh se lotu fa won to fe se birthday ni abi hang out na bi picnic ni diamond amusement park e ti gbudo kokko wa saju ojo te ti wa ajo so yi ti gbudo wa laarin company ati eyin pe ko ijoba e ba fe lu bi bayi o afi wa se ru nkan bayi irufe nkan bayi ninu agba laarin taye ba wa aje kemu ti o ba saye aje kemu taye ba si wa ilana te to te fi ri pe oke e ri be lu gbugbe lati jo so lekun rere ṣugbọn diamond amusement park ba se nsi lojojumo fafa ni awon to fe wa sere lojojumo lo wa
0: na lo wa fun
1: be ni sa mo pe mo fe wa sayeye mo fe se birthday ni mo fe se hangout bridal shower borisidisi e ti gbudo kokko wa ri wa saju ojo na ta ti jo soro ajo soye elekeje to bere ni pe fa awon to fe taja ati na awon to n taja nu diamond amusement park but sibe eyan to ba fe register oja pelu wa e ti wa na saju ojo te fe taja

E kaabo pada iroyin jake jado agbaye ohun re e ma gbagbe o pele itele wa ni ori itakun ijara wa ni www.damorefm.net abi lawon oju opo itakun ayinjara mi ta nlo olan re waju ogun yi lo ni royin yin ijoba papo ni won ti kede ola ojo ojobo ojo kini ni osu kewa bi ojo isimi lenu se o lati fi se ayajo ti ayeye ominira ile wa todun kerin deni adorin minister foro abele olubomi tunji ojo lo kede oro na loni ojo ojoru ninu apile ko ti won buwolo latodo ni tin si akowe agba nile ise ijoba na Magdalene Ajani tunji ojo oki gugu omo Nigeria nile ati loki okun oro ara ilu lati lo asiko na fi mu igbelaruge ba oro isokan ati oro alafia ibagbepo alalafia to fi mo oro akoyawo minister to ra omo Nigeria lori ijoba apapo nipa awon ipinu ati ifaraji won lati na woja isokan ati oro eto abo siwaju si pelu ori pe eto abo duro re layika wa ki ara ilu na ki won le ma tesiwaju ninu igbe aye alalafia ile ejo giga ti ijoba apapo to wa Labuja ti pase ife si ni saamo fun Adeniyi Adeyemi logba itunye itunle aye ni se ti kuje leyin to rawo pe won ko jebi o lori esun mejo toto ti won nawo jare sodo re to ni se pelu anyiwe anfire ni pe on ta o je ferupo mo ati ile di akopo Adeyemi ni won fi esun kan pe se lo npira re ni adari apapo fun ajo to ni soro le okure ni ile ise re iyen PFIPC eleyi ti won gbe lo le ejo nse ni joba apapo ti won fi esun kan Adeyemi atawon meji afurasi mi tawon ti juba igoro bayi pelu esun pe se ni won lo re yi iwe letter kan o eleyi ti won gbe jade loruko are Bola Tinubu ati ibuwolu eni tin se olori osise tele ri Femi Gbajabi Amila to fun awon iwe mi ti won ni won fi sise gebi ajo ti won fesun kan hun onidajo Muhammad Umar ni o pase pike Adeyemi kan lo re toju re pamo o si ogba itunleya ni ile aye ni se na nipase eni tin se agbejoro re iyen Rotimi Oyedepo SN ni bo tun pe fun pe ki won pamo si ogba itoju eni pamo ohun nigbati agbejoro ti e Genesis Francis to so fun le ejo pe oro iwe anko lati gbe niduro eni lawon ti ko ti le ejo si sun igbejo won si waju di ojo kejila osu kewodun ta waye fun igbejo ati itesiwaju lori gbogbo ejo nipa igba oni duro eni na ijoba papo ni won ti salaye o atawon ile ise apina pe awon gba lero iyen lati ri pe ina wakati 24 wa fun awon ekun kan ti won je eyi ti won bere fun julo ni jake jado orile ede yi minister foro ina agbara nile wa Joseph Tegbe ni eni to so loju oro ninu ipade kan to ni awon pe pelu awon tawon sayan ninu awon discos tan je ile ise apina manamana oni eto na ni lati ri pe imugoro de ba ipese na manamana ninu ile lawon ibi ise ati lawon ibi idokowo to fi mawon ile ise gbogbo oni erongba lekun ni awon ti sare pe o lo ni ona meta ototo lawon to je gboge ti won roro ti won ri soro eto raje nile wa bi awon to wa ni agbegbe Eko Abuja Kaduna Kano lagbegbe be to fi ma orun gba tawon ni na

0: woni meji le ni adota 52 la won odaran ta won bale lo su kesan woni olulise eleto abole wa ninu ajo ologun ti le wa ni won si akosile otale lodurun ati meji 367 awon akolo jake jado awon ojuko meto toto ta won ti gbese ninu osu kesan odun ta wa yi ohun pelu bi ajo ologun ti awon ologun won se mu awon meji le ni adota bale atawon odaran mi woni adari fun eka iroyin ni ogba ti eleto abo major general michael onoja lo so lujoro loni ojo joru oni awon ologun na ni won dan sawon akolu ti won si fi agbara ti won bori ti awon ara bi won ni eto na ni won si akosile ninu operation enduring peace eye ti won ni awon ni awon akolu tun lo bi isele meta dini adojo 147 leyin ti operation fasanyama ta won ni bi Maro deni ogofa iyen 115 ati operation white stroke ti awon ni maro leni adota 55 operation adekai awon ni meta leni 33 awon akolu nigbati safarafid ati urukai ti won ni akosile oni meta la ati tomi ni merin ninu won ajo mogun lewa na won ni awon nawo gan ota leni 350 awon odaran ati ko daran gbogbo awon si do la awon ti won jigbe ti o ka won lo bi ota le legbeta de marun iyen 655 awon ara ilu ti won jigbe ati awon eyan ti won se be juwole lawon odaran ti won lo bi marun le ni adorin niye o kere tan ninu royin mi ni ipele Niger iyan meto toto ni won ti padanu emi won to po iyan si farapa ninu isele antere ni male doju ku to sele ni le ijoba to wa ni mina nilu ipele Niger isele on ni won ni waye ni ojo isegun lo wa le nigbati ogore iyan ti won pejopo si agbegbe ohun nibi ti won ni opolopo awon iyan ti farapa ni ti won si gba toju lowo ni ilewo san gugugbo to wa ni mina ari gbo pe isele ohun ni won lo lo pelu bi akitiyan ijoba lori awon ika ijoba ti won ni won koju awon odo ti won gbero ifehonu kan lori iku awon ti won je oluwa kusa meta din logoji eyi to sele laipo yi nipinle ohun ninu agbejade oro re akowe iroyin si ijoba gomina muhammed umaru bago iyen bologi ibrahim so pe ijoba ni yo fi oro lede lori oro ohun bo ba se nlo si nigbati ajo olopa ti agbenuso won sp wasiu abiodun to na ni awon yo se wadi sele o awon yo si salaye ekunre lori re si tafara lu ile ejo giga ti ilu lorin ti da ogbeni samuel adeyemi lowo fatokun lowo ko o lati mo pe pera re lowo ta wa yi ni oba oye ti ilu ayedun nijoba ibile oke ro nipinle kwara titi igba ti won yo gbejo na ti won si pinu lori oro ti won gbe wa siwaju ni dajo AH gegele won ni idajo ranpe na ni won fi lede latodo ni idajo emo ofolorun so iyen ninu igbe jade ejo ti won ko wire latodo egbejoro BJ Adedayo loruko eni tin se oloye agba ni High Chief for Labode Jacob Olabi atawon meta mi ile ejo na ni won fofin fatokun lati ma lo awon ami oye na awon to ni se pelu oye ohun tabi opa oye to fi mo awon ileke oye ati awon to ni se pelu oye na to fi mo a nlo boya lafin abi lawon to ni se pelu oye oba oye ti won fi lede labe idarin lowo ko aseranpe ohun fatokun ni won da loko lati mo se firare ran faralu ijoba awon lase ijoba awon to je ti lade lade atorun leke to fi mo awon eyan mi to ni se pelu oye oye oba oye ti lu ayedun digba ti won yo fi pinu lori ejo na bákan náà ninu royin mi ewe se lawon onisowo ni agbègbè osere asadam nilu ilorin won ti mu bo sita o lori bi nkan se nira si eyi to nwaye latara ewon gugu epo oro ohun gugu oja ati aisi na manamana to dara leti o ye awon ipenija ti won dojuko fa won ti won gbe lagbegbe ohun fun okowo ati igbe aye ojojumo se ni won tun pe fun ki awon maye derun ko tun ni igburu si laarin awon lati mu ki nkan ko derun kajaga ko si le deran fawon to je untaja atawon oloja oko kekeke eni tin taja labia kan ni agbegbe won afa abubakri o salaye pe bi oro aje se lasiko yi lo je ipenija nla tawon doju ko latodo awon to je untaja ati awon to ni oko wo oni ile nigeria ni won teswaju lati mo ri inira lori oro aje bakana olubaniri sola mole oni yusuf to je lagbegbe ohun o na so pe pelu gugu igbiyanju ni eleyi to je pe awon to je onibara won pe fun ni gugugba oni sibe opolopo awon onibara won tan ti sanwo kale fun to nta ni won bere pe ada pado wo awon leyin to je pe to nta ati ba won ri mole ni kini on tun lewo si lo gugugba ba kana ni organizer ka ba ni fe taya saliu shola o salaye pe okowo tun o ti e duro dede on lo dede sugbon awon gugu oja ati bi nkan se nira si lo je ki igbe aye onira fun ninu ojojumo awon ni sowo ni agbegbe na ni won ni awon ko ri awon eyan ti o mo ba won naja raja latari awon gugu nkan ati awon gugu onje ati bebe lo to je ipinija gboge tawon dojuko lodo awon tawon je untaja iroyin jake jadu agbaye lo disi ti gboyin lati Canada Monday 8.7 FM ni lorin a o lo fun idanu ro ranpe ta paparade e ma gboroyin lati le okere ati lati ka ti ere idaraya e ma yi kuro nibe
1: ile ju sumi men along ki ko ren opportunity by my ex in Japan
2: o le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be o ko ni shine awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba ti le ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
3: imoran yin lo n dese ti igboyin lati ikani Diamond 88.7 ilorin

agbaile ni leka ti amuludun man ki si re o oro awon ti won benu atelun lati keko ninu awon iriri ton ti ni bi o nse bere gbe aye otun pelu mimo ataja ni shop ya ohun ni eka ti re idaraya ajo NFF won para wa si ajo CAF lati ronu le meji o lori iwogile ijawori edukun injo jema pe laya jo ni lodun 1966 ni Cote Botswana ni won gba ominira ko lowo abe Great Britain fun kon to ba sele lagbepe yin ti FF2 yara iroyin wa leti epe sori 0916 0627526 0916 0627526 adeyemi adewale lo loturo yin to kojo lede gese olanre waju ogun ni lotu lo ka se ti gbo yin lede abinibi e sese fun besin te ti gbo ikan ni yin eleyi to ta won yo

0: adupe fọlọrun ba mi alawura baba tin be ti omo be to ni pakapa lagbara ohun ni kana lo ga ohun lagba ohun ni nbe o ni o si ma be gbogbo gba
1: adupe
0: ti aye ni pe tori pe tin se wo koja ope
2: koja ope
0: je olohun eledua a tun ti gbo po e wa de loni
2: olohun se
0: eni baba ndupe eledua lo fun alori joye
2: amadupe
0: a tun wa ma gba
1: ko tun si
2: be ni
0: tori ka le gba tun tun ti kokpo e wa de loni
2: be ni adupe o
0: be ya ba se nje ope ko mo binu
2: emi na
1: awa gan ope
0: tara wa loko egbogbo wa
2: beni
0: a wa dupe fun gbesi aye awon oga wa bi to ti bere ati bi to de ogbon imo ati oye
2: naam
0: tolorun gbe wo ibi agbada olorun ni jo faya lai
2: ami ami
0: a wa dupe lowo oba ase
2: tori
0: bi ba ase oba se ko si nti ba la ola
2: ko si
0: e wa ri a wa dupe lori igbesi aye ba ase
2: beni
0: baba to ba tun ti yato yo da gan gba mo ni
2: ami na
0: o ti wa wu ko la yan po to
2: awon
0: mo tun ju be lo
2: ami
0: eh ri bayi a ki a o tori eye o le fa pa kan fo
2: beni ya dada
0: mami wa awon ni tutu oju fun daddy wa lori din je baba le mo sa wa daru
2: erin
0: ni sa awa daru sa
1: olohun de dun ni
0: mami wa olohun je village baba wa
1: eh
0: wa ni darabu mi
2: ami ami
0: eh ni naga wole yin
2: ami ami
0: eh ni di mami wa mbo mi bi o na
2: ami o
0: lagbara olohun
2: ami
0: olohun jesus
2: ami
0: adupe adupe pe okun
2: adupe
0: pe eh ri a tun ti wori eto to ni eh gbogbo awon to je pe ololufe ati olorugbo ikan niyi papa kootu mekunu amakiyin
1: ese o
0: eyin na le la bebe o la wa na bi a o adu bebe lu bi araba ila nda tori bi osehin osawa awa dupe fun gbesi aye tin na awon ta so fun ti won comply a je fa gidi comply awon ti won ti wa ntaku a jo ma wo na ro ba wi egbe a lo radio agbaye
1: Talos of all,
0: go on, Bobby, how I in America. So, what did I worry?
1: Eh,
0: Toroma, don't you already go see what all that? So, I
1: want
0: to go to the law.
3: Yes, sir.
0: Thank you very much.
1: Thank you, sir.
0: Yabandili. Thank you very much. Ba to the Bolude. Thank you very much. Eh, divide. Eh, Odinu.
1: Abby.
0: I don't know the Ike. Allah, what go need to get all the rent? The house I'm making. Lord, did you want to see your eye?
1: Oh, yeah,
0: you can go. Hey, you got my one. Eh, Nija Joe, I worry too. But when you look at your little boy, can he ever be no?
1: I be.
0: I judge you to your mock when you're in your man by a love. I
1: be.
0: Eh, ever be no, sir. Baba, Uruko.
3: Ese un
0: ibi te ti wa
3: oruko mi ni
0: te tori e wa
3: oruko mi ni olariwaju
0: sa sa mo ko meta mu wiun
3: be ni sa oruko mi ni olariwaju joy omo olojo mo wa lati ilu ogodoroko esun kan ide
0: the law mo le se un
3: oni mo mu wa
4: esun ko e ba salaye nkan to sele ni e
1: nkan to salaye ti le court
0: alaye ni
3: to mo fẹ salaye ohun to gbe mi debi bayi
0: sẹyìn ọkọ ẹ ti sọ njẹ ẹjọ
3: mo ti sọ nijẹ ẹjọ
0: ẹ mọ wa gbọ awọn abeere wa
3: yes sir
0: nijẹ ẹjọ tẹ wa sọ ni
3: bẹẹni sa
0: nigbati ẹ de ogbo n doruko pada
3: bẹẹni sa
0: njẹ ẹ gbọ comment kankan lati bi kan
3: e gbọ nkan kan
1: pe
0: ẹnikan kan o pe
3: ko sẹni to pe mi
0: wọn gbọ wọn dahun na
3: bẹẹni
1: abi
4: sure
0: the law
4: yes sir
0: Olorun ko saanu wa pelu awon ara ilu odo yi ni.
1: Ami o. Ilu odo
4: bi.
0: Ilu odo lawyer ni.
1: Ami o.
0: Lawyer ba mu le lugo ndoko e. Wa do ataku gan ni. Ah! Awon e ti gba pe baba ku laye orun la nlo sa.
1: Orun la nlo.
0: Order eti won wa nse un kilo fi san lara won.
1: Kini o san?
0: Da gbe nu bugata mo ba se pe eni ti opa opa biji mo ba se pe eni ti mo lo omi to gbe ni je me lo na ni epo ri yen tin ta
1: ti eta
0: eh yo tun wa mu mu ku mu de biji yo tun wa mo da isese la o yo wa nawo itan yo tun wa da yo wa ni ta mo se
1: abi
0: owo lo fi mu mu ku mu emu ku mu lo ra da da ku da si la won bi ati sana sigia ni won mo kan obije
1: e ti mo so pe
0: bi ati rinu o ko sabe bi we ti se baba e ma binu pe oro kan le so e mi tin ya kini o
3: yes sir baba
0: oro won do mi ni
3: e se popo sir
0: oda gege bi adu ati mi mo nse di lo
3: yes sir
0: to ba se powo na won wa ti won fi grisi nu wa baje yi ti won fi nwo pe bi ti ta won ba le baje o baje bi to won ba le baje o baje olohun wala dede asiko yi ke won lowo to po
1: bo won lowo
0: ti won fi ni ru nu abu yi mo tori ki se ara won nikan ko ni won se won ko ba eni tin ba won dowo po na
1: won si se pamọ fun
0: won isi han lara won pa yi won oda o olohun bo owo ebidi to olohun ko ba ke won ani e ti wa si won
1: ben
0: olohun ke won dada won ma ri nuru de bi aburu yen mo
1: amen
0: ngbe wa soro se eyin o wa pe won lati je ejo yen
3: esi gun baba mi o pe
0: okay
3: igba ti mo ti mu ejo wa sibi bayi pe ko mo Nigeria ko gbo n to n sele emi wo pe ko wa ni ibamu kin pe ko si pe mi na
0: iru won be nbe e pe yo wa ni ke npe mi si se ba ti gboro mi lo radio na wa re ti radio ya gbo lo mi
3: yes sir
0: de lo abi ba be tori na eni de mejo re wa yi kilu ko ti en je
3: kan de
0: lati salaye
3: kan de loruko re sugbon gbogbo awon mo gbodoroko won mo ruko won mo anaje ruko re si oju oju la mo npe
0: se oju nikan oju oju yobo abi oju to pawo
3: ko pawo
0: aboju to
3: ko pawo
1: la oju loge
0: aboju loge
3: ko pawo
4: ordinary oju
3: kan de loruko re ama anaje ruko re oju la npe
0: oso mo gbondoku na ni
3: o pera re lo mo gbodoroko amo igba ti mo se wa di ile to npe ti mo wa dele re breke lo npe breke
0: reke ni ngbe
3: ben
0: o yi si wa si bayi pupo lo gbondoko abi won ma se be ni di lo abi we si bayi baba wa lo gbondoko mo je mo baba kan njo kan be won mo ira ti o ko won mo baba ya won da nti won baba o da wa gbe mo ran agbalagba si ni njo mo mo won to olorun ji baba mo abe o
1: ami o
0: tori emi omo ni o ki ma soro gege bi alai maka o wa ku ru baba yen be yan ba ma mo ambassador
4: yes ato gunduruko
0: ambassador o mo to mo yun bo won yi sagbalagba
1: ben
0: yo jise wa
1: le mo pe wa
0: ambassador
3: sakariyao
0: lati ogunduruko ambassador a to fi oro ile olowo ko se le ta fi le lowo ti je laje
1: de o mo nje o
0: ko da bi an ba ni bi kan ni tun gbe yo tun work ambassador sakariya ologbondoku oro ka ide oju olo se le ide se ilu re ni
1: ben
0: atoto ato si lo mo ka ide oju o gbowo lodo
3: pastor olariwaju
0: awon ye di abero olorun
3: olariwaju jo e
0: awon bi ti o si re awon ye abero olorun e da ko ri ti o sadua fo ti aye re o be su e o da be ni olorun ba ti wa sa ti o se pe ti o soro owo pe okan re gbogbe saye re oni be su e baun
1: o ti gbe pe o
0: ambassador sakariya ologbondoko kainde oju e to da ko rasidi gan o
3: be ni rasidi ye gangan ni mo se owo si
0: rasidi ye awon ni won wa ko owo fun kainde oju
3: mo mo rasidi ti sanle mo mo re lo wa ko owo fun kainde oju yi
0: oju lo won wa wo pe fade
3: be ni o wa so o lo lo office oku nibadan oku ana o
0: awon go dele elere gere
3: ko
0: mo ko mo ko bo de badan okuro
1: Ko kuti a se so ron baban.
0: Oro. Oro da oro ibada bi ere ni ki ma sere.
1: Kan wa fun won na
0: iso. Ambassador Sakariya Odakun. Oro ya to fi le olowo ba wa si wa die. A fe mo bi tin lo gankankan. Baba di jo mejo lagbara Olorun. O gbo bi ta mo pe nlo koja pe bi pastor o se gba owo e
1: be ni
0: oju e lo
1: koko nu
0: awon baba meji to tele kainde lo le bebe njo na o ye ka ba won ni ku agba
3: a ba won baba
0: o ye ku abi kainde se ka so pe kainde yi o ni egba tuku si e sa tele mi ni
3: bakan ni won
0: bakan
3: ni won baba
0: sawa na ma tale ni
3: alikawa ni ojo medogun ni nbe laarin wa tan be mi ile ya ku ose meji
0: alikawa ni ona olohun ku se ojo medogun ipedi
3: ipedi sin alaji adupe folo
0: baba
3: esin sir
0: lagbara olohun to ba di ojo mejo
3: yes sir
0: ambassador sakaria olugunduko yo ti se ise taran kein de oju ba wa to ba si ri eto re kokon ja pe gbowo di pastor 460,000 naira
3: beni sir
0: olohun lo le fi soku oda ka wa ni osowo yi lowo re se yo para re njo oku
1: aboku oni dorun
0: olohun lo le fi soku ana a don puro meni eleni to lo ti eje
1: je je lo si ti lo
0: je je be bi oba lo do wa pe wa so ni nbe lord ti se 50,000 se awo yo lo bada yi kama wule paro kama wule kese se
1: kama wule jali
0: awon eneleni ti lo ti eje eje o ti lo sun oje bu ti lo oje ambassador sakaria olugunduko bo ba ti e gbo amapa awon eyan gbo won so fun o kainde oju ni oba wa to ipase re o si ba wa to bo ti rin pelu owo pastor won ti mo pastor to gbo lowo re olohun ko sanu eni ni opo ebiji so je ra won tale tale
1: o se de lu
0: ba ni alu si aya baba wa wo re pe eni o ti a tale ire o wa mo wo ti pe oda kilo fowo ise gan na o ya ja gbo oruko ya ti bi te ti mo
2: oruko mi ni
0: nta tori e wa
2: David Adebayo
0: ese suru e ja lo le taja baba padade ka da bule ese suru na

0: alagba David e tesiwaju
1: e ti so pe oruko mi ni David Daniel Bayo
0: D V B
1: David
2: D B
0: David Daniel Bayo e tesiwaju
1: mo wa lati ilu oke onigbin
0: loki onigbin wa e da ko lu aye ngo
1: alafia baba
0: eyan olorun eyan dada e ma
1: oga wa tata
0: se ma
1: oga wa tata
0: olu aye oni produce oso mo lu abi o se yanga e tesiwaju
1: mo wa ni ijejo mo mo ro Akim Idris Kango oni mo mo wa si ori eto o aya oko mi ni
0: Kango se
1: Kango
0: o mo to lohun na
1: no somil director ni
0: ga so ku somila
1: somila
0: e sa wi bi mi ti se bohun
2: e o ni super
1: somila o aya oko mi ni last year wọ́n dẹ̀ lo wọ́n ba ọkọ̀ yẹn jẹ́ ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ owó tó yẹ kán sanwó àsán
0: gbà tí èló ni àdéhùn yín
1: àdéhùn wa lórí trip kan is 50,000
0: trip mélòó wọn wa lọ
1: wọn lọ bíi 19 to 20 balance wọn tún máa gbà lọ́wọ́ wọn is 931,000
0: ẹ wọ́wọ́ ẹ wọ́n èrè wọn wá sọdá àbí ọ̀gbẹ́ bìí nígbà ìyẹn bá lọ trip 19 tó ó sì ṣe wàsówàsówàsó ó sì dákẹ́ ọdẹ ìlú wọn wá san tí gbèsè fi wá ń kuná ìkíní kan ó ìtumọ̀ rẹ̀ náà nìkan ọ̀sán kankan nù torí gbogbo tàbí ìdẹ́sìn wàásù náà ló kù tí èpè 1 million àbí bíbí n bá mọ̀ sí ro èmi kàn máa san kíláàsì máa sì ni.
2: àbí
0: ẹ máa sọ.
1: ní ìjẹ́jọ́ tí máa mú ọ̀rọ̀ wọn kó tó di pa lórí rédíò ìyá béèrè nọ́mbà wọn mo fún wọn yàdẹ pé wọn wọn ní lágbára tọlọrun pé by monday
0: tí mo ayé
1: ta lo tayin
0: ta wa wọn ẹsẹ
1: ta bẹ nsà
0: ok
1: aláwọn ò sanwó mo ní ìyá mo ní irọ ni.
0: kí ló dé tẹsọgbọn náà ni.
1: ètò ju yẹn lọ wọn ti sọ ju báyẹn lọ tí ò sí kankan tó jáde látẹyìn. mo ní mi ò gbà pé ká jẹ́ ká dé orí rédíò gbà tá a dé orí rédíò tí a sọ̀rọ̀ wọn à pè mí títí di látìgbà yẹn títí di èní but gba to di where Thursday.
0: ẹn tó jẹ
1: ta wà nù ẹ.
0: Thursday
1: tó kọjá lọ.
0: tó kọjá ni tí ń bọ̀ wá ọ̀la ni.
1: tó kọjá ni ọ̀hún. so àwọn pè èèyàn tó dúró fún wọn tó jẹ́ àró director sọmi ní amayo. àwọn wá pè mí bóyá gbọ́ program lórí rédíò ni. bá ṣe pè mí mo wò pé ta lẹ́ni àwọn yẹn ti dúró láti bí oṣù mẹ́fà méje mi ò rí èpè wọn àjẹ́ pé tòun kàn wọ́n lára ìgbà tán pè mí wọ́n ní mr bayo ọ̀rọ̀ wà tó bá di alẹ́ àwọn ó pè mí
0: tọ́
1: alẹ́ yẹn wọ́n tún pè mí wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà yẹn ti kánjúkánjú báwọn ó pè mí láti gbà mí ò padà wá rí wọn títí di èní tí mo fi wà ń bì í.
0: Kango àbí báwo lè
1: fi hàn Kango bẹ́ẹ̀ni sá.
0: ẹ so kọ wọn lẹ́kùnrin rẹ.
1: Idris Akim Kango. Kango ẹ ni wọ́n mọ̀ sí púpọ̀.
0: ní gbogbo òkè onígbẹ.
1: ní no gamanawa.
0: gaman làwọn wà ẹ̀yin lẹ wá látò kí onígbẹ.
1: láti òkè onígbẹ bẹ́ẹ̀ni.
0: ọ̀dà torí èdè máa yéèyàn dáadáa.
2: bẹ́ẹ̀ni.
0: torí mo sá mọ̀ pé aláwọ̀ èèyàn lókè onígbẹ ni wọ́n sọ ọmọ lóyàbí dáadáa.
2: bẹ́ẹ̀ni o.
0: Akim Kango ní gaman bíi ni ọ̀dọ̀ tiẹ̀
1: amayo gaman
0: ṣe amọ sọmi ti mẹ lamayo ni
1: tó wà lamayo
0: ọ̀dà n bí ọ̀rọ̀ dèrè
1: sọmi ìlẹ̀ àrò
0: ṣe ọkẹ ọ̀gá àrò làwọn ni wọ́n ní sọmi
1: o ọ̀gá àrò ló ní sọmi
0: ṣe bàbá pe alága sọmi ìlẹ̀ òun ṣe ọ̀gá àrò làákù
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ọ̀dà bá o ṣe wàá mọ̀ pé igi ìdágbó sí igi kan ò lè dágbó sí.
2: bẹẹni.
0: bá a ti jẹ dàrẹtọ náà wọn tún lẹnìkan ti ń jẹ olùkọwé tí àwọn náà ń ta pákó abẹ́gbọ́.
1: bẹẹni.
0: torí awogun ọ̀rùgbẹ̀rì ọgbọ̀n iná ni máa já wóró bí ọba rí bẹ́ẹ̀ kò lè wọn ò ní dún sọ́sà. àbí òye ọ̀gá àrò tí ọlọ́run fi bẹ̀yẹ kẹ́ torí bí èèyàn ò bá sọmọlúàbí kò lè kó yẹn jọ.
2: bẹẹni.
0: béèyàn bá sì jó nínú re èèyàn rí ò lè dúró lára rẹ.
2: bẹ́ẹ̀ni.
0: ọ̀gá àrò làwàá pè báyìí àti àwọn táwọn bá fi ń ṣe àsọmọgbè nínú sọ́ọ̀mẹ̀lì àmọ́yọ̀ ẹ̀ ń tó jẹ́ àpè wọn ẹ̀yẹ́kọ́lẹ̀ ẹ̀yẹ́ gbèsè o ama boro ba ti de bo ti de yi
2: abi
0: ba le na won o pe ti ki ba si pe be ba un ni to je awon gangan ni won ni so me to je director obe alaga ati akowe atenikan la ma ran chesi sugbon ti o dun mo waju ni pe e dakun oga aro eyin aba won ti e tun ni gbagbo nu re ti won so mo lu abibi tin lori mi ti e mo wu apa be won pe ah be ti wa lenikan na lo da ni ni so olohun ni tu oja won o
2: amen won mo tesi
0: olohun si ni ba so mi na je
3: amen
0: owo ri won mo pa
3: amen
0: o ni pade igi to lalijan no
2: amen
0: ti o ti o tun ka
2: amen
0: opo e bi ti adua nla ni adua nla ni ah oga aro e dakun atawon te ni gbagbo nu won bo ba dijo mejo olohun la fi be yin e wa ba pe kango na lowo ki se lori ategun la ti so tiyun a so ka tu bo sori eto agun marun ni e ma wa bo anjo mejo la agun marun irole agun mefa la bo sori eto oga aro oju oni ti yen ni sise
2: mi o
0: olohun si ni tule ka mo yin lori atenuse ati le yin o le tuka a mo reti ati ninu awon te gbagbo ti won di so mi mu ati alagba kango ni a mo reti won lati da ddb lohun
2: e wo ti ni ti eni si akoro mi lo nlo
0: me ba ti aran ti gugu e mo sa aran ti ddd
2: david dane
0: eh e dakun bo se jenu baba esun ma dada esun ma dada ati iya na nbe nu awon ti
2: iya na wa lo mo oro lekun wa ni
0: lekun e ma mu kan lo bi to do wa ni esi e ma mu lo aiwo
2: lo lekun da mondi
0: ah
2: ero mo omo jogun baba nu
0: oruko yin
3: oruko
0: yin ibi de ti wa nte tori e wa e ma je pe rara
3: oruko mi ni Gideon Tosin mo wa lati agboba
0: Gideon
3: Tosin
0: ah be e ma yanu da da ni be din soro bi wa den soro si girlfriend
2: yi
0: ah eh bi wa den soro si girlfriend yi pe osa ti mo mi na wa wa so pe o mu ko mi manage
2: se bo mo ni ko e tele
0: Gideon
3: Tosin
0: oh ya
3: mo mu ejo
0: e mo alaye e fe salaye
3: be mo fe salaye
0: e ko fe salaye
3: be
0: bo ba ti wa dejo omo Nigeria ma ma gba ti dejo ayo
3: ejo niyi Matthew niyi agbola onu mo wa si
0: te jo ngbe agboba na
3: e a jo ngbe lagboba bo to ti kuku lagboba ba yo ko ni lo ko lo
0: Gideon
3: to si
0: eyi le je Gideon
3: mo je Gideon
0: niyi
3: ologbe machine fun mi but o ti ni diona gangan yen je Abdul Ganiyo Ayla Olateju o si se ni High Court
0: ohun lo ni machine
3: ohun gangan lo ni machine
0: eni to wa gba machine feyin ohun
3: oni Matthew
0: Tosin
3: oni Matthew Olaniyi Agbola
0: Olaniyi Agbola na eyin ni Gideon
2: Tosin
3: so on mo eni si yellow
0: yellow
3: be
0: o pupa nu
3: o pupa
0: o dudu bi din be
3: so gba ti o gbe machine fun mi
0: eh
3: a jo se agreement pe 800,000 lo ma gbe machine fun mi mo de sanwo fun so mo a jo ni agreement 22,000 daily payment
0: e se sanwo fun
3: o se sanwo fun
0: e mo le wa sanwo de
3: so mo si sanwo tan o kan ko we machine fun mi oun mo lo ba nigba ti mo de pe pe to mo ti sanwo tan pe ko ba mi ko machine
0: ewe
3: ebe mo wa pe di owner na pe to mo ti sanwo fun eni to ni ki mo sanwo fun o
0: owo ti ta o
3: mo fe gba iwe machine
0: eh
3: di owner wa so fun mi pe ki oun ri eni ti emi sanwo fun
0: ka won ko won to kowe kale
3: won to kowe kale
0: ngbo wa ri ngo
3: nigba to wa ri won wa so fun pe mi o ti sanwo tan pe owo mi ku 68,000
0: ta lo so be
3: eni ti mo sanwo fun
0: lo lowo ku 68,000
3: lo ku 68,000 so o wa laarin
0: kon sa kole iwe te fi sanwo iko yi
3: akole wa koda o ni
0: so
3: so o wa to stage kan ni the first 4 months ti mo sanwo mo ni ko ja se account so igba ta wa se account o yen din ni 10,000
0: ta yin fun
3: ti mo fun
0: to ye ko wa latodo yi sodo re
3: ben mo wa gbodo di ona lo eh peto o to ni ki mo fun lati ti o ni ki mo fun yellow owo yen din ni 10,000
0: ta yin o fi kun
3: to di lodo e
0: okay loju ona won ti re 10,000 lepa
3: be ni
0: e ma nzo
3: so dona mo pe ko tete da mi lohun
0: eh
3: so mo wa so pe mi o fe fun lowo mo mo wa wa lo le mo wa lo fun yawo e ni owo ni owo ojo yen mo sa lo fun yawo e
2: pe
3: owo yawo dona pe yo sa ko attention si mi pe pelu wo tun mo wa fun yi o yo owo yen yo fi call attention pe mo mi ne pe mi o fe sanwo fe ni mo so gba to wa pe mo di fun yawo eun o wa pe mi pe to pe owo ti mo wa fun yawo un pe ki mo wa fun pe eniyan na ni ki mo fu won wa ni owo yi o ti din o ko mo de pe ma sanwo tan yo wa di pe to fa mi fa
0: eh de de fura
3: mo de te fura nkan ti fe ko sele ngba lo wa sele bayi so igba ti o wa so language kan o ni pe o na ni ki mo fun I pe owo le da ijakale sara awon mejeji
0: a ma ngbo owo wa para aku si ti ti re se o fe da suru tule
3: so da ti a ni yo jo mo je mo da je ko yin ko mo pe eyin le ni pe ki mo fun lo pe owo yi ko le da ijakale le sara awon mejeji mo wa fun lowo yen lo so owo yen ni laarin 4 months yen owo yen ninu iwe because emi snap ngba ti because owo yen ti case yen ti de police station ngba emi snap ibi to nko si ko si pe yen se le mo fun eyan ni 22,000 to wa le record 31,000 ni osu kan
0: eh
3: mi o de jewo
0: ah e mo yo le sinu
3: 31,000 lan ise ko fi je 48,000 lo su kan o wa je 31,000 te ba san 22,000 oyin to lo su kan le mo pe 22,000 ko le pe 31,000 ni osu kan osu keji o je 29,000 22,000 lo ni so 29,000
0: ti o si sigba kan te yo fun
3: ti mi o de fun
0: gogo bo je be re oro
1: se en fun ni cash da ben transfer
3: cash ni
1: be se ni ledger ten ko si pe won se won na eyin o san won ni o san
3: se ri igba to ti di pe first 4 months yen mo pe ko ja calculate e so igba ta wa calculate mo wa di pe ohun yen ti din the first signature mi ti mo ti sign o lo stand against me ni police station mi se bi emi sign yi because awon lopa pada da case yen ru awon lo gbe mi lo so ko si bi a se le rojo mo se le rojo si wo mo je kan mo pe osu kan 31,000 ni yi
1: yes I answer question mi ti wo be se ni ledger pe te ba ti fun mo
0: lo 2000
1: san transfer do bi ta se te ba ti
0: fun 2000 re o ya sai we yo
3: ah sign
0: ah e ma ti o se
3: le ba but mi ti ke ni le odo mi mo je ki
0: e farabale e ko le le ide gbogbo n te yo ba kora o ba jo mo te binu abiotan
3: ben
0: abiotan mo wa se aga mi omo mi ke lara o lara o ti o ba ije luwa
2: ben
0: o ninu owo ti o ba ije
2: ben ni o
0: e do to te le lobirin
3: ben
0: on ni npa ko mi
2: emi ni wa ba ye abi wodo n bo bi ka
1: oni obirin won le
2: o ni wo ni ka e mo ba ti le to bi obirin mo bo bo mo wo kun rin
0: mo a wa ri
2: Oh,
0: mo se oro me kan le su abi o ye wa ire se in that see re the law
1: yes sir
0: alagba olateju awon na mo gbe to yi
1: e me pa iko le mi ti sise abi
3: i ko ti o do wa la kan to fi ra le mo mi pere
0: e se suru oro hale ko be se be de rojo yi eyin na agbodo ro lekun rere
2: ben
0: oro to de leyin nisi ba se fo lohun kora lorun loku
2: ben
0: abi di lo
1: ben sir
0: so oda ka paro
1: rara o
0: asike na koda ga waro se gbo ngba ogbo ti lo ya wi eh edu e ma lo se gbo baba ti po lori edu edu ka ma lo
3: okay
0: ati ni then we yellow
3: be
0: ati olateju a jo soro papo ko ye yin ba o
3: be
0: eh eh e ma labra ya era mo le ati ojo wa tin lo ojo wa tin lo omo nigeria o si fe dash e ma bo e ri pa break rara sa marathon la si
2: gbogbo eyan se kan kopa
0: marathon la si a si fe fi dun enikankan a la gba olokada mo lo eh
2: ibe nko
0: ke lo pe
2: o tun wa wo se wa
0: a ba jo se gbo na mo lo mi to gbe Aya oruko yin lesekese oruko yin
4: Seyi Sunday
0: Esun mo kini ke so ko yin le ma soro
4: Seyi Sunday mo loruko
0: Eh fi kini bo ti
2: Bo le a se se be nti go
0: Ma se
4: Seyi Sunday loruko
0: Se ko wu yin je
2: Wo ji gaga ko scratch mo
0: So ngbo Seyi je ko
4: Sunday
0: Ewa zo
4: lati of a garage mo ti wa mo rent shop ni Kilanko yan ibi Kilanko road yen mo ti rent shop igba ti agba shop yen won se lekun ati ceiling pako ni mo wa fi se ceiling yen igba tan wa ra lawon Bolanle estate son mo wa salaye
0: fun won ra shop yen
4: won ra ile yen
0: ile yen
4: won so ara 2019
0: won wa ra papo mo shop
4: bẹẹni won ra gugu e a wa salaye fun won pe to enile ipe ko se lekun pe enikaluku lo se lekun enirin e to wa nbe pe pako ni won ni ma fi lo shop igba ti odun bi marun wa koja mo wa ni to baba igba wo ni ma fowo ilo shop o ni ohun fe renovate shop yen pe ko ti ya nsin pe ohun ma je kin mu igba to wa re mi wa ri owo shop san mo wa lo ba won gba to mo wa san disturb mi mo wa dide mo ah baba wa ni se omo na ri mi bayi bi mo se wa lo wa nda mi laamu owo ipe tin ba ti rowo shop pe kin mo wa igba ti mo wa ri owo shop yen mo wa lo fun mo wa dupe lowo baba igba ti ara mi tun wa nse the following year ara mi o ti wa okay
2: so kan kan kan ni
4: to mo wa so fun won pe baba o kini obirin yi o ma lo shop tori ogun mi yo baje ipe te ba gbowo ki atika ke gba ipe lekun baba wa ni emi ti fi owo mo ti fi lo shop mo wa ni gbogbo receipt lati gba te ti ra ipo wa lowo mi ipe mi fi lo shop mo sa tun lo mo be won pe kan daku mo sun kan pe kan fun mi ni owo abi kan je yo lekun ati pako yen won ni ko mi le yo pe iye tan wo ba fun mi awon o fun mi lati gba yen won de fun mi ni kankan
0: o mi si ti gba o lo mi je ti ra le
4: eyan to ra na ni ajo nsoro
0: na le jo nsoro
4: be ni
5: eyin wa fi sibe ko ma lo yin o iwa nbe abi
4: o iwa nbe amo won tin gbowo shop na ni owo re ngba to ti ba mi ta oja mi tan
0: okay
4: ohun na ti wa ni oja te mo wa salaye fun won pe be ba gbowo ki ati ka pe ke
5: elo lejo agree si lo owo shop
0: o wo lekun yen
4: won ti e agree lori anything
5: eh agree ni de won pelu former landlord
4: o pan ni o ni pako lo ni kapa ipe eni to ba fe ipe ko se si ibe yen
0: de lo
5: yes sir
0: ajo ise bi eni ka mo
5: da be yi
0: awa na gba so nbi kan nijo to wa ta yo lekun won en ta ba nbe ka ma je osomo tori jo ta ba lo baba la be yo lekun wa e ri please pelu ajaga wa ta fi sibe awon re di ati sakobo suban ta wa wi nbe ni pe baba ti oro kan yen ko nu owo ya yi egbo
5: be
0: se wa ti so dudu oro wa e wa ja so to lo ki baba un no woru ya yi o ba je un na lo bi lo mo se yo ni kosa kona nana woda kona ni abibu ni se namba awan belodo ni
4: namba awan walo li resipti
0: landlord nou ti se ni mbelowo nani ejo loro ni se bako
4: beni
0: oda ama biati oro nan la ajoso polo mba ni ki oro wa yi wan li oba yi wan lo ye ba wadasi
5: ale a pi se won na ni because
0: baba
5: to ni le ni shele mi ba ni agreement ke ni to ra le
4: awon na so fun won ba se fe ra
0: kankana ni se ti nbo the law
5: yes sir
0: e da baba pari eto eyin e ma lo se ti gbo
5: bawo so
0: se ti gbo
4: yes sir
0: aha eyin e ma lo opportunity awon yen ti le ma to wole 09136 556952 the number that you
6: want to see it to you 09136552
0: hello
6: ekure leta ekure le
0: urukoyin
6: ati
0: bi
6: te tin pe
0: okwade
6: adimola
0: baba
6: na eji Amen.
0: Omo
6: yin le ti fi gbe to yin lagbare je.
0: Amen. Lati bo le tin pe kan.
6: A ti da odo tani lo le fa.
0: Oda ti se wa.
6: Se eto yin o mo ndu mo wa gidiga.
0: Opo ni folo.
6: Baba olokada. Inu eto kan to wa le se yin gbegbe lo ti pe ta fun le yin mo ra pe o wa lojo Wednesday. To ba ni awon eri to daju. Daju a ri pe ododo le fi mule. Baba olokada. Ya te soro re tani fi. E ti so bo ti ye ko ri.
0: Ben.
6: A ti bo e ti le rin.
0: Ben.
6: Olorun ko ni da yin dabukata yin.
0: Amen o.
6: Olorun ni da yin dabukata yin.
0: Amen o.
6: E ti jere awon mo.
0: Amen.
6: God bless Nigeria.
0: Amen. 09136556952 the number. Avin da se kotu mekunu la wa ni Diamond 88.7 FM.
6: Hello.
7: Olo wo ka pa o laye ni to rara to wo fi ni da o oniye big mommy e pe to jare yin mo di chat lo ya
6: ati mo na
7: ani wa yin si
6: ami o
0: ya mo mi ra da ko la wa we si talent si
6: ati bo na ati mo
0: ngwa ma yi se kire talent do nwe si
8: e da ko from Nigeria kan
0: o ti da
8: to
0: ya yuzu ni ye en se je ma lo le ko na ye ti ba
8: ya wa ba wo ni
6: hello olorun ni se to
0: oruko ye ati bi te ti pe
9: laju sile lati gambari
0: e te si waju ne lo re abi gambari oyo
9: o salaye de le pe ohun ti de police station o ti agreement to won o sawo yen so ko to tun wa pada wa si odo yin ni de re lati so bi ni won ti fun ni mara pe ko wa ko fun ni
0: te gbo sa
9: be
0: se e sa gbo ba na ti soro
9: be ni be ni be ni ngba ti o salaye yen de le
0: sa wa yin na mo pe bi a ba mo pe yo ba mo gbo wo yo wo yo yo sa me se ko lo
6: be ni be ni
0: so en ta bo ona ta fe gbe igba na ni pe ka jo soro se ti gbo e se ko
6: amen
0: the law
6: yes sir
0: e da ku ati nte wi ati nta won wi
6: ko yo do o
8: jora won
0: ama awo fe dasi a fe dasi ni
6: hello
10: hello e kuro le sir
6: e kuro le
10: Akweto
6: Olorun ni se to ruko yin
0: ko yin ati bi te ti pe
10: Francis ni lati Abuto Oja
0: Abuto Oja
6: te si waju
10: Yama de ni jona o
6: Ami o
0: Amisa Amisa
10: Olo
0: network yo la pa be o
10: o te da fi mi bi soro ti pastor
0: e te si waju
10: e da fe ba se to bi ba so di rowo re gba lodo were yi o
0: ah e ba iba o
6: oluwa mi ero
0: oluwa
6: mi ero
0: ori ategun ni e wa oro be ko je ko da bi o ba jori ategun
8: se ma wi
0: ko si bi ti oro be ti ye e ma binu
6: hello
0: e yi radio yin le pa eku nbe
10: e mo kan
6: e kuro le oruko yin
10: ati bi te ti pe lupa lo soro
6: lati bo
10: happy Halloween.
1: That's why you.
10: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
0: Europe loko loni ni e ma binu
8: won ko lura won
1: hello e ti wa me o
8: ah hello
1: eh
11: kan be opa
0: o wa ke yan kan wa ama gege bi akoko wa opa ibiti eh lari aju ohun na ni ajo mi toto ni wa
1: beni
0: ajo gbe dele ologo njo kan
1: amen
0: dilo
1: yes sir
0: thank you very much
1: yes,
0: Yaba Ndili, thank you very much. Emi na kira mi, ko de wolu de
1: thank you very much.
0: Awon kan na beta jo wala tile.
1: Be ni apo mi. Oruko mi na Abdul Fatah wey at baba kekere Adeta.
12: Elesin na wa bi lai loruko temi o, ipade wa tun dijo mejo.
0: Ebi san san ni.
8: Oh no we officer, Abubakar mem loruko temi je, ito gumo wa, arole agba fun tun rebolu de candidate le dumare, o dijo mejo.
0: Ara ji dojo mejo ta tun pade lori eto ta pe ni kootu mekunu. Titi digba na, ari 08034891050. Tunde bolude loruko temi o.
12: Bye for now.
8: Ma ba.

bo wasi ayewo na ninti mo so fun e leyin ayewo awala wa mo kini ti oro ti e kan a de kin ton yan ta ba ti ri pe oro ti o gba beyen in to gba yen la so fun e pagbara re ba ti gbe ra ku nigbo san ni awo ife ko toju aisan ko tun wa ri pa aisan lo tun wa gbe wa ngba mi a fe e ta ba ti toju kun kuro nbe olodun de ngba be fun wa eri pon le tori akoko mi se fe ma mu ka ma mu eri ke ma gbo awon eri to ya ni lenu pe a lenu gbawo si gbawo lenu ojo ni se prostate cancer mi lo mu fe ka ni prostate enlargement mi lo la fe ka ni prostate disorder o ti e po tun da won okun iwo okunrin e gbo mi ma bura eran o die die lo mu e oro po pe yen ni die die lo mu e o le se mo lodo yawo e die die lo mu e o tin ka paper la lete ba fe sun o n bo niyan o janjan lo n fa lessence to ro pe janjan lasan ni owo e lo n kurire lasan eje lo n stiff to ro pe ah abi eje n clothe me lara o mo pe gbogbo sign to n ri yen o n so fun e wi pe o n bo lati nu okan ni okan wa n sise agbara you don't know o n lo o n bo okan e okan la ni awon eya ara to po to ye pe meji meji ni won po ba awon eya ara kan wa to ye pe yo kan ni won ma je kan so sele o ma wa duro ti gba ti efori to mu e were were yen to n lo rogun si o tun abuse ogun ni o efori ko n se aisan is just a symptom that something is wrong with your system in to wrong yen ni ke wa oju tu si lodo ti wa e ma bo si adojuko senate bank ni suru lere ile ise greenwood le nbo ti e ba ti de senate bank suru lere e funa si odi keji complex funfun to wa nbe yen abere na ni ile ise wa wa e de ma pe sori number ti e ma npe si yen 080 e ma ti pe bayi o leyin ago meson ni ke to ma pe 080 63 72 35 39 boye o fe bere onkun to ni se pelu ilera abi o fe bere ona abu fe bere nkan kan abu fe se wa di onkun abe fe emonu e fe bere ona ini ke ma pe ero ilewo yen si 080 63 72 35 39 ibe na ni o ja si ile ise wa consultant to mo ti fun tedo nipa ilera o na leni ti o ba soro idinu ti awon eyan fin roju tu si aisan tin se won lodo wa a ni da odubule a oni fun oni a ni fi kankan gun o lara koda a ni gbo mi be la oni gbeje to ba ti duro ni waju computer oni o tu asiri orisun isoro to n da o laamu leyin rede ni ona bayo si ni pe a so n to lo si ti nkan yen o kuro patapata iwo na wa wa danwo boye nu la nfun ni boye o toro la nso laduro awon eri ti wo na tin gbo yi eleyi kunu pe kan so fe nikan pe eri ti ekun le mi lo la fe lo awon kan so fun mi kikin lu eri awon mo ni ko ti kan reason ti mo se ni o ti kan ti temi ye mi mo fe proof awon kan tan laisan yen o le lo mo fe kan ri time ti o fi lo lodo wa pelu ogun le ise greenwood na ni se wa ri awon kan na so pe ah se bi greenwood awon ti gbo ni eleyi ti yato se re ni ton gbo wa trainer lohun na je ni gbogbo north central ati southwest lori de Nigeria yi so won ti update ti wa gbogbo n ta mo lo ni akoko de igba asan gbalode ona ta fi n toju e ni ona gbalode gbogbo e na ti ko wa ni yen yato sin ti awon ti e ti mo tele ti mo so ma duro de tenikan ni egbe kosong gbo kan ma bo sibi ti le se fowo si suru lere ni ibe la fowo esoya adoju ko senate bank ibe ni ile ise wa wa te ba ti fona si odi keji shopping complex white and yellow yen na ni ma bo labe ile ise greenwood na le ja si mo ni leyin eto ni ke ma pe sori number yen onkun to wu ke fe se enquiry le lori e ma bo lori ti lera e yo kan yen da wa loju e wa je nso ile e so nte nje ani ke toju emi latara itoju emi ni onje ta nje mo kan je lasan owo o sin gboro de bi po tun mo fowo sofo je n to sara re lori kede se pe kiyan lowo tabua le yan to le je n to da ogbon ni bere to ba mo aye ti laju koja ku kan mo jeje kuje gbogbo to n lo senu e o gboro se wade npa e wa je m so le fun yin bi won se n pese n ta n je lakoko yi olodun nikan lo le gba wa afi kiyan na wa jara e reason ni pe opolopo nkan na ti fi preservative popo si won ti fi awon chemical dabobo ile ise to se o fe je gbese iwo na to ba taja wa sa fe jere so awon na ma nse popo le kan na won ni fe ko baje won ati wa fi awon kankan dabobo gbogbo ton fi dabobo yen ko si eyara mi ti o lo mo baje ju edo wa lo ba se nje yen o ma fara kan edo tori edo ma assess gbogbo nje ta baje bi kidney o se assess gbogbo fluid omi nkan bi omi to ba wa lara ati ta mu
edo sise lori gbogun.

0: eje yen ko si bo se fe se to ba ti wa ri nkan to wa harmful ni n to le se akoba fun bi o se mo ragba sara die die die e wa wo latodun te tin lo si o ni re njo kan to ba tin re yin ju bo se re yin tele lo edo yin tin complain te wo yin ba tin ro yin e nse bi janjan eje yin o flow dada kidirin yin na tin fun yin ni awon signal ko se po ni yono bo won so fun yin po won ti wa toxic o ti ni awon toxin pupo lara yen mi bi awon idoti to ti fa ninu gbogbo nkan mu mu mu te mu gbogbo yin te wa nlo pain relief fun awon esan kan tabo mi em gbogbo ti mo sa nso yi mo bo wa se ayewo ha mo ri sun tin se a de fun ni ona bayo wa lo in ti o mu kuro ti ese nta kan mo fi ki mole o si ri pe o yato si gbogbo e to tin gbo ile se green world na ni e ma bo adoju ko senate bank ni suru lere ilu ilorin gbogbo yin te nbo ni outside e ma pe ke to wa ayewo wa lati ago mesan aro si ago me rin iro le ni ayewo mo ma nso eyin te ba fe ra ogun e le ma bo lati ago mewa si ago mefa ro le la mu ko igbanle ori number yen na ni ke ma pe si 080-63-72-3539 oruko mi o yi pada consultant Adebayo Olatubosun bossman ti mo je oludari ileise Greenworld ti suru lere ni ilu Ilorin ati asoju ileise Greenworld International thank you awon ife asan lugba titi di ojo mejo ta tun ma gbo won ara wa mi o fi sinu ibaranje mi o de ni bayin ninu ibaranje e se
1: Alaruje ataladan nla se efe gbara lugimo ke mo ba sase danu lala oko ani takitiyan yin mo ba ja sasan lorun ebe Greenworld organic fertilizer labani se le ito so gbugbu agbe doge Greenworld organic plus fertilizer danwo ajebi da ajile giba ti ni ale ba si tun ni fertilizer Greenworld to ba se agbado bo se su bo se ge kuda to ba ti gbagbara Greenworld organic fertilizer o da gbinu bo ba wa se lani tabi watermelon koko ni anamo ibepe ope oyibo ope eyin timoni atani efo ni okababa tabi alkama kuda to fi mo gede agbagba ati were ese gbogbo office Greenworld
2: ni number 159 adojuko zenith bank suru lere nilu lorin 0902550014 0902550014

0: Sonne, tó bá tún wá ṣe tán o.
1: Rẹ́sì inú ẹ rẹ̀ bẹ́ǹsì. Rẹ́. Mo ti nà tán wá súnlé alábíyá.
0: Ẹ ká lé ẹkú dídí àsìkò gbogbo ìta tẹ́gun ìkànnì yìí fẹ́ dé. Ẹkú iṣẹ́ látàárọ̀ ẹkú gbìyànjú ẹkú kó lè dáa. Ọlọ́run ọba nínú àánú ẹ̀ yọ̀ jẹ́ ọ̀dà Fẹ́mi àti
1: mí o.
0: Àní ṣe lásán o. Àní ṣubú dànù. Ẹni tí ó dà ti ẹnu òní dà á lù wá. Láṣẹ Ọlọ́run ọba. A kò gbẹ́rù dákẹ̀sán. A kò gbẹ́rù dorílágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tí ó dà ti ẹnu kò ní dà lù wá o. Ẹni tí tiẹ̀ ti jóná òní kò mọ́ mí tèmi àti yín. Láṣẹ Ọlọ́run ọba. Ẹ̀ka lẹ́lẹ́ ẹ̀dẹ̀ yìí.
1: Pásítọ̀
0: ẹkú gbìyànjú. Ọlọ́run ló ní olúbẹ́.
1: Ọlọ́yẹwà.
0: Bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ni òpómúléró.
1: Tò mí mí mí mí.
0: Lórí ìkànnì Diamond FM ìkànnì tí ń tàn yín ìràwọ̀sán tí ń bàgbà lẹ́rù.
1: The Shining Supreme Station.
0: Ẹ mọ̀ báyà tí màá ṣètò yín ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ rèé ètò tídìlé ó fi dùbà tí ó tùbà tí ó tù sẹ́ èlò òpómúléró. Lọ́lọ́run ṣe ní ká mọ̀ọ́mọ̀ gbé ètò yí kalẹ̀ sórí ìkànnì Diamond FM ìkànnì alára Lọ́mbẹ́ ọlọ́mọ nọ́mbà alẹ́ rẹ̀ Amadiri Aziz Ọlọ́yẹwà ló kọ́ tèmi ọmọ bí ìnìyẹn ètò tí ọmọ tò tí ọmọ lò bó sì yẹ kó rí tí ọmọ nà bí ọmọ bí ìjà ọmọ bí tòtò ni ó ti tò.
1: Ẹkúlẹ̀ làkára lé ẹ̀rẹ̀ wàhálà kẹrù ọ̀nà akínyìn oní gbogbo bí tẹ́tí ń gbọ́ wa láṣàlẹ̀ tò ní. A máa ń tábi tẹ́tẹ́ ni lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Ẹ mọ̀ pé gbogbo bí tẹ́sí ń gbọ́ wa láṣàlẹ̀ tò ní ọdẹ ọdún bí o àjíǹde ara ó mọ̀ jẹ́ wa lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run. Abala méjì ló wà lórí ètò òpómúléró. Àwọn èèyàn ti ń kí wa lọ́tún ló sì ẹkú múra o ẹkú múra àti ẹ̀dúpẹ́ Pásítọ̀ Fátúndé pé
0: àwọn
1: alàáfíà làwọn wà.
0: Wọ́n
1: náà nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ká bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́
0: ọlọ́run.
1: Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní gbà burú síra wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Abala àkọ́kọ́ láti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tó ń lọ láàrin ìdílé. Bóyá láàrin lọ́kọláyà ni. Bóyá láàrin ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni. Ohun tó bá ṣàti ní ṣe pẹ̀lú ìdílé. Òun la ṣe pé ètò yìí ní òpó múléró dò mí mí mí mí. Tí yóò bá sòpò tó gbélé dúró, ilé ò lè dúró. Wàláì. Ṣùgbọ́n pópò ìbá ti dúró dáadáa, ilé ò dúró dáadáa. Òpó gangan là ń pè ní ìpìlẹ̀ tó gbé ilé ró. Òun la ṣe wá ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí. Kí ilé má bàa dàrú. Kí gbogbo ẹ bá lè tuba kó lè túṣẹ́. Kí inú ilé bá lè tò bí omi a fi òwúrọ̀ pọn. Báwa bá ti wá nà bẹ̀ lórí ètò àsìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn ara lé. Ẹ̀yin tẹ máa ń bá wa gbé yẹ̀wò lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Omi ọgbọ́n yóò ní gbẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A mọ̀ rí yín bá o, àní wára wa tì. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe wá láṣẹ Ìdùmarè. Abala kejì láti máa ní káwọn ọmọ kéékèèké kí wọn ó lọ sùn. Mo ti fẹ́ márí òsín bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá tì sí ní RPP Responsible People's Party. O ní àǹfààní láti wà lábala kejì. Kàn yín o, a ò tí ì pè yín, kò tí ì kàn yín báyìí. Ṣùgbọ́n lọ́gán tó bá ti sanwó orí ẹ̀, tí wọn náà bá ti mọ̀ bó ti sanwó orí ẹ̀,
0: èyí
1: náà ti darapọ̀ mọ́ wa nìyẹn. Ẹ ti mọ̀ bó ṣe ń lọ́ngbòrò ayé, ẹ ti lè máa gbọ́ ètò
0: yẹn.
1: Ẹyọ abala àkọ́kọ́ gbogbo wa lè gbọ́. Ṣùgbọ́n kejì, not for you.
0: Ẹyọ ọ̀dà
1: ìfáwọn aṣojú bẹ́ẹ̀. Èmi ti yín tòótọ́
0: olúbùkọ́lá tẹnu ìyá ètò yìí wọn ni pé ká tún ṣe bẹ́ẹ̀ ká tún bọ́ sí abala àbítọ́kàn náà lórí ètò tó ti ṣàlàyé ẹ̀ pé alábala méjì lè tò abala àkọ́kọ́ tá a wà kán lòfin tọ́lọ́jọ́ tò ní ọmọ bíi lẹ́tà wo ló lékè nínú abala àkọ́kọ́ níjà sáájú kó tó rí pé àmọ́ ọlọ́run lẹ́tà tó lékè èmi àmọ́ sọ gbogbo gbà pé àmọ́ ara àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ gbà
1: lóríṣiríṣi kẹ wá ṣe pa àkàyí sí
0: ẹjọ ẹyin àjọ wà ni o àjọ lẹpọ ni o ẹ mọ wá gbàgbé ọsẹ tó ń bọ ní ọjẹ wẹǹsì àkọkọ nínú oṣù kẹwàá lè tí a ti mọ sọ pé o gbogbo àwọn tó bá kùdìẹ kùdìẹ nínú àgọ ara ẹ mọ fi ẹjẹ kọmọ onímọ nípa ètò ìlera wa kí wọn bá gbéyẹwò
1: bẹẹni
0: láti àsìkò yìí lọ ẹ lè bẹrẹ sí ní fi
1: ohun tẹ bá mọ pé àkùdélé agbara yin bo ye en to sumo yin ni to so pe nkan bayi ba n se ohun te si mo pe lori eto yo fe ni igba lo fe ni ko san abere owo lowo yin olodun lo yan wa baba lo ran wa wa ka wa wa lo gba ta wa gbogbo abinu eni o eje lo dake je je je je alabiya abere owo abere ko bo lowo yin e ka e
0: lo fe ni baba fun wa
1: gbajo
0: ponso love love ni baba fun wa eh alabiya taye fowo wa alabiya taye fowo
1: oluwa o se o
0: love love ni baba fun wa
1: eni ba gbo mo ya se ko re ba yo ni boyo lo church ojo won lo ti de church last year
0: yasin ko jodun mewa lo
1: ngba mo gborin yen mo fe ni olohun mo ti se yanu oloye tin lo fe ni ko si oloye si wa lohun wa lai oloye lohun orin
0: o ma
1: send ye latale ilo
0: 08106747573 number te mo fi atejise iranse si 0810
1: e mo wule pe o
0: 674 75 70
1: e mo pe wa ni pe
0: e le se ni sms
1: e
0: le se ni
1: voice note
0: e tun le koranse e sa kolona ti o ni tumo se nta ba send e si mo ba wa fo si wewe mo le fi ona ba iranse si wa 0810 674 75 73 ketu o tun to pari atun menuba e mo gbagbe omo bi kini n to le kenu leta to
1: on to wa ni waju wa lasale tun ni ton ni ka ba won gbe yewu
0: beni
1: omo lo fi sowo oni idile awon laarin dadi won ati mommy oni nu odun
0: kabiyesi olohun
1: oni gbogbo igba ton ba ti kuro n school ton lo sile ninu o ma n baje ki lo n to sele
0: kini to de gan
1: awon ni ka foruko bu awon lasire
0: ati pe awon iraye
1: won ni tori ati dadi awon ati mommy awon na ma n gbo eto
0: ololufe wa ni won je
1: ehe won na won to de sumo awon na ma n soro pe opomulero tori e la won se so pe ka mo da na ati ki daruko awa ise da ko lori eto ejibe
0: araye
1: ko awọn ni ohun to sele ni pe dadi awọn ma n ko obirin gan won ni dadi awọn ma n ko obirin gan to je wi pe gbogbo eyan lo mo dadi awọn pe ah bo se n gbe dudu na n gbe funfun
0: awọn araye ti won wa jise tolorun ran won ni
1: won ni gbogbo gba ta awọn anso e won ni mommy awọn sukun won ni sugbon dadi awọn o ki n gbo won ni looto dadi awọn ma n toju awọn
0: okay
1: won ni sugbon bi pe ka tete kuro nle laaro ka wole laago kan oru
0: gbogbo ga wa ni
1: awon gan ori oju baba awon
0: ni
1: wallahi awon ni kini kan wa sele lenu jometa iteru fi wa ba awon awon kan sa ri pe dadi awon to ma njade ni inu le tele tele o wa di pe ka won de lati school ka won ma ba dadi awon ni
0: dadi ti nde ka won mo gan to ti le iwe de
1: inu le
0: owo te o de ti dadi da wole
1: won ni iye o ti wa dun awon to pe ki mommy awon wa ma ran dadi awon ni se
0: eh owo ti baradi owo ti baradi owo to baba nu
1: won na won mo bi si mommy awon ti gbadura de ti nkan fi sele won ni ko yi awon o won ni ele to wa je pa bambari e tawon fi wa fi letter yi gangan sowo
0: e ba
1: won ni mommy awon na wa ko okunrin bi dadi awon se nko
0: 50-50 no
1: nigba aye won
0: ko ni oro to da mi moda o
1: won ni mommy awon wa gbe okunrin wa lole
0: baba awon si wa nbe
1: baba awon na ma pariwo ti pe dadi awon ma nsoro pe nkan to n se ko yo ko ri be
0: bye
1: won dadi awon ma fi ehonu pe sugbon mommy awon ma binu ton ma soro si dadi awon pe baba lo so ma pada bebe pe o da
0: mo binu
1: mo binu
0: mo ko ro pe n to
1: won ni ba tawon atawon aburo awon ajupo awon o pe oro dadi awon
0: o ti fe lowo kan nu
1: awon o ro pe ordinary ni o
0: a ki se ordinary ni
1: pe looto na ka won ma paro dadi awon fi yaje da mommy awon gba
0: yen okay
1: pe ki se pe kan ma toju awon o but pe bi ki iya soro ki baba fu oyi ti e pe kini radarada mo nse yi mo soju se mi inu le
0: emi
1: mo lowo mi mo le fi so n to ba wu won ni gbogbo version ti dadi awon gba yen
0: mommy
1: awon wa switch si
0: okay
1: won ni ele igale rufu wa ba
0: inu won pe sim swap sim swap
1: won swap si
0: sim swap
1: laarin awon
0: meje sim swap won pe
1: awon ni awon agbe ore wa sodo wa lori opomulero pe tori awon ti ri pe gbogbo awon eyan gan ladugbo ti mo pe nkan ti se dadi awon pe so ye ki mommy awon ibo ni mommy awon wa rin de tan wa pa kadara dadi awon
0: ti won gbadura de nu le wile nkan
1: o gbadura de
0: omo bi
1: o se ye mi dada
0: oro dabi oro awon ore wa kan wa ni bi ti won tin se campaign loju campaign enikan kan yan ba ni koa won poko nkan pastor na gbo mo se foko bu lati di lale yi ibon si gbara re koja o si be to wa leyin re ibon si mu en to wa leyin re o si ibon si gbe ni ta wi ogbe subu
1: hey
0: koda ni igbe kuru je lowo ebora
1: kabiyesi
0: aso pastor si luwo
1: ah
0: oni ke ba lo pe jesu omo bi laarin mi ati e se jesu lo blo
1: jesu ni jesu lo ba o tai dani o wa so se en to wa leyin e ah
0: Oh, pastor bo le ti pastor ke ba lo ko Jesus eh ti la re bi ati ni Jesus amolo bure pu
1: ani baba to nbo mo wi pe ko mo mo se yawu oloye baba nbo mo wi pe ah e ma se yawu
0: yawu oda
1: church ni mo mo mi mo nkan mi awon ni yawu ile ologun ni o
0: wa lo
1: bawon o le se wole lale ni yen
0: to
1: mo se de number gbe bon bayi keke ni baba ba ni aramani mo ya aramani mo ya bi baba se pora ni lo mama
0: ni sense
1: baba
0: baba ti won ji jesus jesus
1: baba fomo le atawon iyawo
0: jesus baba disappear
1: ara ni moya lo mama ni eh daddy don't preach in sin pe jesus la won mo ijoba orun kusi dede
0: orun si dede awon mi
1: oloye
0: igba teni ko ba
1: ti o to wa gbianjo ati so ni pe arabirin ke
0: jesus dua Take mo tan oje ko sadura kan ti o gba simu lowo enikan ti o fi lo ti o gba lo ni
1: tori si adura yi ti wa gba koja
0: ke sa eyin we sadura iya ti fi eji keta o ti wa di arun to ba tun mu eta tun fi kun erin yo di eje odd number na ni gbugbe pada nbade iya ti get debit o ti ni odd number iya ti get e debit won ti fi odo dubule ti won ti fi gunyan je
1: gunyan je
0: iya ti debenu iya ti debit won ti fi abere gunyan tawon yen si nje
1: oloye so wa
0: iya ti debit won ti gbin oka lojo ti hu ti won si nka je iya ti rin debenu omo bi awon eyan ma rin ninu aye iya ti wa rin debit o rin de yi re ati wa daya pada
1: oloye so ye ka buya e pelu ohun to sele
0: to din bi toro de duwo yi so ri ko to ri ko won mo so pe ba ka buya abi ka mo buya nti mo kan ri nbe ni pe gege bi oro ti pasu pasu ja mo so ni gbagba pe nti ojo ba se
1: erun o bere
0: nti erun ba se
1: ojo bere ba lo ba lo
0: abo si padabo tori nti ya yi na nse yi na o se se ko pada sori awon omo tawon omo ba fura tori pe baba lo gbe iya gba yo pada pass yesi bi kan tori kini yo ni lo
1: emi so won pe boya bi ti iya ebi te na ti fi odo kini kan gunyan
0: odo kini
1: fi
0: won won pa won won bi so wiye
1: oloye boya bi ti iya de boya so pe kini o tun se de gbogbo
0: yo de be tori ko sogbon ko si won ni owu ti ya ba gbon omo ni oran ko sogbon to ba da ko si ogbon ti won awon yo pada finishon lori awon omo yi ti won ba fura tori won ni pasa ofura pasa jaje
1: fura jaje
0: won ni o ba fura o
1: le ni oko
0: tori bi toro de duo ni isin baba ti gbe iya ti gba omo na o tewo gba ti won be ka omo yo ba tete fura tori pe iya yi ti rin jina o ti so baba yi di be wudani indirectly o ti gba sheti lorun re nisin o ti gbe wo o ti gbe iru ati bo ti gbe baba lorun baba wa nbe nipo obe iya wa nbe nipo otokunrin nisin
1: omo yin gbogbo bo n ba se de lati school ni baba lo n ba nle
0: oni omo ba nle
1: oni sugbon ki se pe daddy awon olowo lowo
0: yo lowo re lowo
1: oni daddy awon sanwo school oni daddy awon wa box stop daddy awon lowo lowo o pe ki se pe baba olowo lowo pe sugbon awon awon pe daddy ti mo n lo ni ataro ta lo wole laago kan
0: amabi so wari nti ya se iya na pada ba nbe iya na pada ba tori ode na pada da mo re labo nti baba se tori tin juru tin lo ta tin lo tin bo tin lo ta tin lo tin bo ti ya ni pe oda o ko joko le ko na lo ma se
1: won ni gba ye na
0: torin to birin ba ta torin eni ko lo mi lese ju ra won lo
1: bawa
0: eni ko lo mi leyan ese ju ra won lo baba ti se nisin ko bo baba lowo ti baba ton pada retire baba
1: baba ira o ki se baba lo retire ara
0: won retire baba ni wi ti won pada fi retire baba ta won wa gba
1: se retire ti patipa
0: patipa won fi patipa retire baba won wa gba shirt lorun baba won fe ma lo shirt ta won lo yi le pada bu won lowo tori ijo tenikan jo to gbowo si enikan le joko kan lese
1: wallahi
0: bab iya ti gba sheti lorun baba nisin baba ti simi o le je pe die lo ku ki baba kiti baba ota ki baba ori oran nta ni won gba sheti lorun re ti won gbe joko yi iya wa gba sheti yo wo o le je pe jo to ku ti baba ti ayi ojo ni nisin o le je le ti o fi oran ni o pada lojo
1: kabiyesi
0: tori e gbogbo awon obirin kan wa nta looto ti won se ru e looto ti won so ko won de gbewu dani sinu leyin o so ko ni lowo lowo
1: omo e ni baba o ni looto ni baba awon o maltreat
0: iya awon ni to to to
1: baba ma gbopirin wa sinu le ni bi tawon gan wa pe gbogbo nkan ti baba nse fashion
0: ni iya na wa da bayi
1: won mo pe ah so wa ye ki iya na tu wa wo pe gbogbo ala mo pe nkan ti baba se o da
0: iya tun wa gbe wo
1: koda bi iya ba ti wa se iya ro ai to se baba ro ko wa ye ki iya na wa ma gbe wo
0: e omo bi e won ni afobe afun ni lady yesin budidi
1: lowo eni
0: gba won ba so fun pe to a bo so da bayi bo nti se yi wo na lo mo se yoku lo o won agreement ni won ti jo so
1: se afise wa ni
0: e sa ba mu
1: afise lo n to se baba yi tele
0: o le mo ja afise baba kan se ti e ni mo gba ti yawo ba gba kini ti ya so pe se
1: yawo gba lagba sodi
0: yawo gba lagba sodi pe n to fi mi se mi no foju eri mabo e san ya fe gba bayi e se lo si pada paya yi lara o si se ko pa omo na lara ara won tin se be loni looto won se be ti won se be ni mo se so lowo lowo yi ti won se ta si mo
1: ta si so ko di nkan mi dani
0: so ko di nkan mi won kesin loju aye won tun
1: wo to
0: omo won na tun wa
1: ko esin
0: loju won
1: elomi o le gbadura pe ohun ti mo nse iru iru obirin ti mo je iru obirin be ni komo mi okunrin o fe elomi anu o le gba
0: tori po ana o le gba won o da soko ohun ki la ngba ninu esan won ni two wrongs can never make a right
1: of course
0: ko si oni a ma fi buburu san buburu iya yi ti gbesan fun ara re o si ti buburu san buburu lowo ara re fun ara re loju woye temi ni o to da won kan pe nti iya yi se ko si to buru na o da lo to ni eyin na leto si oju woye titi ni to da soju opo ope le nisin teyin na soju woye teyin
1: pata wa na ba nki we yin ba le wa baba tin ba yin so eyin na e mo gbo awon ko ni si ya o o na ti so baba yi digbe udani ngba tan ki gbe ki gbe ki gbe bayi ori luke luke le ma so seyin alowo ma jaye eyin le mo orin te mo ko niyan awon to jaye lana da won ti ku won ti lo arabia e mo so pe fe jaye fe jaye fe jaye rura
0: ore mi kan ni
1: ngba ti pada change e mo baba lo
0: ore mi kan ni gba ti ye ohun bi aburo ti won bi te la ebi keta awon last born awon ni beji ni won oni ye ohun wa oni babo ohun wa o kan sare wa le wa mewu lori ye ohun tin ro bi o si fi lenu ile o si jade lo
1: ah
0: oni le karun abi le keta ni babo ohun wa lo pelu omo njaye
1: nile karun
0: ti ya ohun si robi to si bibeji ninu ile
1: kabiyesi
0: ara ale ni won gbe ye ohun lo hospital
1: iya bilayo atala
0: bilayo atala afia oni jo oni gbe ngba tan ti bimo tan jo keta ti won ti gbe na ba to wale
1: ah ah
0: tun wole fun olo
1: won gbe baba de beji
0: ibaje ti wa ti pe
1: no human feelings
0: ibaje ti wa ti pe
1: keji
0: ibaje ti wa ti pe gan gidi ni
1: ah
0: eyan wa jeru aye yi soro pe won ni tiya re eyan o le jeru aye yi ko won tiya re gbogbo eyin te n foju re te n be lu obirin te n kere obirin te so pe kini won o se te so pe mi ni mo lowo mo le se bo se mu ni e diya re bo ti mu ka lowo
1: pe ti ya suya suya ibi to tin lo ka ki ya jule ti na ti lo gbe boya be na na ti lo gbe kini le ya lowo
0: ti fe lonu awon gwa kan ma won to won okunrin omo wu tagbara yin te ba ti fun ololohun lowo fun ololohun lowo eda keke ma wo won ke won tolohun o se e ma je awa solution lato
1: wa lowo ara wa
0: solution iya iwa de bi to ti ri oran yi tori oran iya yi ni ko si ni mo pon ti oran o ku ba awon omo yo ti so fun
1: tori ta se ju opo pe lati se loju opo a mami un to je pa awon to awon lo ma n ba gbogbo awon soro wa su sa
0: won
1: ni mami awon na wa n gbe moto oni moto ti ya na fi n gbo kunrin kilo oni baba yi lo lora fun won loruko awon ni gbogbo e
0: labatan labata
1: iya na wa fi n gbokunrin
0: wale
1: ah
0: iya yi ti o ti rojo debi ti won ti wa so pe ma wori abo yanju e ni won ba yanju e si bi to yanju e si ni tori lopo ogba ke se gbogbo eyan le yan foro lo ke se gbogbo eyan le yan soro fun eyin igba mi eyan foro le nti o ko ba yan ti o ba teyan won ti ba ti ya ije ba lero loju woye temi ni o temi se wo o tori ara n ta won mo ipe fun lale yi ni pe kadakun bo la won ti fe yanju oro yi bo la won ti fe pe ya won si order bo la won ti fe so pe mommy mi ki le se rin te rin yi
1: won si ni eyan oro oto lenu eyan ki eyan wa ma so pe ya won
0: to to lenu omo ko so pe ya won padi mo ni oto lenu e
1: oto mo yin so na ni
0: pe kadakun ka ran lowo bo la won ti fe to e gbo bo won ti to bo won ti fe wi fun ya won pe ya
1: won ni baba tan binu baba n soro looto kini o ra baba ni ye
0: pe baba le soro bo won ma so pe then they sing but we know here
1: eh
0: o gbo ni then they talk
1: won ni baba ni ma san pe iwo wa to en to le ma ba mi soro bayi o ti jaye ti e tele
0: o ti e to lenu e o to lenu ru e se mi nti e mo wi fun o to lenu ru e se mi bo ti jaye ti e seyin emi le mi nje de mi wan go on play
1: Omble, oncho, oncho, oncho, oncho.
0: Ya limble lo wa
1: ya ancho.
0: Ya ancho vita, ya. ya lo so vita lowo ta
1: oloye
0: ya lo nble lowo
1: eh
0: baba lo le lowo lowo
1: eh
0: bon awon mo iwa n bere pe bo la won ti fe wu fi ya won
1: ni ya se fe gbo
0: ti baba se kule rawo le yi
1: kina gbele ya lowo ibo ni ya ti igbo ni ya gbadua de
0: ya ti rin kose de bi to lagba ibi ti ya de yo ti koja adua omo bi ikoja aye ti wo olohun o se bi ni mo omo eyan ni se
1: ka
0: olohun o se bi tori le ye si nto da o ni gbogbo nti oluwa da
1: dara dara ni
0: nti won winu ngba ta ngiri nti won winu won ni
1: gbogbo awa la nso da ida
0: beeni olohun o se bi eyan ni se ka
1: oruko ore mi nu alaji munda loja de nle
0: to olohun o se olohun ba mi kewon olohun o se bi eyan ni se ka tori e mo fi pe eleyi o ti ko ni pe a lo gbadua eleyi ti koja ba mi o ti bo ba mi o wa ku sowo gbogbo nti ru e na ba kangun si teyin na ti mo ko yin te ti so di te ti fi sabe aso te ti fi sabe bata ten ten te kute elomi na mu yawo e nlo nlokulu eh baba yi o mu otun o mu o
1: gbogbo
0: yin te nlo yawo yin lokulu ten ja
1: yin na si rin o ti lo ibi odo ibi odo ngunya
0: bi odo re wo ni ngunya
1: ya ti lo bi ta tin fodo odo bi ah oloye
0: wala
1: e mo sere
0: ni kekere ko e mo ya yo ti rojo rojo debi ti yo ti suku suku rojo rojo rojo debi dawon ko ti mo wari mo mu won mo lo re
1: awon olugbejo mo oruko
0: be ni ya gan le mama na bi kankan o le mama kan yato o le mama tun yato so si awon kan ni o mo ko je a lo je a lo je a lo won si mu lo bi ti
1: awon abani gbon yanu
0: ori ori nkan o wa pe fokan bale ni gbon ti se o keke ni wala se fun labaja wala se fun tamedu won si se fun ba won ba se fun ton ton mo sere o
1: baba o tun pada bebe ki ya ogbo ko about
0: two apart da
1: yonu simi sa fun mi lonje
0: ah mo bi
1: abiesi re
0: ah ka ni kolomo
1: ayo ni makada ra mi da
0: olo pada saida
1: ami o
0: olo pada wada saida
1: mi
0: pada sa burunu gbogbo ta wa na ba wa se ka wa tejeje
1: ka tejeje
0: ka wo ntori oni ko ka wa tun wa wo ntori ola okunrin mi na ti sigba titi elo igbale yan ni eyan ilaye o ti sigba titi elo ti o ba ti e wa da kini pada na ka ti e wa ni won da pada nkan o le rogbo fa awon mejeji mo
1: wallahi
0: awon mejeji nko lo bo fun
1: wa lai
0: bele tin foju abuku wele ni o mo foju abuku
1: wele ile o mo foju abuku wele
0: ile won spiritually o ti tuka
1: o ti tuka
0: physically ni won kan jo wa papo spiritually won ti tuka
1: iya gan ti gba le mo baba lowo
0: ntin je sokan ninu ile won o ti don won ti don
1: iso
0: iso kan ti don won
1: iso kan ke
0: gbogbo to kunu ile won oju pe kakan ni physical appearance kon jo mo wa papo lo ko ju ba na lo sugbon lale yi a soju opo pe le bo ni kawon omo yi o ti rin
1: kini kan se kini
0: kawon omo yi o se bo ni won ti fe wu fun ya won ki ma mi e
1: mo mi e padi mo
0: ele kan se yo bojumo iya ni o si boju awon omo yi o wo pe n to se fun mi na o se fun
1: emi na o se
0: n to se fun mi emi na o se fun sugbon
1: on tokunrin ba se pa wa na o se
0: yo lesson esin si ma wuwo
1: yo te yan ba so popo un sagbere ti won na wa nu fe treat for cup e won na wa sagbere
0: won na wa ngbe won lorisirisi
1: ah
0: o tun gbele yo gbe
1: ta e to je keeper kan gba ball lu to mu ball aten to ton gba
0: aten ton gba
1: ah tabi o yato
0: o yato
1: o yato
0: aya aya aya
1: wale o yato oloye o yato
0: en to bara lu ni aten to bara to da to bara lu ni to ni a mo kan pere lo fun mi aten ti mu olu rara eni ko kero ra je nikan
1: walai
0: eni ko fori wora o
1: walai
0: ori e la se npe gbo bo ti mu ko ri ra leyi eyin na e pe wole kini ka won omo yo si sagbe kale oro yi ona wo la won yi fe gbe oro
1: yi se
0: nti ya yi se
1: abi kan fi ya le ki ya omo jaye lo be
0: ki ya omo jaye lo be amo ki
1: baba ti se ti won
0: iya na ti wa se ti won nisin se ti awon omo yi ba se so se se ko pari sori awon mejeji ka awon omo yi omo kesan abo se se ka san won pada bounce ri awon omo yi ki kini pada degun dile awon ta tem te ba wa
1: awon yi ma so pe asomo lagbaja lo fe fe
0: o
1: obirin mo ni mo lo le le
0: o je mo lo be
1: omo pa yi okunrin da side da mo ni
0: 0916 159 1011 ejende ka polu waja ta ba ti polu waja de e ba wa dasi an lo an bo na
1: eju be
2: o ni se mi ye lomo kan bale iwo ma
3: opo mulero on to sakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awokoko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati eko to bere keko ni perewu opo mulero opo mulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku nba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opo mulero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankanka opo mulero asoro lọrọ da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo alẹ ọjọru wednesday lẹ o ma pade awọn onimọ nipa ọrọ igbeyawo ati ilera okomulero e fa yile fa wan tokun apede bayi ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan okomulero ago mesan le ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya takpon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mule

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari ile ise wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba Oba Isegun Agbaye Asiwaju gbogbo ni Segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o sele an lowo lowo ni ilu Ilorin bo yo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwani abi to a tin bo abo nbo lati gbeti gbogbo so ba ti wolu Ilorin sa so bo n lo odota bo le le patigris tin be lo odota atigris yen face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le patigris le gbala de nem petele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apa ran jegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun la so ko da basko ba lo mo asko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 aswa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsem ni lu ofa won to case pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun amujemuje abo olarun tantan latan latan abo olarun giniza inu en gbono lorunu o ti fun leda ro eda bu abeda rosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi kan bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti an ba wa la gware ko si bonu awon na ko identify no soyun ko identify igbomo kun boya lasan lo fati eni abogun aye ni lo fatu from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lagbara olorun won to wa ke si bo lanu balupo won ri infection ni woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole oji larun komo kun ye oboji aboji o maf current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gbejo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vin to ja asuki ti won ba rin komo kun ye wa bu erin bitun e ma rode abi ti ti e wan si wo o ti no spam count abi wo ti spam ni pass awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o ku na tun paradi o ki nanu ni npe be to ba ti pe odo nanu agwara abi se ma ja ko e kakiri aja ara be se ma ja oje oju obere se ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun o abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komari kan bi blue komari kan bi green elomi wa to je godun medogun gun odun ko fujo eri nkankan ododo ari agbon lo fujo eri na kedere o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe olorun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kejinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe on cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe o fujo oju eri na kedere sugbe kataja abi gila ko ma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe ni to bi e mejo mewa kilo to ma to ba tin koje kan abe meji vitamin ara uru olorun to danu yen abi on to kale ran pebo to sugar ni e ta olo mo npe diabetes abi wo to ti e ni fun baiga o nlo lo ni o hai lola o ti wa ko sare ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni arun balopo wo han to jobirin o nkesi nkan fun lojo are nwa nwa ti nwa yellow ko ko le ti wa ko lun ko so e to di fojo ma na lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bun ko so e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fo ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapadi elomi nu o le kan kan ni jo lolo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fitina bo de bele adewo abi ti ntin se wo ipake ni abi kwa sare ta olo mo pe ni ania oni iko e bi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pe ogun aye nti e o se bi ni jeje liri owo ko ko ko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je poli pokori pode abi o te nje loju orun o nbo sase po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu eja re o se be ni abi ti bere ti pe wa du are gbon la ko dupe volon oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye ni abi ni asanazani wa du are agbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 but wolu lonso polo so dota bole le patigris asi complete wa le gbele patigris guri oke office ya kola pusha lo ma ri me emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mon dabure pe mashallah wa ile ko

0: kankan. Mo lo lo fe yawo kan. Lata igba to fe yawo yen, yawo yen ni yawo yen to n ba je, to ba be je.
1: Kabisi
0: Ola. Lata igba yen jolo jolo ba ilu oko yen tele.
1: Amen.
0: Imo ti mo fe gba fun awon omo yen na ni pe mo ma gba gba.
1: Oda.
0: O ya wo.
1: Oda.
0: Ke so mo ti duri wo.
1: Oda. Eseun. Eseun baba. Adupe. To ejen tarabi ka lo e ka poluwo ja ka poluwo ja ka polo nta nta ta ba dari de eto pomulero tale oto ni yo to ma te waju e mo gbagbe number ti mo ni ke pe si
2: 0810 674 7573
1: e mo pe e kan sa send message e send message ni WhatsApp ni o ni voice note ni o ni SMS ni o e sa send e asiba yin gbe lojo mejo pelu anu ati ogulodo olorun ba e mo ku nbe a nbo na won ti de

0: ekaabo gbara azori eto opomulero
1: jo mi
0: omo bi awon yen ti se oju woye ti won fi wo e won si ti fun
1: ilu gangan ni
0: o
1: ba se kwaju se nikan
0: yo ko ni se lo mi
1: ka se re
0: o bunta ba nse patapata e ja ro ore onikaluku ti so mo ran ti won fun awon omo yi imoran ti won fun awon omo yi kaluku ti so e kaluku na si pori ofe won so mo ran ti won fa won ti benta te nru wa yi te nru wa yi te so ko yin ti gbewu dani elomi oko mi gan lo so yawo e di gbewu dani
1: gbewudani
0: ya wo mo wo ti o ni le complain
1: wallahi ti ya wo ni le soro
0: ti o ni le so nkankan oko mi lo si ti ya wo e kan ogiri oko mi lo ti ya wo e debi ti won ti roju e pa ti nkan fi se
1: awon olugbeja awon orukan
0: be ni
1: abani gbaya ni
0: ka mo da so bo
1: awon poro mi gbe won gbe leri bayi
0: gidi
1: iru ya yo bodo je iwo mo wori gberu re wa won wa be ru loju orun loju aye ori won lo wa allah isa fi se
0: e mo gbagbe ani gbogbo awon to ba ni aira kudie kudie nipa oro lera bo kudie ka to nipa ibalopo e mo gbagbe e firanse si on
1: o se to nbo la mo pe yewo
0: 0five seven three seven five seven three 0 8 1 0 0 8 1 0 6 7 4 6 7 4 7 5 7 3 0 8 1 0 6 7 4 7 5 7 3 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 fi ranse sa won ti o ba ni dance o je koko ba pipe yen ko ni tumura
1: ko ni tumo o
0: nta si ni e mo
1: wo card yen mo dara yin lamu
0: bi wa debe labale lengeji
1: abala keji o na ni a wa bayi ni ori eto tasmanica won mo kekeke ki won o lo sun eyin daddy eyin mommy eyin gagagadan loro ba wi lasale to ni ke wa fi ti gbe iyawo oro e je ateti bele je boye se wa ka tu ko sinu omi lale ka mo sun asun piye ka mo sunun ese ki seru asiko yi ni ya gbodo mo sun tabi ki baba o mo sun e je ajoko daada ka boye ise mari ni o kan yin boye ti mari ti pe ni o kan yin e je ajoko ka jogbo lale bo ba si jori ibusun na ni
0: e
1: fe gbe kegbe
0: omo bi pataki ta mo lale ire ka won obi o mo deny awon oko won ni balopo kamo yon mo pe sori program ko mo so podun keji odun keta ke lo mi ni laarin odun
1: osu keji abodun keji
0: tam odun keji ah odun keta tawon ti ni balopo re pe yawo awon so pe rara
1: rara
0: ta ba wa se wadi lo se wadi bo a wa ri pe yawo lo ni e ti po se bakan ni lo ni se ni ko si n tojo mo enikan lawon fi ani pohun ri bi yawo ohun tin ba ga re jade ohun si complain ohun si pa awon family re si pe ai ba n ba win tin se yiku die ka to iya si ti le ku ma bere fudi odun meji
1: ko je ki baba o sile ku
0: wallahi won atoko
1: si shop to keru si funra re
0: eda kun tori olodum ro pe nteyan wa lole oko na loko
1: abi
0: wa lole oko lakoko loko
1: o ni
0: jara on top ni
1: obirin mi a so pe oko nse un o se bayi o se bayi o ti ko mo kuro ani a ko sen to le leun di eru ki le ru re o ti keru o ti ko mo
0: o ti ko mo
1: kini gangan le ru
0: eru gangan to wa lole oko nu ngba to ba wa wa nle oko to olodum ba to ko lo ki lo ba lo
1: ki lo ba lo
0: ki lo ba lo to to ba ba to ko lo ko le do mo
1: wallahi
0: ngba to ba to ba to ko lo loko le don loto le domo to ba lo le oko to lohun oba kin to koko mo ba wa wala re ti paju
1: eh kilo wa ba wa
0: gbogbo da kun kilo ba wa o
1: e do no sha won
0: ni mo post omo si yan lati
1: oloye atobirin atokunrin because iru nkan bayi na okunrin mi no man deny iyawo e ni ibalopo atobirin atokunrin o ye ka wa gan joko ka ro
0: ka jo ro
1: osu kini iwa atoko oni ibalopo so didi odun meji wa wa wo pe kokunrin na mo gori obirin mi
0: koko ma wa be tẹsi mewu ti n bẹ ninu kẹyan ọmọ ni balopo lasiko to jẹ ko ti mo ni balopo
1: oloye awọn ọkunrin ti n koko onu le fobirin
0: wallahi bro toni
1: iwo to ba ti se manamana won ni le osita
0: won ko le
1: won ko ra lo gba yara sibi kan ni
0: omo bi ale
1: won mo jaye won
0: lori ilawo lesun ni baba kan ti pe ti won si so pe won ni ohun ti ku onle won ni won ti ku onle o si fi yawo atomo o si fi won le awon omo won mo fun ounje yun se si steadily aro san
1: atẹ abuku to to laye yo si
0: nje da kun pada wale olohun o pada wale
1: ma ti oko ba fe wa sinu le gẹgẹ bi iyawo o je koko bo ni balopo so nje ni kan lo ko wa joko ti ni bo ba fe je ko si le ounje nta tan ti to je ah ki le mi
0: e dakun tori olodum
1: on ta obirin wulo funu le na ni e ka jo darmon ka jo fi oruwa ko jo mi ka mi sira wa lara
0: yes now yes now amọ wa wi kaka be elomi prefer ko mo lo ta ko lo mo lajo se po nta
1: lokunrin
0: mi nta
1: lokunrin mi
0: yawo le o
1: mo seto lo lawujo obirin lojo tuesday awon obirin kan pe sori eto ni ngba ti oko ma nsagbere abi igba ti oko ba toju iyawo nule iyawo na o jade lati lo wowo yo lo sagbere
0: so agbere yen lo fi le toju ara re ko le fi business toju ara re ko le fi se owo toju ara re ko le rona mi to fe fi toju ara re
1: mo ma so kini kan sin oloye pe ko si eni to ma so pe on wa se on orise ise to ori o fe se
0: o fe se ni
1: ko si se teyin o le
0: ti o bi ka ti je ka ti mu yi so eni kan wa ti ni igbagbo mi to ko le ni pe bo won ba sagbere un o le toju ara
1: un o le toju ara un o le toju omo
0: be lokan le oko oni ko
1: ja mo se e wa sabe di pe o ya wa won mo nta o e wa ora un mo nta o lai saso
0: e sabe di sobu awon oko yin omo be nle e mo deny won baba kan se ni message si mi won ni pastor la
1: elomi won o ti jini jiku jingboro yo wa dele yo wa se bi en to lo fo ki lo lo se se won ja shop na lo

0: se bi ntari la nwi eh ntari la nwi
1: to ba se je health issue kodo ko kan gbodo mo si pe nkan bayi bayi lo nsio
0: ntin se yawo mi rin tugbon nkan kan o si o baba kan ni pastor la won yawo won si deny won ni balopo won ni leyan pe ti lodun keji bayi pe e awon ni balopo le meji odun keji ri awon ni balopo
1: le meji
0: ni odun keji
1: hey
0: to
1: ba ye ma mo so pe awon pastor nfi omo ojo
0: won ni se won ni pa won christian la won pe awon la won pastor won ni christian la won ni bi todun ide loni ati wa ni osu osu kesan ko la pa
1: osu kesan la pari loni bayi
0: la won ni balopo le meji na osu kesan pari bayi
1: kabiyesi
0: won la won ni balopo
1: ninu odun yi
0: ninu odun yi
1: hey
0: edaku nitori olorun
1: ara baba o ti
0: lu yawo
1: yo ti kukukuku le
0: to ba wa ya an la mo baba 70 kan won bo mo 10 years lajo chipo
1: so ye ko ri be
0: seyin ori nkan teyin na da
1: oloye mo ri iroyin kan
0: ripple effect ni o
1: mo gba mo ri iroyin kan pastor ni eni o se pastor bi madari awon akorin koya mistress o ti mura ijo alaso funfun ni boya sele abi kerubu o ti mura lojo sunday oko wa nule oko wa so fun pe ko to lo si church jiajo soto melo to ja sere ni o ba ni rara o oun lo si church o n bogun esu wi oun si mura se aso ibo babo ko se wo pada
0: o su mi boya fun mota na ti de
1: oun si mura oun o le gba mo inu si bi baba e inu abiju si bi o si gun yawo re pa
0: abesi olorun sorin ti agro le dale
1: o si gun yawo re pa
0: sorin ti agro le dale dakun tori olorun se to ba aso yi
1: ko je pastor gan ko mo gbawe bi yawo e ba so pe o nilo kini ogudo te lorun
0: do fun to ba
1: ogudo te lorun
0: ko gba oko gbo kodo da lohun na kokoko da
1: o na lo ri oke ojo meje iyawo wa ni akoto lo kejo o wa ni rara o wa ni rara
0: ka lo ku e kan pere o
1: bo ba wa fi lele ko to wa de pada to wa ba le bo se fi simo o wa mo so pe eh
0: iyawo re
1: su kan esu ya iyawo re lo
0: esu kankan ya lo iwo gangan lorun filanse sisu
1: awon kankan wa
0: to pe
1: agboye agbudo ma fi eti mi igbo kade ni agboye laarin ara wa ta ba si ni agboye awon kankan wa to pe a wo pe it is a normal thing ko se pe boye su le ni abe ni ibi ni eyin na ete lorun ke wo pe eje fi ti kini kan fun kini kan
0: je da lohun ba se fun te ba ti mo pe oko yin o wu yin mo ko wo mo e fi ile ejo lo fellow mi ejo wo won eje won lo fellow mi
1: lo ba tan
0: o le wu kokunrin o mo ye ko lajosepo ko mo ni
1: elomi o mo fi o mo forun dun oko e oko tu wa mo gbegbe se boyo tu wa nobirin mi e tu wa ma wo na be se pa obirin
0: tori olorun
1: elomi atunu won tu poko kilo de e si be ru olorun
0: oyo gbaye e ni jo fellow mi e si ni fun e e ni jo ni balopo pelu
1: yi
0: ki e be ru olorun o gbe yin te n dan ru ewo te n gbo wa lale yi te n fi aja mu baba yi kaakakiri agbo ilu yi e be ru olorun o
1: elomi anu o ti bi mo to ma bi kilo n tun wa ka owo tun ni ibalopo kilo n tun wa ka
0: to ti mo po wa nkan kan mo se ku ole oko
1: se tori omo ni kan la se n bara wa lopo ni o wa so pe e toro omo meji la na fe bi meta la na fe bi class e si se family planning
0: ani ya kan ni e ohun fe kinu ohun o wu nti o wu yin ninu gan ni ke ma doko
1: eju
0: seyin omo ni ta e ba ti doko inu yin o wu
1: o na le se mo kanra
0: yo wu e si mo kanra
1: obirin te ba si ri sinu e odo sinu e idun won oko re ototo melo to e dada
0: ale to soro seju laye labe orun le ti mo edo
1: walai
0: e ti mo ba ti do dede tabi ti o ti
1: won let me dariji
0: won kara
1: ara won mo gbe kan sa ni ara won mo inu mo bi won se kilo sele anti mi ati yin o ja kilo de wa ti wo won ko da ara won gan idan
0: oro kekere bayi
1: o ti bi won kana won ni anga issue
0: ko ni anga issue dido issue lo ni tori to ko to won ko ba mu
1: wala
0: re o ba re o ma dadu inu re o ma dadu
1: inu ga anyway to ba wa gan to ba ran ti ibalopo iwa atoko iwa inu e ma dadu ma ma o pe ah
0: en ti won odu ara re le jolo debi tinu re o
1: jolo ke jolo ke ebi n panu omo lose n kiri o ti wenu o wa we ase
0: era ku tori olorun e mo ja mo fi balopo dun awon oko
1: wa koda
0: abe yin iya te n se kini yin e
1: da kun koda
0: eyin iya te yin na si fi yen oko le
1: arin awon obirin ka soro sibi toro wa arin wa lo wo po siju
0: e beru olorun o
1: arin awon obirin lo wo po siju ka ma fi balopo dun oko wa
0: fi won le
1: e je lo fe lo mi
0: e je won lo fe lo mi awon to fe fe won wa nta
1: kesi mo di yanda gbe
0: yin awon to fe fe won gidi
1: e ba se de bi pe oko wa ko jade nu le fun yin on to buru ju lo ko da ile mi to kokko fun ara e yo fi ya kaka won mo yo lo rent le sita ani ku nla lafia
0: yo okunrin ti won ko ri lawo le sun le lori yi o ku nle fun ni o won ku nle patapatapatapata won ku nle obirin ku nle fun ya okunrin ku nle fun ya wo e o si na yin omo e ma wori o jije mi mu yin irorun
1: irorun ni
0: tori awon bi mo ton oje eyin to kokun ni te ba ri po birin kan ni la eni ko mu olohun mu wa eni ko mu le olohun mu e fa ifun won sa ya ara won e lo wa ya
1: eyin e pa won ti
0: e pa won ti
1: eyin na woru pastor
0: to gbo
1: e meji abi
0: e meji e meji
1: ko da
0: e meji
1: ko da
0: e nkun tori olohun bo ni ru pastor be se fe concentrate
1: ninu jogan
0: ninu jogan Chiru pastor be ogori ota yo re yo ro binrin tin jo okan re o si se yo si yo okan re ni street bi lo kan re o wa
1: ibe lo ma wa boya
0: okan re o wa
1: gbogbo teni si ni bayi ko ti e tu o ko ni bo se iyawo okuku kokuraye ton
0: e n ba se ranse won je eyin te n ba se ranse won je re olorun o si bi yin lere
1: e do no mo se wa joko oloye mo se wa nwo ngba to birin ba nda sun ti wa toko esi jo wa nu le to ti e wo pe ah oko mi ko foko e mara ke kilo ko yi o ba se to be
0: kini ti ba se fun o
1: bo ba si se yen e so pe la baba lagbaja o se mi o se si so koku o be
0: mo ba ni se mi bi ologun
1: ore
0: ate pe jo to ba ti pe se mi won o le bi o e so ri ara yin
1: ah
0: te ba si ti so ri ara yin ko ye ke so ko ati yawo
1: mo so nkankan emi atoko mi baba ja to nbinu si mi bi ma ti tura ale ti mo bo so bayi ko si ni
0: o gbodo pari
1: kilo
0: tuku
1: ko si ni
0: o gbodo pari o gbodo pari ibi to gbodo pari si na nu
1: ko da ma so kan pa mi pe ko da ki oko ati iyawo kan ma jade ojo keji
0: won wa jade ojo keji
1: dojo keji
0: ewu to bembe ko ke se keke ewu to le tara be jade se keke
1: oloye oko ati iyawo kan wa ton jo nja oko ide wa smarty ko ma lo inela won jo susori be pelu bo se jo nja yen won ko yin sira won ori bed kan na no jo susu o de fowo kan iyawo e pe ko ba mu inela won fowo gba iyawo iyawo o de down bo se fowo gba iyawo iyawo susi waju bo se fowo gba iyawo to fi ma daro ojo keji
0: oko ti gan pa
1: oko ti
0: leni ibinu were kan ma
1: lori ibinu e
0: ti e gbon ti
1: ti e koko wo to fe so fun o pe ah bye bye kilo soko mi o
0: sori olohun gbogbo ti n ta pe ni gbeyawo ta pe ni oko ati iyawo omo jube ti n pe yi lo
1: walai
0: omo jube ti n pe yi lo
1: walai
0: gbeyawo ti binu ba ti n joba nbe gbeyawo be o si ke se gbeyawo mo o igbeyawo ti oko ati iyawo ba ti ton ba ti yoba lopo
1: kuro nbe ko si fe mo ko si gbeyawo mo
0: number 1 tin ninu igbeyawo ni balopo
1: oni o
0: kokko nu ti o ba si igbeyawo ti o ba si balopo ko le somo
1: walai
0: ti o ba si balopo ko le si fe
1: walai
0: ti o ba si balopo ko le si nti jore
1: walai
0: e wa so fun mi kini nje igbeyawo ko si balopo ko somo ko si balopo ko
1: so re
0: ko si balopo ko
1: so re
0: kilo wa ku mo
1: kile wa gbe niyawo
0: kile wa duro le lori kile duro le lori
1: e duro lori ofo
0: kile wa duro le lori
1: ofo
0: ofuru gada ofu tu fete
1: asa ti oni kan
0: le ko le sori ofuru fu ni eyan le ko le sori ofuru fu eyin o le ko le sori ofurufu
1: walai
0: la se npe gbogbo nte ba nwu ke ma dalara gbogbo nte ba nwu ke ma se e ma mo pe nta pe ni fe o bere latara ibalopo
1: latara ibalopo ni
0: o bere latara ibalopo eyin je eloko ati yawo ni e wa wo ko yin
1: ani
0: agan
1: oloye oko mi o mo so pe oun de fe rin ni ajo bo lo nse fe rin ni ajo to ye pe oun wa fi yawo n le ko wa dasun lojo kan iyen na npe ni fe iyen na pe ni fe
0: e mo wa fi ibalopo dun awon oko yin e mo wa koyin sawon oko yin elomi o ni yawo yo ko ba mo ko fe fe yawo mi lo fe mo wule fi yawo le ko lo mo be se to kiri igboro
1: iyawo wa ni de enu le iwo na wa koyin si awo
0: ba
1: o ti re mi so lo fogi ni
0: olola kwari ni
1: o lo fogi ni
0: ati la kwari gan won ba yawo won lajo
1: won ba yawo won lajo sepo o
0: aye se elomi ta ni olomo bi mejo nta lorisirisirisi igba ti o ba fi dele ko ni le se nkan kan mo o kan fi yawo yi le si lo fi di gere bi na o ba wo mo fi le je omo lo
1: ejube
0: e mo so awon obirin din ti won o fe da tori ngba teyan okunrin ba n dina awon deyin te joko te n dina awon ninu ile ibi titi bere nu toko ba ti bere si ni dina yawo ninu ile e ran awon yawo yin bo tare
1: ti
0: awon na nilo ogun refresh ara
1: beni
0: awon na nilo dunu
1: kini o se fi sara ku awon kan mo bere pe so nje ni oloye onje ni
0: onje ni
1: boya ti ni
0: onje ni eyawo iwa bi lere e se onje ni so fun onje
1: onje ni o
0: e se onje wa ni
1: ajumo je eke onje ni
0: onje ni o se onje wa ni onje ni o
1: ko si nkan meji ta be nje oko ni ko so meji to ko nje obo ni walai
0: be ni won jo ma jera won lo
1: ah
0: fi nbe nu ko ma je won nu ara won lo konika luko ma je titi e ko ko je ko bo je
1: e ju be
0: o jo je wonu ara won tolorun da
1: wa ba gbe kini on sile oko wa laaye oko oku a wa jo mo wora wa lasan
0: a mo wora obi film
1: lai se pa laare lara
0: lai se television
1: ah
0: ni damu
1: nko eja mo tan se o eja mo tan se o
0: eja sapon le yawo wa ka na wa mo yawo na kan sapon le awon oko won e mo sapon le ara yin e mo funra yin se
1: ka ma kara mo si ki mo kini
0: e mo deny awon elomi o wa sapon be o se mi o lo di odun kan oni balopo le nkan soso
1: ah
0: oni balopo nkan won be
1: te ba se wa mo pe e mo mo fe koko e o sumo
0: ah
1: oko tu wa wo pe ko wa woro ko fisha da e tu mo gbogun
0: ti poto re
1: e si mo gbogun ti e si beru olohun ah ah
0: e wo okunrin olohun
1: e si beru olohun
0: emi ori esin kan to ni ke mo fe yawo keji o e lo fe o teni kan ba gbe ni
1: obirin so ba ti fi oko lokan bale koko wa woro ko fisha
0: ko wa woro ko fisha da emi ori mi ori
1: ko ju be lo
0: mi e tan la mi je
1: ko ju be lo
0: wa woro ko immediately ko fisha da
1: ko fisha da
0: ko tete lo we lo mi e mo wa ma gbe yi gbon gbe yi gbon gbe yi e wo didi
1: o mo pe emi mo ni igba to ba wu mi mo le wo be
0: be ni ke wa kan ga to da te mo ju do yin si nigba to ba wu yin
1: e ju be
0: e mo wa public to le public kan ga o kan ga
1: oloye wo tu am public
0: kan ga public wa
1: tu am public
0: bo do ni wo be go go
1: lo lo ah abi esi
0: o mo kan ga public
1: ah
0: kan ga bi ke go do ni wo be iru kan ga e mo wa ru kan ga kan ga yo kan
1: mo yo mo ru gbogbo gba ni omi nu o le toro
0: e wo ka ga public ka ga ti ni ka ga mo ju do ro si ni ke wa tori olohun e sa ni sa do aje ka ga ti ni kan to te pe yin nikan le mo ju do ro yin nikan ti re nikan ni ke ra wa e o ke joko ara yin je be ni kan ba si ale mo yin ale mo pada
1: be ni o
0: ko fe fe nikan si
1: ko se to le ale mo ka yo de wa e ju be
0: da kun tori olohun
1: ah ah
0: mo na e da kun e ma so ra yin di so kiri eyin obin e da kun mostly awon iya yi